0: Sura sa Briones, Bomba Kalibo. Good morning man sa Pilipinas. Igbata, Dido Reyes, Sura sa California. Happy aga blessed Friday man. Kagawad to be Don Don Doc Cipriano it Pangpang Village, Mabilo Kalibo. Kaya KLO Flames Patters, shout out sa buong KLO Flames Patters. Happy Independence Day sa tanan. Kay Dario Mercado, oh, good morning. Shout out man sa Boracay, Henan Farm. Ah, okay. Good morning it sa mga taga Henan Farm, Palm. Ita Henan Group of Resort una sa Boracay ni Mr. Henry Chosoy. Malipay nga adlaw it kahilwayan katundanan, may dad nga gahon man kagawad Michael Villanueva Solina. Una man diyan sa laging Banwa West naman siya. Kay Mr. Manulito Manalo sa Tabayon Banga. Kagawad Bueno Abapial, pabati daw sa akon nga birthday. A birthday mo gali makaron? Happy birthday kid kagawad Bueno Abapial it magubahay. Nga nag-celebrate ko na ika 45th birthday. Pabati kami sa barangay Magubahay Batan. Thank you, God bless. Ag speaking it birthday, Independence Day gid gali mong birthday. Birthday man makaron nabi, Independence Day ni Tatay Macho Mat Rubiso. Romahugo nagbabuot nga Tatay Daddy Papa ni Dingdong Rubiso it Asyenda de Rubiso sa Carrillo Road una sa Linabuan Norte. Mas nagkakangait yata sa Tay Mat sa anong birthday ah. Happy birthday gid ah, Tatay Mat Rubiso una sa Linabuan Norte. Ah, good morning gid Danay Telma. Maugan-ugan nga morning. Pamaut saging. Widayok ba? Kadamiton doon. Pero mas manami, ginamos. Kagawad, kumari, ag-antipa. Nansi Soto season. O nasa ng kabutungan sa tambak. Ag kaya kaptubi, uno season. Call, good morning call. Good morning Jet. Med pauna sa kan, magamig. Sa Marikina, timprano pa. Grabe kung kainit. Ay iyakamon, agahon pa nagbubuang-ugan, bongsunyo. Medyo ni, nabawas-bawasan ang kapaang, ang kainit. Ay nagbubuang-ugan. Nabasa rong mamaga. Rong mga rap road niya karsada ay nabawasan nung tapo-tapo ang mga tanong nga ni mabunyagan, nabubunyagan. At syempre, mabaskoban gyapon radyo sa Marikina palingke. At bisan hindi kaintindi mong mga kaiping na sa tindahan, okay lang. Good morning, God bless you always. Kaya di shout out kay paring boy Ryan Bautista Sabal, it BPI, aga kay Mrs. Doren Raimondo Sabal. Haling kay Ma'am Puli Sabal, aga kay Ed, Sir Ed Sabal sa California man. Kay Jojo Hopanda, good morning Ed. Oh, good morning ko na ni Patring ng Nancy Igo, sag ng Joseph de la Cruz, sag ng Lilian Sablaon, itinigaw. Kay Jake, aga Lucas Kryl, Ropa, Ita Burwanga. Good morning, present yung man kami sa LA. Pa-shout out, tay Palin, siya lang kita maagto kara. Tag katong masilak, akig, ay mainit. Tag makarang maugan. Akig man gyapon ni nag-ugan man. Oh, come on. Wamat na akig nag-ugan. Nami nga ni maugan. Naggamig rong ato nga pamatsyagan. Naggamig-gamig rong tiyempo. Rowilim Yaba Indidanyo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, Bridget. Happy Friday. Blessed today, pre. Enjoy your day. Always good health. Agap. Hago ng perme. God bless. Thank you, kid. Toto Roger Lozero Nagales. Madam Gima Tolentino, good morning. Kay Crisel Morales. Pa-shoutout. Happy Vesta sa Purok Dos. Pinamukan New Washington. Makaroon nga adlaw. Happy Vesta, kid. Taga New Washington na sa Purok Dos. O na kay Crisel Morales. Ag sa akon, syempre, ng mga kapamilya. O na sa Purok Dos. Nasa mga linamat ni Tatay Waray. Nagapiesta makaroon. Dati abi kung magpiesta, it pinamukan, igtugin ako perme. Dati, makaroon, bihira na lang. Ha? Huwag nga ni Hagos. Mabuhay ta nga mga dinagon. Abi besta gid, taga Purok Dos, pinamukan ni Washington, makaroon nga daw. Nga nag-celebrate ko ng piesta. Kay Madam Edna de la Cruz. Huwag nga greet na it 56th birthday. Si Pilipina Duran Magno, ita poblasyon ni Washington. God bless you more birthdays to come. Oh, thank you, kid. Daga more power man, ah. Madam Edna de la Cruz. kay Linchin. Shout out yali sa Prokdos Mubo Kalibu Aklan. Kay Ilmada Ilmadam Kanoy Kimberly Taladro Ibaw Ag Roseville Taladro. Haling kay Linchin. Madam Bill Arsula, Happy Independence Day. Una tagalimo sa Hong Kong, God bless man. Kay Miguel Borja, good morning gid. Madam Marcel Mumbai, good morning man. JB Matore. Kay Athena Elise, Giavel, Greenery Gray. Mabuhay man kamong apat. Kay Nung Juni Villaruel, Nung Juni, good morning. Una sa istansya. Ag sa compoundit mga Villaruel. Toto Bubot Berte, Bubotski sa Mabilo Kalibo. Anderson Putulin, good morning man. Diyan masakit niya kamaturan. Magnegosyo ka kunta, may kitaon man o galing naaking pasanda kung hindi mo isugid kanda imong puhunan kung magbuukat lisensya mo. Oh, come on. Kaya ba na nabi, kung di man tanan, itigosyante, wa nag-declare iniksaktong income ha? Para sang kiri na bayaran mo sa BIR. Pero iya sa kalibo, kakaiba eh. Gabukat si Dula, aro ginabasihan tananda, kapital bukot income. That's why nagawangag mga negosyante, konfiskatory o preserve. Karon ipakla, ay galing, wat obisina eh. Ha? Kung sino dapat mag-clarify ka ra. Kay kagawad to be, dating kagawad, manog kagawad yuman. Ariel Aye, de la Cruz Belgarejo, ag sa mga tagalibtong istansya. Good morning, kid. Madam Julian Vega, sa laging banwa naman siya man. Good morning. Tres Hermanos, Buenos Dias, Abig Jet, shout out, Dr. Jones at Mabilonyo, Washington, Ag, Rentilio, Tolentino, Mariano Family. Thank you, kid, kay Tres Hermanos.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo,
0: Tolo. Shout out sa atong Nido, Solid Waste, Ag, Old Boswang Barangay Council, Hamat Maura ro atong garbage collection nga ra. Maura na tapirmi, abong haiwanan, Haraya sa ilaya, abo gid niya inaiwan. May problema kita ka sa management kita. Ha? Management kita ng problema at aton nga solid waste. Ha? Sigurado kita ang management kita ng problema.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo, Todo.
0: Magating basa sa aton nga ng solid waste management services sa division. Madam May Villaruel. Oh, good morning, gid. Aga, good morning ko no sa tanang istansyahan nun. Ag team, Kap Buboy sa Buko. Good morning, gid, kay Kap Buboy sa Buko. Ag kay ng Ami Fernandez sa Buko. O nasa istansya. Good morning man, Madam May Villaruel. O nasa Capitol site. Kanyo pa, Ampod Rodel. Good morning, gid, sa Mendoza. Ag Reyes Family. O nasa El Barrios, Ibabaw. Ampun, Rodel Reyes. Dali lang kita. Sinyan to. Good morning, umana. Kay Toto Roger de Delgado. Roger Lucero Nagales. Hi! Ano ra? Hi, si Jojo Angta. Dumakan nila to sa First District. Ang ginasuportahan ni WSL Matsamauron gid. Ah, actually, may meeting ko nagtaliwan ng mga inadlaw sa Iloilo. Ang sambilog sa nestoryahan, doong posibleng pag-bailot sitwasyon. Base kung si Jojo ang gidmatarong makandidato sa 1st District, 8th Congressman. So, what's hambagon? At si dating Mayor William Lachica. No, anak ka rin suporta. Iya ko ta kay Jojo ang. Ha? Hindi ko ta sa mga Marquez. Kundi iyata kay Jojo ang. Luluhambay ni William Lachica sa anang meeting ito sa Latte Cafe ito sa Marsons. Ha? Hey, naghambay mo kay Jojo ang nga kung ikaw tarong kandidato 8 congressman 100% suportahan ko ikaw. Pero kung si Congressman Ted, iya lang ako kay Congressman Marquez. Morundong dating eh. So, ba't ang bagon? Kung si Jojo ang kandidato sa 1st District, ro grupo ni William Lachica, 100% ba suporta kay Jojo ang rupangutana, may puwersa pa ba si WSL makaroon? ano kabaskog parong puwersa ang ginaboytan ni dating alkalde William Sukgang Lachica? Ero mga lideres, mostly ni WSL, iya na makaroon kay dating mayor SB member Emerson agsayod taman nga si SB member Emerson Sukgang Lachica Marquez da imaw, hindi manda magharis ko imaw.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero balikan taron, dalingang, alas 8.12. Ay pabati ko kinyo rong pagpamaliba di Jojo Ang. Nga marisay ni Mao kung na hipamatudan nga may malita, malitang kwartang binaton ito sa townhouse daw. Ang malita binaton ni ni dati ni Oswag Ilogo Congressman James Jojo Ang. Balikan taron. Alas 8.12, atod kinyo it, PLDT Home Fiber Prepaid. Sumaksis ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Anli. Free Anli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTB-25-2384, Series of 2026.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatingan naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga-Kamansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang

0: sugar imaw. Medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at namigid epekto sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Von Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Juan Antriation of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong. Sa inyong nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
9: Yes, John, thank you kid, and thank you kid sa aton mga loyal kid ng mga tagpalamati sa Semingati On.
8: Okay, pag-isuryahan naton liwat ining colorectal colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton dirig nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton dirig nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
5: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang butanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Green Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Taunan Beacon.
11: DGX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. Araw-araw, mabibili sa mga butik.

Sagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Sa pagretiro, tiyempong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Live amidst nature. With wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag gamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calibo, Aklan.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo, komentaryo, walang inaatrasan, sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
8: Balik sa aton nga pagpangalagad, dalas 8.29 ba? 29 na? Oh, good morning, anay, kay Nung Bogs Machas, kay Nang Marilo na sa Mambukyaw sa Batan, kay Nung Liland, kay Antininya Laurenteo na sa Mabini, aga thank you with sa invitation ha, may misa galihindo na. Aga may konting salo-salo ba? Thank you, Ed, sa invitation. Ay neighborhood fiesta ni San Antonio de Padua una sa Andagao. Thank you good kay Mr. Randy Anthony Rivaldo. Good morning good nung Randy.
0: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
8: Kay Doc Andrival Lumio Socro. Good morning man. Good morning man. Puro kagawad. Agin greet ko kapitan. Diba, gakapitan ka? Green greet naman ikaw kay ina. Nga nagakapitan ka nga ni. Buenjoy Villanueva Prince. O happy monitoring.
0: Todo komentaryo.
8: Sa inyo ito kay ina. May nagpadayat minsay yay. Hindi gani madaga. Na si Emerson ag si Hill. Araw anong ginatumod gali. Haya si dating Mayor William. Nga hindi na ngayon na madagaro ng maigbanghod. Nga si dating Mayor Emerson. Siyempre, Marquez na ra. Ha? Di tara magjojoang. Si Engineer Hill La Chica, hindi manda magjojoang. Sigurado 100% o 150% pa gani. Marquez manda. Hindi nga ni kung madaga ni dating Mayor William anang mga igmanghod. Ha? How much more nung kalibunhon pa?
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
8: At base kung may anam at ang source of income, kung hamanita sige anang pinatindog it building, di may anam at ang source of income. Pero last kagin patindog na yata, raya rong bili ko, gugtang ibinakit munisipyo at kalibo, nga sobra-sobra man presyo.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
8: Oh, sing kita mamista. Doon na patang hapon do kangay. Dito ng hapon may meeting ako eh. Importanting meeting. Ah? About politika. Parahin agad may balita o kinyo about politika. Alex Magdoy, pirmi ka na

0: kay Jolan Enricasa ag sa Villarreal Brothers. Kay Totogli Maric Clarito. Good morning ag sa mga nagapagamati. Gagbigid sa Kaano. O sang asawa na 24/7 ng Radyo Todo. Kay Glimari Clarito na sa Kaano. Pleasant morning, Jet. And to all listeners of Todo Komentaryo, shout out sa mga taga-Badyangan, Bangas. Stay safe, everyone. Haring kay nung John Rupin. Observation ko lang. Aray nga, observation matani arbitory ra, ha? Atong respetuhon na naman itong observation nun, ay. Observation ko lang kay William La Chica. Nagapamatsyag lang na imot politika sa Kalibo. Pag mag-congressman si Joris, sigurado ako, hindi nga ni pwedeng mag-congressman si Joris. Ay una undo daywa. Una un si dating congressman Ted Harisco, una un si Joang. Ahambag ko nga ni Toto Arbe, ginesuryahan nyo nito sa Iloilo. Talk of the town nito ra. Bisan mga kontraktor sa Iloilo, kape sa Gaklan, ginesuryahan da. Nga base kung si Joang da, kumandidato sa first district congressman. Ngani si Jure Socro, wow tara hindi ta magkanera tong congressman da. Agambay na ngani, tapuso na ro ng term, last term, as mayor it Kalibo. Eh, anang hambag ta ro na, Mayor Socro taghambay karon. Agapate ako dahil ibang ngani naghambag eh. Sigurado ako masakar si ex-mayor William La Chica, ma-mayor Kalibo, igabo nyo pa sa bato. Pwede, pwede. Napangotana, may puwersa pabaga. Ano ka baskog dong persa? Kung may persa, may una pagin man siguro. Pero pangutana, ano ka baskog parong persa ni dating Mayor William La Chica? Rino pangutana, makaroon na bago kani? Pero ibang mga lideres, hindi man tanan ha, ibang mga lideres ita mga La Chica, iyata kay Isbe Emerson nagasunod makaroon. Ang si Isbe Emerson, Marquez Manua.
1: Walang inaatrasan.
0: O ano hambay kahapon? Solid Marquez kami. Eh? Papaano ron? Ha? Rayang daywang kapitan niya kaliyadot mga La Chica, yata kaya Isbe Emerson na makaroon. Ang sumumpa mangini sa tibiyog. Buta mo kun, ma-Marquez man sandara.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Hambay ni Tres Hermanos, kung maurundong dagagat pol politiko, midget. Hay bayluhan manamon among lineup. Jojo Joris Nong William. Ano ro Jojo nga ra? Jojo congressman, Joris governor, William mayor. Mauron ba? Mabasa ko doon. Si Nonong Sindayon imo madagagan. Hay second district ron kung magbaron dong plastada. Rematch with the congressman Joven Mera Flores sa 2nd District. Kung magbaron sitwasyon, mapilitan yung man si Congressman Joven nga magpare-elect sa magka-congressman. Hindi man pwedeng aywan na kay Mayor Miguel or kay Luan dong 2nd District. Hindi pwede. Kailangan magpare-elect, ibaw. Pero kung may mot kontra, ay yaban-yaban mapahuway. Tara, agbasi ko na si Governor Joen tarong mag-congressman, ag si Miguel tarong mag-gobernador, Mayor si Luan, masaraya gid, masaraya ko tarong matabo, matsa hindi ko ta magtapos ko anong term siguro. Aro aton nga ng gobernador, base kon sumakat at congressman, nagmanaog tanay, o sumakat at governor si Mayor Miguel Mera Flores. So kung madayon si Kong Ted itbalik sa 2nd District, what pagbaylo sa sitwasyon ko mga Mera Flores? Pabilin niya Mayor si Miguel, maparelek si si Congressman Joven, ag magparelek sa nang last term si Governor Joen. Maura, pero kung what kontra, may pagbag-o sa sitwasyon sa mga Mera Flores.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: DJIF Jet, Happy Independence Day to all. Happy Independence Day, Engineer Bernardo Biray Moises. Good morning, Pod. Blessed Friday, mga katodok. Keep safe, everyone. Haring kay Kagawad. Dating Kagawad, agmanog Kagawad man. Hail Reyes, itistansya. Good morning, Jet. Happy Independence Day sa tanan. More power. Likewise, ex-Kapitan Yopemio Tim de la Sena. Ita, poblasyon makato. Okay, SB Nini.

0: Narly, nga kaina pa nakatabid ka ton man. Kay makagwapo. Happy birthday sa ang kaugalingon. Birthday mo galing makaroon. Happy birthday gin makagwapo. Kabay pang tawan kapat mahaba nga mayad nga gawas, mabakod ang mahabang armas. Happy birthday, happy birthday. Aga, happy birthday kaya isme member gali Kitsi Paul Hensoloses nga nag-celebrate ko ng birthday makaroon. Kay Joan Rapsing, good morning gid madam. Danisel Garciano, taga Dugmanon, San Isidro, Davao Oriental. Kagayo-gayo man. Happy monitoring. Danisel Garciano at Dugmanon, San Isidro, Davao Oriental. Agkay dating SB Longlong de Asis at Nabas, good morning sa mga taga-barangay Hibon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, Jet. Good morning, Jet. Kagawad, Jerry Adok. It barangay Tinigaw. Hara. May nag-confirm ba sa akon nga drone, no? May nag-confirm sa akon nga drone, Banwa. For your information, FYI. Eksakto ba? Idong, FYI, for your information? Eksakto ko, no? Confirm gon sa meeting kanay BBang nga si Jojo Guta, dugak congressman sa 1st District. Do yun nga ni Erogin Estorian si Luilo, abay ko, kahapon niya gid ako nakabaton tawag. After program, kakaabot ko lang dong. Kakaabot ko lang sa akong residensya, mga nangan nag-ring na yun. Jet, imo man na kayo ng gintalakay. Kahapon nag-meeting, konfirmado. Ang si Jojo ang makandidato tamana kuno ita congressman 1st district. Adios te. Ruin mo man ang ayat kinagatyagi. Atugon man na imaw ta ara. Confirmation na. Alin sa saka kilaga nga personalidad hindi lang sa kalibo kundi sa Bilog Aklan do naghambay nga na. FYI confirm sa meeting kaday BBang si Jojo Gutarong congressman sa 1st district.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ang speaking it, pabatingin nila itong si Congressman Jojo Ang. Adong, ay gininterview mo parte baga sa mali-malitang kwartang ginpanao ko sa mga congressman. Ap-atabi, ang mga Ilonggo congressman nung na-mentionar eh. Na-mentionar si Baronda, si Congresswoman Baronda, Congresswoman Janet Garin, party list Congressman Raul ano nga Manuel ag oswag Ilonggo Congressman James Jojo Ang. Hararo ng pagpamaliba do dong Lasar dong
2: pariyasan ni nambalido ni Don Pepito ang pares no sa Palawan. I will resign immediately kung matuod. Kaya kung may atan na hinahatag, may ano to, malita ang sa town house o sa mga marines to. Ulian ko pa tayo. Di ba multahan ko pa? Ma-resign kita tayo ni Chitiga. May gano'n man. Eh kung nakapaton lang po yung malita, siguro mang balong ko yung gulong na nakapaton lang matuod rin. Di ba? Basi ginahatag, basi bulig to. Or what? Di ba? Okay. Honest to goodness. Kilala niyo kuya, basta mo hambal kuya, matuo niyo yung hambal kuya, diba? Ano man ang...
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
0: todo. Ma-resign ko rin mo sa Uswag. Iti, makadidato ni mong anit kongresman sa first district Akan. O, at kinanggan niya mag-resign pa sa Uswag. Ay makadidato mo rin mo kongresman sa first district ita Aklan. Iti, aron na. Ma-resign ako. Ha? Ma-resign ko ya. Balaan nyo man ko. Kilala nyo ko. Ma-resign ko ya. Yung mapamatod, anila nga nagbaton ko malita-malita kwarta sa townhouse to. Tong ginahambal sa mga marines. Ma-resign ko. Ma-resign ko. Kung may nabaton ginman ko, ipanghatag ko ha.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Siyempre, mabuhay pa mata nga si... Ay, hindi man niya gano'n mabasi ko na abot-abutan pa na 2020 election nung matapos nung investigation ko rin yung flood control controversy nga na. Ha? kabuhay pa matapos na. Tao nga ni, kung may masitinsyahan, koreng kaso nga ra. Ay, Diyos mio.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest ba na? Radyo, radyo, todo!
0: Dong, pakikontak kami si Kwan. Tapos yung ginman nung program niya sa Kwan eh. Tapos yung ginman nung program sa plaza. Pakikontak lang anay dong. Si SB member Maribaldo ay imaro nag request ita kopya ko report. It missing nga transformer. Eh, ano rong plano ka na? Ay missing ginman, hindi ka niko makita. Gina-review rong mga CCTV sa tindahan. Paano nga nerong CCTV dati tindahan sa Samad man? Paano nyo ma-review? Ah? Ag 2 years? 2 years man wa? 2 years sa plaza pa ko na imaw? Nag-istorya ka mong daiwa mata? Ha? Tapos yung program yata eh. Nag-uhuli yung mga tao eh. Ah, okay. Sige. Eh, pwede man siguro, ano lang ah. cellphone. Pwede ba itong mobile yang? Happy wedding anniversary kay Naiditing, gali? Agtay Cesar Villaruelo, nasa istansya. Ay, bo, happy wedding anniversary kita. Tay Cesar, ag Naiditing Villaruel. Una sa barangay, istansya, nga nag-celebrate kuhan nga wedding anniversary. Ipaputok ang tudlo pag dumaog imaw kontra kay Congressman Marquez. O, aron na. Kahapon ginahambag na ni Kwan. Makagwapo, makaon ginahambag na umatuman. Ipaputo na doon ang tudlo kung dumaog si Congressman Jojo Ang against Congressman Jess Marquez.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: O, ay papaano ra makagwapo. Ay, dong kampo ni Jojo Ang nagahambay. Nga andaw ang tanan dong mayor. Ha? Kuya Pontaro mayor, ha? Nga anda ko no. Nga anda ko no. Doon yung Washington, Mayor Simonetta Francisco, anda ko no. Pero hindi sigurado yung Washington nga ron. Ha? May alam akong alam din nila sa New Washington. Hindi yan solid. 50-50 yan. Ha? 50-50 po yan. Sa ngayon, 50-50 yan. Walang solid sa New Washington ngayon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sabatan, may andang magbagang Jorge Ramos, may Rodel at Michael Ramos anda. Pero, take note, majority it kapitan Sabatan tibyog. Makaron, ginapamwersahan banwa. Ginapamwersa tibyog makaron. Nga mabuong nanda, kung pwede malang 100%, ita kapitan Sabatan tibyog. Saltabas, hindi man sigurado. Ha? Ay mabaskog man si Flores, 50-50 man doon. Kung may bulldog sana, hindi sigurado. Pero bago kumalikan ibang banwa, yasalin niya natin si Sangguniang Bayan Member, aga chairman, ita Committee on Laws, Rules and Ordinances. Ronga pinakabudirosong komitiba sa konseho, SB Rimar Acevedo Rivaldo, sir. Good morning.
3: Good morning, katutong judge. Tagmayad ayad niya agahon sa nagpagamati si mong programa.
0: Istorbon, tala ikaw ha? Una ka pati ko sa plaza? Nagpinaugan ka timo?
3: Kaya na pa.
0: Now, Mayor SB Rimar, kung nagtaliwa namin nga Martes, ay may gisubmit nga nga report si Engineer Daniel Martero aton nga electrical engineer. Imamalang sulong electrical engineer ko aton nga munisipyo at Kalibo. Kung sitwasyon estado baga, it missing a kwan, missing a transformer, ano ang natabo? Amat hindi malocate makaroon doon yung transformer ko dating tindahan naton?
3: Diyan nga rin, Jeff, more yan rin nagbuha ka kita karon dahil sa nga nagtuhaw nga turo o raya nga rin nga Kalibo Public Market nga bako nga building ay kibakit ay transformer. Ay inausay nato niya ni mas mayad pa nga dati nga to kisa mag-umakor di kumpara naton.
0: Okay. No?
3: kay mo niya rin naging kabuhay ni nato na pinausoy. Tapos ay ugali ngayon taga itong natimpuhan man niya na si Engineer Amalia Francisco sa committee hearing.
0: Ito,
3: no? Sa, so, ay uway ko nato pangutana ang katulad mo nag-mando man pagi kay Engineer Daniel Marte na pangusisaon doon.
0: Kita mo gilang?
3: Ay, oo, ay may ato niya na nagtaliwan nga resolusyon pero wa gid dahap atong ihataman magin nga direktan kita nag inyo. So nag-imbestigar man si Engineer Daniel Marte ang nakusisa imaw no sa atong nga chief security mao man sa General Services kung ito naka-deposit ay uwa man. So roli nga ginhimo base man sa report ni Engineer Daniel Marte ay nagsuwat imaw sa
0: Akelco
3: sa Electric Cooperative. Oo. Para mangusisa, no?
0: Kung saan daro so, nagpagos, agkon ito kanda, saan ang posisyon? Pero anyo baro transformer nga ron? Anat munisipyo o anat Akelco?
3: Ay, usually karon ay natandaan ko ron, anat at papertit munisipyo ron dahil ginbakay ron munisipyo eh.
0: Sa Akelco?
3: No. Sa Akelco man dati.
0: Okay.
3: Wa man labi transformer katong mabakan nga mga supplier sa Kalipo, unlike makaron.
0: Okay.
3: Ay, may matsaro mood ka to karon ay ren pacaren toon ba matsal baka na ni katong sistema no it pag abili transformer and may dayong klase pwede magbakay it diretso pwede man magren toon so moro na ni don ngin usisa nato dahil pati sigurado ako pati poste ka din buo kato daga kabitro transformer
0: pati poste missing so, man pati rin poste missing.
3: Oo.
0: So sumala ka gusip, anong klase yun? pati rin poste, daga ha?
3: Ay, kung napanohan ni Mo, tindahan, di ba nga, may mga poste una ron karon sa palibot.
0: Mm.
3: So, nagmuga ka man yan ako karon, nag-attender man si Attorney Hipti, session ka to sa unang bayan.
0: Okay.
3: Ngamat, una sa printe it ampoy proposte yung gintakod no at eyesore ag paperte at pantol paperte line yung yan it
0: ampoy
3: it na yan na ampoy
0: private ito eh so, private property gindat butangan ita postit na munisipyo
3: ana it
0: Akelco
3: pero Akelco pero nag-identify ko no ay munisipyo
0: okay
3: and then pasayamat man kita, binuo dayon. Ay, bago gani, ay hindi ipagbuon, no? Ay, rason natong katong gani nga, hindi ta pwede ron dahil ako man yan, naghambal nga, nagtrabaho man ako sa Akelco, kasayal man kita kung ano dapat ubrahon.
0: Mm.
3: So, siguro, consider man ni GM Hiptero, natong nga ginpaabot, ag, mauron nga ginbuo, ag, una man sa studio na mismo nakita man natin sa Kalipo Public Market pero na tubang ba it ano nga rayang drugstore dati RB drugstore ba kay una karon may pedestal yung karon transformer pakilaya nga una on karon ibutan ro do transformer and
0: okay.
3: Like that design karon sa tabok gid it sampoy mismo nga nga lugar
0: okay
3: so more noon nga gina, ato man, hoping nga, din, sa, kabay pa ron nga ito sa Akelco, no? Dahil, kung aton binagbinagon, hindi man ma-pull out, upusti na ito, alam at papwede ito at Akelco gate, sigurado ko.
0: Okay.
3: Pero,
0: transformer,
3: ay, anat at munisipyo posible.
0: Pero kung anat munisipyo, dapat ginbalik ni mo at Akelco. Pinagos at ibalik na sa munisipyo, dahil bukod at anat Akelco to eh.
3: Dapat agin kondon ay pero usisao lang naton dot kon ano gid man do ro mi tuod nga sitwasyon.
0: Pila baro kapasidad ni no? Transformer nga to is Berimar? Pilang KBA?
3: Pagkatanda ko nga tangda ko malabi pirmero ano 75 KBA katong labi dit tag umpisada pang kita sa Akelco ay kita man ga reading ba kami man ga reading dapat mga transformer nga sa sa commercial ang industriyan.
0: Oh, ay kunta datong at datong pinaw sa tindahan ni Morgan butang di kara sa may plaza, di ba? 50 KBE man sa may plaza nga ra. 50 KBE man yata una sa munisipyo.
3: Oo, oh, oo. Oh. Ay dapat doon diet kunta ay kanogon aron.
0: Ay bukod man to sa mad, eh. Bukod nit sa mad serviceable to eh. Siyempre ginagamit tindahan.
3: Oo, oh, what a difference. Ako na lang dito tandaan ay nagreklamo taga public market kapag dahil pinatiyan sa daig linya dahil masa may pagtawan kung pamaagi to eh una ay konsipyo nga para sandahin maghagalin dahil siyempre may resistant ka to mga vendors hindi anin maghalin ay nagpatawag sila ka kung kato unam lang ko taman sa perimeter at mga pot at gaya mga vegetable stand nga nag konsanda sumuda ko dayon na sumahog ko sa kilko ay siguro what sa 30 minutos na balik man ang nagservisyo. Pero duda ka to taga mga vendors naging patayin patyan din man sa datlinya.
0: Agkabay pang isa akil ko ha, no transformer. Ay kunawa sa akil ko ag missing, ay dapat usuyin ta nato na property at munisipyo to. Agko na 75 KBA to, dato lang ibotang naton sa krematorium. Ay 37.5 tapos dro generator 10 KBA. Ay nanong klase.
3: Ay may mga nadiskubrehan pa ni Jet yung naghahapon sa krematorium pero hoping sa andang report sa Tuesday tapon ng mga committee infrastructure ay na incorporate yung data na ng mga natawag nga kakulangan no it base sa andang pag inspection.
0: Okay, balikan ko na transformer. Wapat response o akil ko kung itugin man kanda?
3: Wapat yet, wapaw. Nayang nagkita ni kami ni Engineer Marty kahapon eh. Nagbayad mo yun sa akil ko ang dagaw. Ay kinambay pa yun kung ano update ay wapak ko no.
0: Okay, sige. Next week base kung may update yun. Now, balikan ko na krematorium. Martes ba or Lunes dong composite inspection nita PMC, Project Monitoring Committee ag Sanggunang Bayan? Agbat sa kamutanan niya ta eh. Kamutanan na kaibahan sa inspection, joint inspection.
3: Pangayon ko dako dito at pasaylo, medyo bukwa na ako gina pamaranding mayon to kung in honor schedule.
0: Lunes ko no, parang Lunes na yata eh. Lunes dong inspection eh.
3: Oo, dahil dato kan din ginestoryahan kon nakambay si Vice Mayor nga dapat ay 90% pero almost 90% man yung project kay siguro ba dayon man
0: 98 pero, daw ha rock claim ita contractor ay pilawot ako no eh aro tindahan ay mga kwan eh 80 or 98 na nga ni siguro
3: matsa suno kay Engineer Rex ay 98
0: do rock claim
3: sa Mabilo
0: Rosar sa Mabilo okay sa tindahan ay mga pilang porsyento kung makaroon mga 80 man?
3: Wako dyan. But the last time may 80. I do not know kung may nag-elevated mo.
0: Oh, pero sa crematorium ay mga 98%. Ako naro, claim it contractor ha? 98%.
3: Oo, ay. Pati ko ano eh, matsaro. Pinamuwag sa on kunoturo contractor it sukot. Hamatuno di kapon.
0: Ay, siyempre, abong deficiency. Paano ka magbayad abong deficiency nga dapat i-correct? Abong kuwang rugate nga 1.2 million. Grabe ha, gate, 1.2 million. Sindong gate? Ay, what gate?
3: Ay, ako niya ng informasyon kahapon na masiging tawag ganit ang engineer nga gin-assign una karon ay masa, una sa treasurer's office ay masa nakabot-abot pa it. Na yung siguro yung pamisaya ang magain ay tangisan ni kuno to.
0: Sinaro matulog gate ay una sa puhay 1.2 million gate pagat ah.
3: Ngani ay basta open pa man ay.
0: Open wa pero gate gin-inspection nanday SB Marte, SB Rex, SB Emerson ay ginausay gin. Pero gate sindo gate 1.2 million nakabutang sa kuan eh sa program of works eh.
3: Tama rin dito ay siguro sa Lunes lang kung madayang gimando na itong joint inspection ay sabi rin po dito yung informasyon na ito ng sagap kahapon sa taga Mabilo. Kaya napatawa niyo tanandaro transformer o naging tago yung
0: Adios.
3: Picture abi ba ko ninyo ay hindi ko na magsugot do. Kuano ro bantay.
0: Ay ni man pwede ron nga itakod na nga uwa ita muwa what authority.
3: Ay moro niya ni ron nga wak kita kun naga may una undo
0: transformer.
3: Undo, oo, pero una talaga transformer.
0: Ay paano niyo magamit halimbawa nag brown out? Paano niyo magamit erong generator 10 kVA ma lang?
3: Ay, imaw ka dahil yung jet doon, mabawang akpan doon dahil sunog man na kay Engineer Marte, hey, bukot balance sa load kung ikaso nga 10 kVA yung mag-andar.
0: Ag ano plano, so, ano kita plano ninyo is Beribaldo sa kontraktor? Twice na kamong inisnabit kontraktor. Ag sino kita rong daywa galero kontraktor? Ka, kumartes ko ang nasairan man nga daywa tagalira. Si Bersen, ag si Juan Mark, joint venture gali. Joint ventures ang ginarepresentahan ni Christian Ray Raimundo, imaur nagrepresentar as attorney in fact sa daywa nga kontraktor.
3: Agwa man niya pakita.
0: Agwa man mo nagapakita, ay abogado lang kuno, bahala, magsabat kinyo.
3: Ay, mauro man yan rin na nga attitude, pero kung pangutanan mo, kung nakatodon dyan dyan tayo, actually may mga ikibahan kitang mga SB na andat sa nagnakambay na i-recommender na namon i-blacklist. May drop ako niya ni ay hambang ni kahapon ko kay Sir Raton sa Committee on Infrastructure Engineer Alex Bautista ay tapuson lang ro anay ro ang report bago i-submit do yung blacklist sa contractor.
0: So butabal pag gineclare ita atong local government unit nga blacklisted yun, inyong sa nakabot project. Ay, sanda rabi rong naghanduman nga mabuo rong daya nga wireless machine, eh. Sanda marong makontrata eh.
3: Ay, tama ka rin, Jeff, ay moro sa burn, hindi ko tama, daya nga rin project patapos at siguro nanda na kung anda i-comply. Pero hindi ito sa nakabuo rin ako, depende rin sa back, ay aragon may abong report nga problema kadang project nga dahil di pa nanda makomply.
0: Ay kung matsama subo.
3: Makita sa yet.
0: Matsama
3: sa 65 million nga ay kung 400 million pangaron no nestorya nato na kaliso jud
0: ang nato. Doyon do kagadlok ay mabaho nga pundag utang uman do. Now, sino kita mato ng kontraktor? Ay hambay ni Sberix, iba man do ako nakikita nga nagakontrakt pa nagaobra una bukod dat si Bersin ag si Juan Mark. Mat sa dating empleyado at munisipyo man yan, erong nagatrabaho na, nga kontraktor.
3: Sa Martes ko lang, Jeff, i-default ni Engineer Bautista.
0: Sa Martes, ha? Ba, excited ako nga mabatian. Excited ako nga mabatian kung sino kitarong nga subcontractor.
3: Oo, sunok ka na.
0: Ay, anang kilagad. Mat sa kumpari naman yan, iyata ron. Bukunit kumpari man ni Moron Isberibaldo?
3: Wa ka kumpari ka rin.
0: Awa, gawa ka kumpari man. sige. Sir, doon yung anay, ako puli makita rong transformer. Alam ko, may nagpadagat na minsan, itag-akil ko rin, Maui. Anang hambago, good day. Kaibahan, Pabi. Ro, General Services Division at LGU. Hay, may record ko serial number at transformer nga ron, nga ginainusoy. Kung ginbuo nga gamiton it ibang tawo, hay maagigid sa Akelco for transformer testing. As Akelco, kung nakagikanda for testing, ag kung sino nagpa-test. Na, taga-Akelco ra?
3: Ay, tama mo talong dito doon, ay, hindi abin ako dito, masayron mo ko na sitwasyon dahil, kaya ka man yan eh, misa na natin sa gobyerno, ay abo mga nag-maneobra, ay may kunta kong mga sa LTO ron ay makikita tanan doon, may upok ka dahil, pero hindi ako matayaran doon kung hindi na mahampay na rukon mo lang doon, transformer ron, may plate mo lang ron, may plate ron, nakakuan, may pwede man bailo-bailohan na plate nga ron.
0: Ah, pwede.
3: Oo.
0: Madali man lang eh.
3: Minom rolling nga. Oo.
0: Prasman doon ko rin ang krematoryo may nag-comment yaw. What if Isberibaldo mag-change on that name? Ag same man lang atawo bilang mga kontraktor. Kung iban mo kuno. Kung iban. Kung iban abisanda.
3: Tama rin, Jack. tama ro observation niya ron dahil pati ko niya ni reliable source nga nagbailot sa gagan.
0: Nagbailot nga.
3: Oo.
0: Ah, pero kondo ga representa the same people ay magdo-down ka mo rayon.
3: Ay depende no sa apat nga back.
0: Ay do kwan do rek ano baro do resolution kon maipasa mo do resolution do tenor hay address ana sa bid sa awards committee nga indi uta pagbatunon kon na mag-submit ha it bid rank contractor sa atong munisipyo mauron do tenor ba
3: kwan do no or nakasandig man sa kwan sa kunanoran nga violation dahil disodat man naton do procurement procurement act.
0: Okay, sige. Hugaton naton Martes. Excited ako sa Martes ah. Thank you guys very Baldo sir. Salamat.
3: Thank you guys dahil tapadong jodet tagbay tayo niya gahon.
0: Good morning, good morning. Yes, very Maribaldo chairman ita Committee on Laws, Rules and Ordinance. Ita aton nga local or aton nga sanggol ang bayan it banwang kaliwa masadya sa Martes kili karadong.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng
0: Sis Berek sabi
1: 88.5 FM Radyo, radyo, todo.
0: Ako may missing transformer, may missing floor plan. Ha? Kung may missing transformer, may missing floor plan. Pakitawag ang linyan is Berek. Ha? Kung anong ginausoy nga rang revised floor plan layout ita bagong kalibo public market. Masiga pamatik is Berek, manawag kami kimo ha?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan 88.5 FM Radyo, Radyo, Todo.
0: Mingko manami gali gatin decision it is bikalibo kara manami man permi manami permi perming manami manami pa sa sanggol ng panalawigan pakiregards ako jet kay Ibiyap Kenneth Almalves nagatinugo ko man nung tracking ni RLCL cargado at kabilansan nga baza pero wish yung sa karsadahon dahil what the post ng task force iya sa ibahay dahil tapalado totoo ibi o ginapukaw na naman kamo kung mga taga agdugayan no ang tracking ko ni RLCL daw nagbalik na naman ang problema aran na sa linya doon nga chairman it Committee on Appropriation, Finance, Ways and Means, dating Municipal Assessor, Maabtik nga Ininyero, ag SB Member Rex Bautista sa linya. Sir, good morning!
4: Good morning! Yeah.
0: Good morning, good morning, sir. May ginausoy ka nga rang, kwan, floor plan, nga matsahabatian ko man nga ni Engineer Amira nga naduga man doong floor plan nga gin-submit nanda sa Rotaplex, ko atong nga ng tindahan nga aron gihapon, wa pa matapos-tapos is Berex?
4: Ay, no. May ginsabit, ang pagkatan na ginsabit na kung siin yung ito, abutan nga, ito nga yun natin.
0: Ay,
4: ato yung mami nga.
0: Habatian ko abi kay Kwan, habatian ko abi kay Engineer Ami nga. Nagsabit naman na kami, Itkwan, floor plan. Galing man ay wa.
4: Eh, doon yung natwikat, nakatawasan din mga doon siya man sa proposal.
0: Galing man ay, nangawa taman na kami nga wa, tama include sa terms of reference. Ramong isabit nga floor plan. Sa kontraktor, ha? Sa kontraktor, saan na nagsabit eh?
4: So, ano yun,
0: may floor plan ko nung masigin. Sa kontraktor, may anda ko nung isabit nga floor plan. O galing, what ako naman include si Engineer Ami? Engineer Ami or engineering?
4: Hangat siya gano'n. Kataan ako design and build yan.
0: Yan eh.
4: Contractor na dapat yung muro ka submit kasi no, contractor na ubrat na ano.
0: Hindi na ako nga pagkabate eh. Eh, klaro kailang pagbate eh.
4: Eh, design and build is simply na ubrat plano ka no, contractor.
0: Correct. Agay submit si engineering?
4: Oo.
0: Aga sa nag-review? Review nanda, kung eksakto.
4: Ay, kung sumambay, ano sa nai, wata sa nag-review eh. Design and build ko na yun dito, wata sa napakialam.
0: Ay, imong project, hindi mo pag-reviewon, di ba? Anat munisipyo?
4: Kasi ginambay ko nga meron as municipal engineer, lahat ng construction within the municipality, maski private o public, ay, gaagi, kinyang, in-supervise kita, inspeksyon niya nila ng mga private, kapil paro yung governmental dito, nag-anag kita tinikin yun.
0: Ag-inotangan pa.
4: Utang pa.
0: Oy, mo nga ni nga project matol nga kasot-isot man lang hay ginastriktuhan ato nga munisipyo private kapin bareng inutang it gobyerno.
4: Ang kabahaw taron. Bukod ta dito po. Paski design and build ron. Kailangan i-review gi hapon ang daro. Cost estimate kung gapang yapaw. Kasi inutang karo na as municipal engineer nga mag depend sa bang depend ko ko kwart ko propiedad ng gobyerno. So kung nakita mong over mahal yung pag-estimate, eh, pwede adjustment.
0: Okay. Mga bilang percent yung tindahan nga ra, Engineer Rex? Aga, makaroon bang natin ginakuan? Matsawa pa, paano ba ito ginainuso yung floor plan nga ra? Hindi, tagihapon natin makita?
4: Eh, ikaw na din natin siguro. Ito pa lang na maobra ng floor plan. Paano na maobra ng plano?
0: Dahil nga din nga kita mo giluwasak nang daro nang inobra dati nga tangkar nga mga stalls nga to. Hay, wa ko na magsunod sa floor plan gigin submit nang da engineer ami. Nga naduga nga ni ko doon, di ko na makita ruanda ta gigin submit nga floor plan.
4: Akita ko katawan na ti ginulgi mo wa ka ni kato man makap na into karo to na ti wa ni ti wa ta. Ay wa man tanod sin sabat ay. Ingin bukan mata kita tinggi. Kalau engineer kita bukan mata kita aku kecina lah. Cinta aku.
0: Okay. So, ano makal mga pilang persen na baro tindahan sa tanaw nyo?
4: So, pala, sino, katok pag-speak sila mo naman ni Engineer Ignacio, mga 85.
0: Mga 85?
4: 85 yung kuno ako, makakoleksyon.
0: Pero ikaw, personally, engineer ikaw, civil engineer, matanaw mo nga, mga 85 bidman? Doan na nga ron nga sitwasyon?
4: Ay, wala na ako kakita program mo, sa paano na akong makuha ng sinangan. Kung makita natin, pero estimate ang kuhan mo kung ano ang mga item mo sa nahuman para ma-identify mo kung ma-compute mo kung pilaro presentation na nga tapos.
0: Okay. Pareho ko yung ginobran nyo sa Crematorium at Memorial Park.
4: Okay. So, mabilo ka to. May program mo sa kami na buitan. Ay, in-inspection namin to. Ay, kuya Rotambak. Rotambak ay 14,700 cubic meter. Ay, sukat namin to. Maulis, mga 3,000 yan.
0: Okay.
4: Waro gate. Ay, kuno ay ambay ko kontrato.
0: Sindo gate gali. Haman waro gate ay nasa plano. Ay, una ro 1.2 million eh. May gate 1.2 million.
4: Ay, kanda. Wa ko na sa plano. Ay, wa sa plano. Una sa budget.
0: Naka-budget 1.2 million.
4: Amal gina. Uliksyon nun yun mo. Gate nga nagwa ka mo. Tinubra. Una sa budget. Eh, puro ka. Kuno na yung design and build. So, kamo mo kubra plano. Ay, design and build.
0: Agkaibahan dun sa 65 million do 1.2 million nga gate.
4: Puro ngayon na nakabutan sa program mo, boss.
0: Buta bago, makuligtas ang data 64 million plus nga hindi tanda na pa-ubra Hondo Gate nga 1.2 million?
4: Ay, una. So, doon nga niya rin siguro na buta bago ko. May kwan mo, may una naka-indicate sa program 1.1 ako mong sarang, 1.182 million eh.
0: Kukuhang 1.2 million.
4: Oo. Di ba matarupin?
0: Malisod.
4: Matara program. Ang may gate.
0: Oh, kita mo gilang. Malisod na gali rong mga design nag-build nga ng project.
4: Sobrang 700,000. Agro-gate. Ay, tao, ano, nagmahal. Agro-gate na ako yan. Gold yun ako.
0: Gate niya, gate niya. Almost 1.2 million, Maria Kagusip na. Ay, sa design ko na nagmahal ba nga?
4: Ay, design man to. Ay, ito sa program, sobrang 3 million.
0: Mayan ba siguro rakon nga tomorrow manukubrat gate agin pa obra barahan to pa.
4: Waka katodo yung gate program ay nabuitan.
0: Uwa gini. Uwa gini tat na provide abisan actually kinyo ako gasali gani dahil nga kung kami gapangayo wata kamit mabuo na sa Office of the Municipal Engineer ng mga dokumento.
4: Ay, may sa koto siguro ay. Total yung din man ay pakita ko tomorrow. May sirok sa kotong nabuita.
0: May dry sa Martes. Excited ako eh. Hambagon mo ko no kung sinorong nag-inobra o na nga subcontractor nga bukol matado contractor nga inobra.
4: Kilala mo man nun eh. At so ka man ito sige mo.
0: Ang kilala mga ninis Beribaldo ko no. Bukol nga nanat kumpare.
4: May nakamatihan yan eh. Ginambay ko no masyado ako mapusisi.
0: Ah, ikaw kita ko no, ikaw kita ko no nga inusisa, amigo man ko no kamo, man ginaon niyo suisa mo gid.
4: Maski amigo, maski ikman hood ko pa, kung may sala na rin obra, kwarta to din na ron, ag million pa karo involve ko. kung siguro kung maganda yung piso sa basi kung ano million na rin mo may basta na tanya koleksyon na niya kuyang inyong nabahanan kung wala po ang anini mo over price ha
0: ay di arar may gina correct kang si Engineer Amalia Francisco Engineer X bukod na kung floor plan doon ang butang bagon ano tara na nga ginausoy building floor area iba matagalin yung floor plan nga ra sa building floor area
4: tindahan.
0: Oh, itindahan. Ro. Building floor area po sa terms of reference before the bidding. Bukon kami doon nag-submit.
4: Ita
0: floor plan.
4: Floor area.
0: Ro, ginausoy po na as-built plan ay sa revision at design of stalls after the series of meetings with the stallholders. Dahil na hambag ni General Ami.
4: Ro, as-built plan, kung wala ka nagbago area, kung naman siya na-tilibay sa area o sa building.
0: Okay.
4: Wala ka kinangan. Wala ka kinangan. Kasi yung sunod na daro, original plan eh. Floor plan eh.
0: Floor plan.
4: Original plan. So, kinausay mga karo-aspel kung may mga kiniba sa na. Kahit for example, so yung mga stall-stall na yun, yung iba na daro sukat. So, kinangan ka, may aspel plan.
0: Okay. So, Roy, mo nga rang ginapasubmit ay revise floor plan.
4: As built plan, ano na ito, ano na ito, engineer na tika rin ako, nagtumam na ako, pero as member ako, space steel man.
0: Okay.
4: Pero what I mean, no, pinapakayo na ang boss, ang bago ko, tang bago ulit, ha?
0: Revise eh.
4: Oo, revise sa mga stall baga. Sa stall. Kasi naging guba na dati ako rin dito. Naguna itong mga stall eh.
0: Hmm.
4: Ito pati kumbra sa revise. Mga planet, mga stall.
0: Okay, sige. Engineer Ami, basi ko may revise. May revise kin ba siguro dahil nga ginbag-o eh. Di ba po yung nagbag-o ka nga wakat revise floor plan, di ba Engineer X?
4: Ay, paano niyo makompute o ala ka ng gastos kung wakat bago nga revise plan?
0: Aga, sabay reason order gali, sinuro dapat magsabat ka ron?
4: Sa?
0: Kundi, may mga variation na eh. Dahil nga, di ba, may mga ginbag-o, gintiltil, ginwasak, gindimulis, agubarhot uman, dahil nga may sodo stalls.
4: Kung naam mo yung trabaho kay Magigit, sa legislation yan, ha?
0: Okay.
4: Kung saan dati ang trabaho, saan dati ang interest ka nun sa implementation? Di ba, kung bukong nag-design and build, from preparation of plan, from over estimate, preparation at mga program mo works, tanda re-inspection,
0: okay.
4: Tanda manayon ka inspection kung ka-collection yun. So, doon tanda trabaho na ka rin, ka-supervise.
0: Pero hamba ni Engineer Ami, sa design at build, mat sa limitado, taro na nga papel ko no eh, sa engineering eh. Design at build, abi eh.
4: Doon abi na bago design. Hindi ako magpati kang limitado. Kasi kung din complete mo ron ang tubang mo sa mahay, eh, wala ka man i-bidding eh. Pwede pa na yung makatawag ro ko, yung ubat design ang bill yan, may mga, kung nakakita ka different siya, i-remind mo saan na.
0: Okay, may mga nira ay, tao kung may masunod pang design ang build, kabay pang masunod ang design ang build.
4: Eh, design ang build, yung tindahan, agro
0: puro makontrobersyal. Puro na makontrobersyal, puro pa man utang da. Ang bangan ni Engineer Emerson, Comartes, ay, listen, learn doon na tabo nga ra. Nga next time man, nakamos engineering, o si saan nyo tusto, inyong trabaho ron.
4: So, yun na mong hambay. Nga, hindi ka mo magpirma. Dapat, kung sukaton, huyapon, kung ano, kung dito na muli, surpiyo, kung mag-inspection sa dahil, kinasukat, kinahuyap ka na, kung in-call yung mga item mo work sa project, ay kinahuyap kita na, dahil na ngayon nga, ato kita ang nandaro tambak among din pa collection ay doon to kung na full 130 yung embankment yun makikita yung collection na eh
0: pero bili ba okay mo mayad kiting sumuma eh matsa calculator manin mong utak kung sumuma kat mga sukat-sukat nga eh
4: ay simple nakuha nung kita sa engineer mo kung man kita patangawa ka to
0: matsa napangangaki mo si engineer ni Ron pag hambay mo eh
4: ay,
0: hindi siguro mo magpatay kay mo nga matsagin memorize kita gida man ho.
4: Ato, hey, kita ato kita na kontrata. Nawam kita sa pagkano, kinti gina. Yun ato matematik sa ato expertise.
0: Hindi ka masugiran ito mga mauron nga rin nga mga project.
4: Ay, siyempre, mas kayo na pareho, mat-agent ito, mat-agla kontrata sa gobyerno, kasi sa una sa munisipyo. Kami mga private, mat-ako na sa trabaho. Project-project, mas sideline na.
0: Okay.
4: So, manit ko, wa mat-conflict, kung interesan na private mo tayo.
0: Si subcontractor ba, may, kuhan nga, magtugid man sa Martes? Pero subcontractor nga ginahambal, magto ko na sa Martes?
4: Ginahambal ko pa si Isbiri Martaron. Tawi ano yung makonsensa, magpakita. Ang kung hindi ka magpakita, ay kung ano lagi isip ko ito, iban naman ay, tapon na yung sa bulok na kung iban nino, kasi dapat yun ha, i-insist akan na, itapusin yung mga nakaprogram na IT movers, agad, bukong kita at lugi sa munsipyo, bukong ng sanda.
0: Mm-hmm.
4: Baka may sanda tayo kinansya eh, lugi tayo munsipyo eh. Una, rumadjit, ya koleksyon yun, aka mo nga wakata matapos.
0: Pero may ano pang koleksyon nun eh, di ba? Hatahabato na 80% plus, o may nabayin pang 20% plus, aga retention nga 10%?
4: Sobrang ano yun, ano yung koleksyon eh, sobrang 10% pataro wakatapos ito, ang plus yung 10% nga koleksyon eh, sobrang patang 20%.
0: Okay.
4: O, nakakoleksyon yun sa 20%, may over. Eh sobra.
0: Unless nga ginansyadong sanda.
4: Lakiha ka kung nag-stricto gusto.
0: Unless nga ginansyado sanda, hindi kinahangan nga mag-collecta pa.
4: Ay, kung di na na-collecta, hindi kami nung ginansyadong sanda, masinay na-collecta. Kasi naiwa man sanda yung ubra eh.
0: Okay, sige. Good luck sa Martes sa Isberix ha. Ang Lunes inyong akwan ba? Composite inspection, Lunes?
4: Ay, inspection yung ano yun namon. Kay supisot mo nang itong sukat eh.
0: Ay, kamukamu kang eh.
4: Ito ganyan nga. Pag-check na nga. Ay, una ba katuro engineering?
0: Oo naman do engineering. Ano katuro engineer?
4: Oo, si
0: Neron.
4: Neron nung nagsukat. Ang anong tap, anong assistant. So, kung gusto. At ito nga pong gamit para itong make it sure.
0: Okay. So, Lunes kamo. Lunes dong inspection. Ano na kaibahan dong PMC yun? Project Monitoring Committee?
4: Ay, ako kanina nag-request ka ron, yung sanda kay Baan, para bukong ba yung nabaw niya, na nag-aakuan kung mabusisi kami. Eh, agad makita ginanda kung ano, ro, may mga kukuyangan.
0: Mm-mm.
4: Or base na bulag man kami, sobra man na amo niya paghuyap, eh, di adjust. Pero sigurado kong abong kulang.
0: Ay, hat-ay inspection ninyo, abi yun, nakita mo yun eh. Sinukat mo yun eh.
4: Oo.
0: Okay, Engineer Rex din yung anay. Thank you, Engineer Rex, ha. Salamat.
4: Okay.
0: Good morning.
4: Good morning, Engineer Tanan.
0: Good morning, Engineer. Happy Independence Day. Engineer Rex Bautista, Sanggunang Bayan Member, Chairman at Committee on Finance, aga Member at Committee on Infrastructure, waton nga kalibo Sanggunang Bayan. Alas 9.20 na. Sa inyo to. Nauto, di. Mau mandate ron katodong. Time pa ni Kong Ted Haresco. Anda man tanan. Nasugubra man. Gismil abansin ni Kong Carlito Marquez kontra kay Congressman Haresco. Gani kapati kong maagam doa kanon parte sa pagboto it in sakto nga tawo. Hamba tawo ni makagwapo. Bisan magpustaan pa wawot at pagdaog si Jojo Ang. Ay di ba man natapos si eleksyon eh. Kontra kay Kong Marquez. Riba nga ron pakunukunugang nga political analysis. Wow. Thank you, Toto Roger Nagales. Engineer Cesar Gomez Taiko, una sa New Buswang, God bless you always, man. Kay Atty. Boy Kimpo, Judge Marin, good morning, Gid, Judge Marin. JM Hipte, good morning. Engineer Rodriguez, Engineer Titoy, medyo pagpamati. Captain Joine, Tayla Show ba? Nagpamati ng mga taga-Bangaw eh. Nung Lino, good morning. Nung Ray, Arogan, mayroon ba niya pagpamati? Kay Sir Mario Torreya, happy monitoring sa San Francisco, California. Good morning man, happy Independence Day. Today, sa bilog nga Pilipinas, may God bless us all. Aling kay Madam Nina Belarmino sa mga taga Katbon Altabas. Aling kay Toto William Maseras, do sa Banga, Pod Idol Monitor, Gid Ait Municipal Engineering. Tanang nga gina-overwrite contractor, dapat may approval anay sa engineering office. Agdo engineer, architect, it municipal engineering, nakatutok adlaw-adlaw sa site, design ag build man dun. Aron na? Aron sa banga, ay design ag build man dun, ay utang man dun, loan man dun sa land bank. Pero ambag ni Toto William Aceras, hay ginamonitor kita at municipal engineering. Tanan nga ginaobrat kontraktor, may approval sa engineering, agro-engineer, agarkitect, it munisipyo, nakatutok adlaw-adlaw una sa site. Design nag-build, may kuno ron. Kita, magilang. Good morning kay Isberix Bautista. Hapit sa tuting, ag kumaut bigo. Basi bindong ko, Toto Miljan Saron Fernandez. Ex-Jan Briones, good morning, kid. Good morning, Jet. Ang pagkakalam ko, may budget ang national government dyan sa Kalibo Public Market. Wala na yun, binalik. Binalik yun. Noong nasunog yan, nakahingi sila ng budget dyan at di nagdagan lang ng loan sa Bangkok. Bangkok, bangko. Hindi po. Ang 70 million, 70 million to eh, tanan. Sari-sari to nga mga senador, nagtautpundo ka to. Pero 70 million ginbalik na to sa national government dahil nga, uwangan ni ma-implementar do project. Panahon pa ni Mayor Emerson. That's why nga Martes ko no, ma-interview na to si Orlones Engineer Emerson. SB Emerson. Ay, during ko anong panahon ni Moro Mayor, di ba, nasunog nga ni. Kung ano man nga swerte nga sa anang administrasyon, nasunog tindahan, nagbagyong arsula, nagka-COVID pa. So, may nagtao, may Ibunggo karon, may Congressman Marquez karon. Mga 70 million gid arong pundo. Nga ginbalik ta sa national, iwangan ni ma-implementar. So dapat ibalik dong pundo sa national. Iwa ma-implementar eh. Agdal nga may loan nga ni sa DBP, so ginbalik tarong national. So what at national kara? Reng 300 million nga ra, part da it loan nga 691 million. Tanan dong 300 million nga ra, buong 300 million, loan po ito, utang po ito. Walang national fund ditong kasama Mr. Alex Nabor.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Alas 9.24, atod kinyo, PLDT Home Fiber Prepaid, sumakses ka. Sunday with PLDT Home Fiber Prepaid, mag-PLDT Prepaid na.
1: Todo, komentaryo.
5: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli, free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238-4 Series of 2026.
6: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Tuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manaming gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati gidahay. Galinumog, ako ang daudlaw tungod wag, ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi ang daudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaimino pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabalaw git ang benepisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gut adlaw makaroon nga ni hay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang benepisyo nga raay abog kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag tapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Bio with Physio.
4: Ako si Ana, for problema ko gid ako na regular nga regla. Kisa, galapot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mataas, mga butika. GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. At isa na

0: bagsik ni Juan. Basi ginagutom siguro. Ah, sa Martes ko, no? Sa Martes. I-reveal. I-reveal ni Isberic sa Martes. Kung sino rong subcontractor. Ay, sa Minatol may subcontractor gimata. Bukong manit dong contractor nga one mark aga bersin dong nagatrabaho. Subcontractor ang nagatrabaho. Bisan dong mga tao, identify nga ni, nga taga-Iyaman. Kilala man ni Tato ni taga-munsipyo Tialibo. Kilala man na kung sino rong subcontractor. So, pero mayad nga man na maghalingkid kinyo. Mayad nga maghalingkid doon na sa sanggol ng bayan. Pero Martes, matiyan tabi kung sino rong subcontractor.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, Gid. Toto Joseph Tolentino kay Naidora Tolentino sa Taihawan. Nga nagapamati, Gid. Medyo pagpamati, pamilya Tolentino sa Taihawan sa Banwa, Itleso. Ang nabitsimpo na ito, hinagaman. Ang politika, hinagasugpo na ito, na.
1: Todo, komentaryo.
0: Kaya mo kitang update.

0: Raw update development ko mga rekina tabong insidente aksidente sa Biro Gaklan sa Ragtariwan nga 24 oras. Good morning kay Ixian Briones. Bantayan sa Baramon nga mga Diyosan Public Affairs Program. Naging ka-partner sa technical side engineer Dingdong Rubiso Agrije Plasio. Temprano pata si Dingdong, birthday bini Tatay Matt Rubiso eh. Happy birthday ha, Tatay Matt. Ismikit si Luces. Sangagan kong bilog nga Porset Radio Todo Aklan. Jet Reyes po lamang nagaiwa na nakito temporaryo. It mahida iton mahilwayon, maugan, magasa, madanlog nga gaon it. Biyernes! Thanks God it's Friday, Hunyo 12 kita. Araw ng kalayaan. Pilipinas, malaya ka nga ba? Sa kuko ng agila. Trabaho lang, walang personalan, banwang nagapamati mangin, hilway ka.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, radyo, mabilis sa himpapawid. You get the Jet Reyes. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo! Radyo Todo!
2: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Samphong Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphong Gold Coffee Mix.
3: Samphong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphong Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Samphong Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
3: Samphong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: drink responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa

0: Quiebra San Miguel. Drink responsibly.
1: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itunta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19th Quartier Street, Calipo, Aklan.
2: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
3: Armando Castillo ng Danday. Tatay? Ng Doro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung...

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabagat,
5: sumagabuti ka. Sorianda sa bang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik, tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitag ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bakterya. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo kapag ginamakuha, way labos ng leptospirosis. You are prone for amoeba. Damo, no, mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabakterya man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani hubin nga healthy ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala kada may mga katawag ka na gani, mga diseases kada that hinders your immune system,
6: may mga predisposing factors ka na sa kaga, especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
5: system.
6: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
5: awa na kay picto sang D3 Bio sakto Sir Kevin, no, ko na ka mo gatingob-tingob ka mo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko, nagtanaw bi concert ni Bamboo nung butumbo katoy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
6: sa Mega World,
5: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate sa ganang tawag naman, ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabagat,
6: sumagabot ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones naga-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kagcapric acid, naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
7: Yes, exactly.
6: So ang MCTs, no, ang ambakugan ni gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pa gid ang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin. Damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
7: That's why kisagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
6: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides, bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mabuti ka. Okay. So makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no? Hindi itawag nga the superfood supplement. Paano pag pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Dala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag ila mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Sa lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao, ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
6: Sir Boy, dira nakasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
5: Correct.
6: May ara iban pareho lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
5: Buringot.
6: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa taas iya happy hormones.
5: Correct.
6: Ang isa yan nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa iya no? Happy hormones.
5: None.
6: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormones sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
5: Correct.
6: Para in order to utilize these happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
5: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagit bala ang ginahimo ni D3 Bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin, nga ginimo sa probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo gina convert ni sa aton brain into another hormone called melatonin which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kun nami ang imo tulog, nami ang pagrepair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally, it gives your body time. Kaya wala kang wala unod ang imo tiyan, wala kang magiginawa tudo, wala kang magigiyo. So ang priority sa brain mo is body repair. So kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas, kay nami ang imo tulog. So da mo lang makita ang ginatawag nga multi positive effect sang ginatawag nga D3 Bio. Hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubo, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural. Because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen. Damo nagidya nga natawag ng mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
6: So sa aton yung mga suki, no? Ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio, ilabi na kong ining nakabutilya, no?
5: Oy,
6: piki ina,
5: piki na,
6: no? Kag
5: piki
6: kong na. Nakasoft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no? Ang iya nga packaging amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio na ton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig. Kaga sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, Sir Boy, no? Ang Veget Up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, Sir Boy, no? Sigiyon lang nilang pag-tumars ang DTX 500, may TC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics para layo sila sa balatian, Sir Boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
5: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
4: D3 Bio Health News.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, kung tayo yun, mara akong nga mag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom ito mo it More Power Probiotic Coffee. Ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat tatak na vara.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe amo ang early medical consult, early treatment so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itunta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calibo, Aklan.
7: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Danggay.
9: O, Tatay?
8: Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, ay nagsis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung akon sa radyo. Eh, sabi ko din sa anak ko, eh, tingnan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
9: Oo.
8: Abay, nung nakaapat na kauno ako, ay nakalakad ako.
9: Wow! Apat na kahon ng ating...
8: Rice coffee ko.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Sa pagretiro, tiyempo raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retrado won, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka at kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation o imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, may bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
4: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa

0: Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Maayong aga mga sukinaton nga tigpalamati. Welcome na sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Si Jean Paul Generoso. Istoryanta today, Sir Boy, ang about sa sinyales nga way ka na, way ka na kwarta. Wow. Ang sinyales nga may problema ka sa prostate.
3: Nan.
2: Oh, sa mga lalaki da.
3: About 50 da.
2: Oh. Huh?
3: Sino na sila?
2: Above 60, istoryanta. Bro, ano nga mga, dito yung balang karon, ano nga mga edad na dapat gina-regularly screening ka na for prostate, no? Cancer. Prostate problem. Amo na ito istoryahan sa mga waida jowa, no? For life. Hoy, may mga studies mula, gambal nga magka-problema ka sa prostate. Sa mga asawa, nga ang inyong bana, may edad-edad na, bantayan ini nga mga sinyalis, early signs, nga may problema ka sa prostate gland. O ano ina, kag paano makabulig si DTX 500, ina ang aton mangin diskusyon, kaupod kay Sir Boy Sulweta, ang way problema sa prostate kwarta lang.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Good morning, Sir Boy.
4: Mayong aga sa itong mga suki, no? Mayad nga aga sa inyo, kabay pa kampiyon ang bugtaw kay naka DTX 500, the super antioxidant ang gapa hubin sa imo silula. Kung hubin ang silula, hubin man ang itsura. Kung kamo bisyuhan, stress permi, pas kay Sir JP, stress. Tamo ka panawag, buhay ginapang sabat, ha? Ginaiwasan, ha? Kung kamo pala, hindi kamo makatulog, initanan-tanan, detrimental, no? Patigulang sa inyo silula, this cause oxidative stress. Ang pangkunta sa sa oxidative stress, antioxidant, ang pinakabaskog, ang pinakamataas klase ng antioxidant, amuni ang ara sa DTX 500. So kung gusto mo hubin ang selula mo para hubin ang tsura, hubin ang lawas, mag DTX 500 kampiyon man ni. Kung ikaw diabetic, no? Ha, kime ampalaya extract, no? So if you have both, you have premature aging problems, diabetic ka, hypertensive ka, this is one of the best supplement for you, DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system para layo ka sa masakit, ha? Paano makabato sa dutay nga wisik-wisik sang ulan? Sa dutay nga pulaw? Nga way kapaluya sa imo immune system? Mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang imo lawas, sang imo immune system. Ha? Nami paniki, ang vitamin C, amo niyang gapahamis. Ha? Gapahamis ang imo skin. No? Amo paniki pataas sa glutathione level. That's why dukon bugana kasang ginatawag nga Mighty C. Ha? Hubin katanawon. Ha? Ha, tanawag lang si Sir JP, mag-attend sa ila reunion. Siya yung pinakahubin. Amo na, ang balya sa akon. No? So, tapos, kung gusto mo niya, kung mikrobyo naman yan problema mo, Sir JP, kung gusto mo dali ka matayo, mga mikrobyo ang dala sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag-D3 Bio.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Alright, direkita sa prostate gland. Now, ano bala ining prostate gland, Sir Boy? Anong purpose yan eh? Okay, ang prostate gland, siya ini ang tighimo, Sir Boy, sang nagabulig sa pagproduce ang semen. Sa mga lalaki, kinsindi na kamuna, hindi ko na nagro pagyambal kung ano sa ilunggo, ah.
3: Semen, ha? Hindi semen, ha?
2: Oo, semen. Semen. Ini siya ang nag-create, kita mo ng semen, ang similya sa lalaki, do ka milky, nga do ka, di ba Joanne, do ka milky, nga do ka... Doon ka gatas-gatas.
3: Ambal si Ma'am Joan, nag-text dahil kadasig. Nag-text na si Ma'am Joan, malabnaw ko, no?
2: Yung imo daw na sauna yao.
3: Ay, hindi.
2: Hindi. So, ini siya, Sir Boy, amuni siya ang prostate gland na kobra, sinisang daw ka, doon ka gatas-gatas, blang, doon ka puti na nga. O, siya na. Kaya ini siya, no? Naghahatag sa mga nutrients para nga kaunon. Oo, amo ning source of protein. Oo, di budlay na bisagi mo na kauyang. Now,
3: puno protein gini basin mo, ha?
2: Dili ka swim ang sperm, no? Para nga di siyempre may likido sa nga kaunon, Sir Boy. Now, that's why edible. Edible siya for the sperm. Now, ano pa? Sperm transport. Ang prostate, nag-contract, sir boy, ang muscles, no? Pag-contract yun sila, amo na nag-patulod nga ma-eject ang imong lawig, sir boy? Kisa kung perti ang mga stimulation, halindi, hasta to sa may bangko, o lawig, gapuswak. So, amo na siya ang i-purpose. Gina-contract niya, B, para nga mag-gwa ang seminal fluids ng lalaki para sa ano ni sa magwa, no? Anyway, ini man Sir Boy ang involved, no, sa urine control. Kay ini siya daw kaangay sang muscular valve sa ara sa imong bladder neck, no? Naga-control man ini sa ang prostate. Now, anyway, ano mga sinyalis kay may problema na? Kay kun ang babae, Sir Boy, prone sila sa ginatawag tanga cervical breast cancer, cervical cancer, uterine cancer. Ang mga lalaki naman, Sir Boy, prone naman kita ya sa prostate cancer. Now, anong mga problema nga may anong mga sinyalis nga may problema ka na sa prostate? Number one, ariyo. Sige ka pangihi. Especially kung gabi.
4: Nan. Ambal nila na nga muna ang giyatawag na 2 AM nightmares.
2: Na,
4: ha? Tulog ka na, pukawon ka pa sang imo pan sang imo pantog. Sang imo bladder. Kay mangihi ka. Ha? Gulago ka na, gulpila ko. Mangihi ko. Meaning to say, ha? May medyo may dependensya na ang imo prostate.
2: Especially kung wala ka gainom DTX 500.
4: Nan.
2: Kung gainom ka DTX 500, di ko kalmado ka kay nga nami sa nga anti-inflammatory ang DTX 500. Ano pa? Nabudlayan ka, magsugod, mangihi. Inablang, gusto mo mangihi, pero doon hindi siya magwa.
4: Ala ka na to sa tubang sang basin.
2: Doon mangihi ka, gadali-dali ka sa basin, pero dudugay siya mag-start.
4: 5 seconds na naka-ready ni si Junior.
2: Wala pa, may gatubod.
4: May pagkatubod.
2: Ang lain pa, kung tumubod na siya, doon hindi man mag-untat.
4: Ano? Dribbling.
2: Dribbling.
4: Kamu nga tawag nila nga dribbling urine, no? Nag-untat-untat ang ginatawag nga flow sang imo ihi sang imo urine.
2: No.
4: So mga sinyalis na siya sa ginatawag nga ginatawag natin nga benign hyperplasia.
2: Prostatic hyperplasia. BPH. Ay pa. Maluya,
4: ha?
2: O kun pigaw ang force sang ihi.
4: Okay.
2: Do, hindi sa kusog.
4: Hindi sa kusog.
2: Uy, kusog.
4: Hindi projectile.
2: Oo, do kay naib la. Hindi mo ito may supon, ha?
4: Hindi ka, Sir JP, huwag ka na patag. Dumawasak yung basin, no? Manghihi ka?
2: Ako niya!
4: Do pressure hose?
2: Hindi man. Uh-huh. Nga, gatamsak niya pati sagwa. Oo. Siga mo na yan.
4: Kung naging niya kompleto, kanya doon si Multis 5 ka.
2: Hindi man. Gamit na gamit lang. Now, ano pa? Gasakit. O kung gahuot ang imo pelvic area, ang hawak, Sir Boy, balikawang hawak, dumay pain ka da? Mga referred pain. Now, ano pa? Gadugo ang imo ihi. May dugo. Or may samay nga dugo ang imo similya. Nan, may samay nga dugo ang imo similya, Sir Boy. So, but siningon, may amo na ni gani, dagon-dagon ka na pa kadto sa aton clinic, Sir Boy. O, pa-assess ka to. Or hindi gani, kadto ka sa mga doktor. O, pa-check ka. Sa amon nga clinic, libre naman, Sir Boy, ang konsultasyon. O, miyara ta dara yung mga medical doctor. Miyara man ta naturopathic doctor. O, pili ka lang. Importante, ma-advisean ka. Okay, sa wala kagit ideya. Now, ano ni? Ang hindi tanan, Sir Boy, ng mga problema sa prostate, is malignancy. No? Kung nga, Sir Boy, nga hindi ka mayo makaihi, kag nga ang hinay ang ihi mo, dribbling ang ihi, because ang probably enlargement. Kaya imo prostate gland, dra ang dagalabay ang ureter. O, dra galabay. Halin sa kidney mo, o halin sa bladder yata.
4: Bladder
2: mo. Halin sa bladder galabay da. No?
3: Kato si Ritter.
2: Oo, pag ang tube, ang hose nga ginaagyan sang imoihi,
3: ginipit
2: na tung-an sa sang doga butterfly nga na prostate man. Tiipiton nyo na Sir Boy kung nagdako siya. May ginatawag ka ta nga nagdako siya kay base benign hyperplasia. Nagdako lang siya benign pero hindi ya delikado di akansiros. Pwede man nga prostatitis. Naghubag bangod base mikrobyo.
3: Mikrobyo. Amo na gani nga madiretso na ta sa detail by prostate man
2: gyud. Oh, kanami kanami karon sa mga mikrobyo ya Sir Boy bala. So diri kita kung inflammatory, makabulig sang dako si DTX 500 Sir Boy. Makabulig sang dako kung inflammation ang alinan. Kay ang DTX 500, kampiyon nga anti-inflammatory.
3: Correct.
2: Mga nagahubag-hubag sa lawas, muya kaya yan ang Sir Boy. Man, basta hindi na tamaan, gid. Ano pa? Diri na kita sa next. Base, may mga nodules. Base, may mga nagtubo. Dira, may mga abnormal growth. Di we're talking about cancer.
3: Correct. Ay. Amo na do kakulbaan ng cancer no.
2: Oh, Sir JP. Pwede tanan gamo na cancer da yun ah.
3: Putang tanong. Eh, let's go to a deeper context. Bigo padalman tani gamay mga 5 seconds na. Ano ni bala ang gapahabok, gapatako gid sa ginatawag nga prostate sang lalaki, ha? Ini siya common ni siya sa mga 50 years old up. Bati ka Sir JP, 50 years old
2: kay aging.
3: Kay aging. Hindi, ang cost ni, ang unang ginatawag nga 5A reductase. Ang unang ginatawag nga 5A reductase enzyme nga ini. Amon ni siya ang ga-convert sang male hormone called testosterone into dehydrotestosterone to DHT. Ini yung DHT, amon ni siya ang halinan sang tanan. Amon ni siya gapadako sang imo prostate. So, ano ang gapugong sa pag-convert sang ginatawag nga testosterone to dehydrotestosterone? Punggan mo ang ginatawag nga production sang ginatawag nga 5A reductase enzyme. Ano makapugong? Antioxidant. Anong antioxidant? Ha? Makusog dapat ang imo antioxidant. Pwede man na may antioxidant kanyang tayong epekto, pero ang kampiyon kanyang makusog klase, tiyaway na mas makusog pa sa ginatawag nga DSE nga ara sa ginatawag nga DTX 500. So that will stop or limit the production of ginatawag na ton nga 5A reductase enzyme that converts your testosterone into dehydrotestosterone which enlarges your prostate. So amuna ang ginatawag nga epekto sa ginatawag nga DTX 500 when it comes to guys no to mga male ng mga lalaki nga ara mga male nga lalaki nga 50 years old up na no. So kung gusto niya kun lalo na kun ikaw single for life ha, single for life, wala gi katilaw girlfriend nga or sa
2: past do ako subong
3: do pala sa
2: why na girlfriend girlfriend
3: do pala sa kilala kung nasubrahan sa girlfriend
2: sila na, si engineer
3: ang kulang kag ang sobra sa ginatawag nga sex life. Usually amuni ang prone sa ginatawag nga prostate
2: problem. So dapat tsaktuhan lang 7 times a week lang.
3: 7 times a week lang. Twice a day.
2: Tama mo na. Now so Sir Boy, ang kakulang sa sexual activity could result to problematic prostate. Amo nang ambal sa mga studies. Ang nasubrahan naman, balda naman.
3: Balda.
2: Ang ila ganing recommendation, so 21 times a month lang kuno.
3: Ang recommendation?
2: Oo, 21.
3: Bali, Joan, sakto na. Sakto tong 1.
2: 1,000. Anyway, basta healthy ang akong prostate ah. Magpa-prostate examine ka. May arat na ano ginawa screening Sir Boy? Prostate.
3: Na prostate screening na lang ang general name.
2: No? Or nami, pa ultrasound ka para ma-measure. Adto pa measure ko ligad.
3: Medyo ano na ah. Medyo basta makibot ka mo.
2: Medyo invasive
3: na ah. Kasi makibot ka nga ang nurse kay home si imo may gloves.
2: Oo.
3: Ginputangan sang
2: gabaw na blaw.
3: Kay
2: may jelly.
3: May jelly. Kay
2: Mm. Ay, hindi ko ta yan ang frustrasyon ko yung sulbuy.
3: Kaya isulod ang sa wet po mo, kaya tanawon to kung may gabukol sa sulod.
2: Ako yan, nag-option na siling sang nurse, gusto mo sir. Kung hindi, asawa ko lang makakita sa ngakon nga ducks. Oo. Ducks. Oo. Dako ang kulang.
3: Pan-ducks.
2: Hoy, sobra ka, chuy boy ha.
3: Merry Christmas, panong. Merry Christmas, panong.
2: Nagpa-ultrasound ko. Okay, okay. Oh, may enlargement kagamay abangon sa edad. Mm-hmm. Sa 40s ka muna ko no, so good na siya, enlarged gamay. Alang-alang to sa panahon, sir boy?
3: Mm-hmm. So, hindi ka maglipat, ha? Magpahubin per me, mag-DTX 500. Kontra diabetes, mag-DTX 500. Ako si Boy Zulweta, Gambal, good morning, and start your week right.
2: Kaga ko naman si Jean Paul Hineroso, dapat mag-inom DTX 500 everyday. Nagasiling, ikaayong lawas amligan, hindi pag-abusuhan. Bye-bye.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Kalimbo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:35.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Biyernes. Petsa 12 na po tayo sa buwan ng Hunyo, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galigaw.
2: At Katodong Raylene Ortega Ributara.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para sa headline balitang lokal, Barangay Kagawad patay matapos bumangga sa poste at bumaliktad ang minamanehong SUV sa bayan ng Makato.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balita, pagpataw ng 500,000 pesos na multa kay Apak Boracay, punong barangay Hector Kasidsid dahil sa pagdabag sa RA 9003, pinatigan ng Korte Suprema.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At 332 na benepisyaryo sa pitong bayan sa Aklan nakatanggap ng medical at burial assistance.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantalang 152 housing units sa Kalibo Town Homes na ipamahagi na sa mga benepisyaryo.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At dako naman tayo para sa headline balitang regional, DepEd 6 target na mapataas ang literacy at numeracy sa pamamagitan ng three-term school calendar.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag headline balita ng regional, 78.5 million pesos na halaga ng mga bagong gusali ng silid-aralan na binuksan ng tatlong paaralan sa Iloilo City.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang national, Senate Majority Block nagatid ng 2.5 million pesos na ayuda sa mga biktima ng lindol sa Mindanao.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dating Governor Chavez Singson handa umanong harapin na ang kasong cyber libel.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At mga bagman ni ex-Acubicol Representative Zaldico inaasahang haharap sa ombudsman.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At 50,000 pesos na ayuda ipapamahagi para sa mga pamilyang namataya na bunsod ng lindol sa Mindanao ayon ay kay PBBM.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang international, US naglunsad ng malawakang airstrike sa bansang Iran bilang gante sa umanong pag-atake.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag pang balita, 10 nasawi sa pamamarila sa Johannesburg, South Africa.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang sports, sa autopsy sa labini Divine Adeli, inihiling ng kanyang pamilya bago iuwi sa bansang Nigeria.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Para naman sa balitang showbiz, balitang artista Ryan Bang kinumpirma ang breakup sa nana showbiz girlfriend.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At para naman sa headline balitang negosyo, mangga ng Gimarasa direktang i-export sa bansang Europa.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa headline naman ng balitang pangkalusugan, kidney for concert tickets na mga post ikinabahala ng PSN.
0: Todo balita.

0: Alas 11.30 in-web na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Binawian ng buhay sa ospital ang isang barangay kagawad ng Barangay Dayao, Capiz matapos bumangga sa poste at bumaliktad ang minamaneho nitong SUV sa Diversion Road, Barangay Kalangkang, Makato nitong Huwebes ng hapon. Ang biktima ay kinilala kay Rafael Del Rosario Jr., 51 anyos na lalaki at kasalukuyang barangay kagawad ng Barangay Dayao, Rojas City. Sa panayam kay Police Captain Vincent Kenneth Mercader, hepe ng Makato Municipal Police Station, galing sa bahagi ng Makato ang SUV at patungo sana sa bayan ng Lezo nang mangyari ang aksidente. Pagdating sa Diversion Road, nag-overshoot ang sasakyan at inararo ang 11 na bollards at isang solar street light. Ayon kay alias Mario, na unang nakakita sa insidente, bumangga muna sa poste ang SUV bago ito bumaliktad. Dahilan upang tumilapon ang driver. Tinitingnang dahilan ng aksidente na posibleng nakatulog o inatake ang biktima habang nagmamaneho. Agad itong dinala sa isang pribadong ospital sa Calibo, ngunit idineklarang patay bandang alas 4 ng hapon ng attending physician. Nakikipag-ugnayan na ang Makato PNP sa pamilya ng biktima para sa karagdagang impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon sa nangyaring aksidente.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balitang lokal, kinatigan ng Korte Suprema ang hatol na nagmulta ng 500,000 pesos kay Apak Boracay punong barangay Hector Casidsid matapos mapatunayang lumabaga ang Official Republic Act No. 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000 dahil sa operasyon ng isang open dam site sa barangay. Sa desisyon ng 3rd Division ng Korte Suprema, pinagtibay nito ang mga naunang rulings ng Municipal Circuit Trial Court, Regional Trial Court at Court of Appeals na nagdeklara kay Casidsid na nagkasala sa paglabag sa Section 48 kaugnay ng Section 37 ng nasabing batas. Ayon sa ulat, nagugat ang kaso sa reklamong inihain noong 2013 matapos umanong gamitin bilang tambahan ng basura ang isang pribadong lupain sa sitio Ilig-Iligan, Barangay Apak, Boracay nang walang pahintulot nito. Gayunpaman, maaariin na itong tinutulan ni Casidsid at iginiin na isang pribadong entidad ang responsable sa pagtatapon ng basura. Subalit hindi ito pinaniwalaan ng hukuman dahil malinawaan niya na ipinagbabawal ng batas ang pagtatag at pagpapatakbo ng open dam sites. Kasabay nito, pinatasan din ng Korte Suprema ang pamahalaang bayan ng Malay na linisin at permanenteng ipasara ang naturang dam site alinsunod sa mga probisyon ng batas.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Sa iba pang balitang lokal, umabot sa 332 na benepisyaryo mula sa 7 bayan sa western side ng probinsya ng Aklan ang nakatanggap ng medical at burial assistance sa isinagawang pamamahagi ng Provincial Treasurer's Office sa pamamagitan ng pagbuligdis na nitong Hunyo 10. Batay sa datos, 120 na benepisyaryo ang mula sa Malinaw, 86 sa bayan ng Ibahay, 48 sa Makato, 39 sa Malaya, 20 sa Nabasa, 15 sa Tangalan at 4 sa bayan ng Buruanga. Ayon sa Provincial Treasurer's Office, maayos at organisado ang sinagawang distribusyon upang matiyak na patas at epesyente ang pagbibigay ng ayuda sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Patuloy naman ang pamahalaang panlalawigan sa pagbibigay ng suporta sa mga residenteng nangangailangan ng tulong para sa gastusing medikal at pagpapalibing.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, na ipamahagi ng tinatayang 152 housing units sa mga benepisyaryo ng Calibo Townhomes na matatagpuan sa sitio Vega, Barangay Naluok, Calibo nitong umaga ng Huwebes. Ayon kay Ms. Carla Sonier de Romal, Executive Assistant 1 ng Office of the Mayor ng Calibo, ito na ang huling batch ng mga benepisyaryong pinagkalooban ng pabahay sa naturang proyekto. Bahagi ang mga ito ng kabuang 381 na benepisyaryo na saklaw ng house project sa lugar. Matapos ang turnover ceremony, binigyan ang mga benepisyaryo ng 5 araw upang maikabit ang kanilang linya ng tubig at kuryente upang agad na matirhan ang kanilang mga unit. Nakatakda rin umanong magsagawa ng inspeksyon ng mga tauhan ng Calibo Municipal Planning and Development Office sa bawat bahay. Kung may mga benepisyaryong madidiskwalipika, ang kanilang mga unit ay ilalaan sa mga nakapilang aplikante na naghihintay ng mga pagkakataong maging benepisyaryo ng programa.
1: Todo balita.
0: Alas 11:44 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
1: Todo balita.
0: Naniniwala ang Department of Education or DepEd Region 6 na makakatulong ang pagpapatupad ng three-term school calendar sa pagpapabuti ng kalidad ng pagtuturo ng mga mag-aaral at pagtugon sa mga learning gaps na naitala sa mga nakalipas na taon. Inihayag ni Hernani Escolar Jr., Information Officer ng DepEd Region 6, na mas mahaba na ngayon ang panahong nakalaan para sa mga learning at instructional activities dahil sa bagong kalendaryo ng paaralan. Sinabi niya na ang pinalawig na oras ng pagtuturo ay magbibigay ng mas maraming pagkakataon sa mga guro na matalakay ng mas mabuti ang mga aralin at matulungan ang mga estudyante na nangangailangan ng karagdagang suporta sa pag-aaral. Dagdag pa ni Escolar, layunin ni DepEd na mapabuti ang resulta ng learning assessments at mapataas ang literacy at numeracy rates ng mga mag-aaral sa Western Visayas sa pamamagitan ng mas epektibong implementasyon ng mga programa sa edukasyon.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, tatlong pampublikong paaralan sa Iloilo City ang nakatanggap na mga bagong gusali ng silid-aralan na nagkakahalaga ng kabuang 78.5 million pesos ilang araw bago ang pagbubukas ng klase. Pinangunahan ni Uswag Ilonggo Party List Representative James Ang Jr. ang magkakahiwalay na seremonya ng pagpapasinaya at turnover ng proyekto na naisama sa 2024 General Appropriations Act sa pamamagitan ng kanyang tanggapan. Kabilang sa mga nakinabang ang San Isidro Elementary School at Iloilo Central Elementary School, nakapwa na katanggap ng tatlong palapag na gusali na may tig-anim na silid-aralan at nagkakahalaga ng 23.5 million pesos bawat isa. Samantala, isang apat na palapag na gusali na may walong silid-aralan naman na nagkakahalaga ng 31.5 million pesos ang ipinagkaloob sa Fort San Pedro National High School.
1: Todo balita.
0: Samantala, dako naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
1: National.
0: Nagbahagi ang mga miyembro ng Senate Majority Block ng 2.5 million pesos na gas assistance at mga sako ng bigas para sa mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa General Santos City at Sarangani noong Huwebes. Pinangunahan ni na Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, Senator Juan Miguel Mix Zubiri, Senator JV Ejercito at Senator Erwin Tulfo ang pamamahagi ng tulong sa mga apektadong residente. Mababatid na nangako ang Senate Majority Block na ilalaan ang katumbas ng kanilang isang buwang sahod upang makatulong sa mga napinsala ng lindola. Ayon kay Gatchalian, kaisa ang Senado sa pagsisikap na mapabilis ang pagbangon ng mga apektadong lugar sa pamamagitan ng agarang pagpapakilos ng mga kinakailangang national resources.
1: National.
2: Samantala, hindi naman umano nababahala si dating Ilocos Sur, Governor Luis Chavez Singsona matapos siyang masampahan ng kasong cyber libel ng isang hindi napinangalan ng grupo. Ito ay kasunod ng pagkalat sa social media ng kanyang mugshot matapos siyang maaresto kaugnay ng taturang kaso. Sa pahayag naman ni Singson, ay wala siyang ginawang paglabag at agad naman siyang nakapagpiansa ng 60,000 pesos matapos matanggap ang reklamong inihain laban sa kanya. Bagamat nagtataka umano siya sa pagkakasampa ng kaso, sinabi ni Singson na handa niyang harapin ang mga legal na proseso at patutunayan ang kanyang panig. Kasabay nito, hinikayat niya ang publiko na huwag matakot na manindigan para sa katotohanan at labanan na ang mga taong may ginagawang mali. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag ang grupong nagsampa ng reklamo laban kay Chavez Singsona.
1: National.
0: Sa iba pang balitang nasyonal, nakatakdang humarap ang umano'y mga bagman ni dating Akubiko party list Representative Zaldico bilang bahagi ng isinasagawang fact-finding investigation ng ahensya batay sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, isa o dalawang individual lamang ang inaasahang haharap sa pagdinig. Kaugnay ang imbestigasyon sa aligasyon ng pagdadala ng mga maleta ng pera na umano'y nagmula sa pondo ng flood control projects.
1: National.
2: Sa iba pang detalye ng balitang national, inunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbibigay ang pamahalaan ng tig 50,000 pesos na ayuda sa bawat pamilyang nawala ng mahal sa buhay dahil sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na kumitil ng ilang katao. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa General Santos City nitong June 10 upang personal na alamin ang sitwasyon sa mga apektadong lugar. Maglalaan din ng 100 million pesos mula sa local government support fund para sa pagkukumpuni ng City Hall ng General Santos City habang magpapalabas din ng pondo ang DBM para sa ibang infrastruktura sa Sarangani at South Cotabato. Ayon sa Pangulo, nasa 85% na ng supply ng kuryente ang naibalik sa mga apektadong lugar, ngunit may ilang bahagi pa rin hindi naaabot dahil sa pinsala sa kalsada at landslide.
1: Todo National.
0: Samantala, inigayat naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga Pilipino na gawing inspirasyon ang kabayanihan ng mga ninuno at magtulungan para sa ikabubuti ng bansa kasabay ng pagdiriwang ng ika-128 na anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas ngayong Biyernes. Sa kanyang mensahe, nagbigay pugay ang Pangulo sa mga bayaning nagkamit ng kalayaan para sa bansa at sa mga Pilipinong naglaan ng kanilang buhay at serbisyo para sa kapakanan ng sambayanan. Ayon sa Pangulo, ang deklarasyon ng kalayaan sa Kawit, Cavite noong Hunyo 12, 1898 ay isa sa pinakamalagang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas. Aniya, ito ang naging pagkakataon kung saan formal na iginiit ng mga Pilipino ang kanilang karapatang pamahalaan ang sarili at tukuyin ang sariling kinabukasan. Dagdag pa niya, maraming pagsubok ang hinarap ng bansa sa mga sumusunod na taon habang itinataguyod ang mga institusyon ng pamahalaan. Pinalalakas ang pagkakaisa ng mamamayan at pinananatili ang isang tunay na malayang republika.
1: Todo National.
2: Samantala, bumaba na sa 200% ang congestion rate o ang pagsiksikan sa mga kulungan sa Pilipinas mula sa dating 300% hanggang 350%. Ayon kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang Jr., malaki na ang pagbabago sa loob ng ilang taon mula nang simula ng reforma sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Isa sa mga punaling dahilan ng pagbaba ay ang Good Conduct Time Allowance program kung saan nagbibigay ng bawas sentensya ang mga persons deprived of liberty na nagpapakita ng mabuting asal, pag-aaral at trabaho. Iniulat din ng Bucor na nasa humigit kumulang 32,000 PDLs na ang kasalukuyang nasa kanilang kustodiya at patuloy ang target ng pagpapalaya ng humigit kumulang 10,000 kada taon. Kasabay nito, patuloy ang pagtatayo ng mga bagong pasilidad sa Palawan, Nueva Ecija at Laguna upang makatulong sa decongestion. Samantala, plano rin ng ahensya ang pagpapalawak ng mga regional facilities sa iba't ibang bahagi ng bansa para mapabuti ang sistema sa mga kulungan.
1: Todo National.
0: Nasa 11:53 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
1: Todo International.
0: Naglunsad ang United States ng malawakang airstrikes sa iba't ibang bahagi ng bansang Iran ayon sa US Central Command. Giit ng US, isinagawa ang operasyon bilang tugon sa patuloy na umanong pag-atake mula sa panig ng Iran. Ayon pa sa ulat, tinamaan ang ilang infrastruktura ngunit nilinaw ng Defense Department na mga pangunahing pasilidad ang kanilang target at hindi mga sibilyan. Kaugnay nito, nauna umanong binaril ng Iran ang isang military helicopter ng US malapit sa Strait of Hormuz kung saan nakaligtas ang mga piloto. Sinabi rin ng US na ilang beses na silang nag-aloka ng kasunduan ngunit patuloy umano ang paglabag ng ilang militanteng grupo. Patuloy pang minomonitor ang sitwasyon habang nananatiling tensyonado ang pagitan ng dalawang bansa.
1: Todo International.
2: Naglunsad naman ang malawakang manhunt ng mga kapulisan sa Johannesburg, South Africa laban sa mga suspect sa pamamaril na ikinasawi ng hindi bababa sa 10 katao sa Jumpers Informal Settlement. Ayon sa ulat, nasa 10 armadong sospek ang sangkot sa insidente na bigla na lamang pumasok sa lugar at namarila. Tinawag ng mga otoridad ang krimen bilang barbaric at walang awang pag-atake. Patuloy na inaalam ng pulisya ang motibo sa likod ng insidente. Ayon naman sa ilang residente, posibleng may kaugnayan ito sa alitan sa pagitan ng mga grupo dahil sa illegal na pagmimina sa lugar. Patuloy pa ang investigasyon habang tinutugis ang mga sospek.
1: Todo,
0: at para naman sa balitang sports, umiling ang pamilya ng yumaong Nigerian basketball player na si Divine Adeli na magsagawa muna ng autopsy sa kanyang labi bago ito iuwi sa bansang Nigeria ayon sa embahada ng Nigeria sa Maynila. Ayon sa embahada, nais ng pamilya na matukoy ng masusi ang sanhi ng pagkamatay ng 21 years old na atleta bago isagawa ang repatriation. Si Adeli kasama ang kanyang teammate na si Rene Batterbonia, 19 years old, ay nasawi matapos malunod sa isang team building activity sa karagatan ng Dipacolaw Aurora noong Lunes. Sa panig ng pamahalaan, inatasan ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation na magsagawa ng masusing investigasyon sa insidente. Bumuo na rin ang NBI ng task force para sa komprehensibo at patas na pagsisiyasat habang wala pang nakikitang sinyales ng foul play ang mga imbestigador ng pulisya. Patuloy namang inaalam ang buong pangyayari habang hinihintay ang resulta ng investigasyon at autopsy.
1: Todo balitang sports. Balitang sports.
2: Sa balitang showbiz, balitang artista, kinumpirma na ng TV host and comedian na si Ryan Bang ang hiwalayan nila ng kanyang non-showbiz girlfriend na si Paula Hoyong matapos ang ilang buwang espekulasyon tungkol sa tunay nilang relasyon. Sa YouTube vlog ni Vice Ganda, inamin ni Ryan na January pa ngayong taon ay single na siya. Ayon sa kanya, sinubukan pa niyang ayusin ang relasyon ngunit hindi na talaga ito nauwi sa pagkakaunawaan. Nilinaw din ni Ryan na wala siyang naging panluloko sa dating kasintahan ngunit umamin na may mga pagkukulang siya bilang partner. Ipinahayag din niya ang pasasalamat sa naging mabuting pakikitungo sa kanya ng pamilya ni Paula kahit tapos na ang kanilang relasyon. Magkaiba umano ang pananaw ng dalawa pagdating sa kasal kaya nauwi sa hiwalayan ang kanilang engagement na nauna nang inanunsyo noong 2024.
1: Balitang showbiz.
0: At para naman sa balitang negosyo, umabot na sa international market ang sikat na mangga ng Guimaras matapos formal na ilunsada ang kauna-unahang direktang pag-export ng Guimaras Geographical Indications or GI Mangus patungong Europa. Ang unang shipment ay nasa 100 kilo ng Guimaras GI Mangus mula sa Guimaras Wonders Farm. Ipapadala ang nasabing produksyon sa Belgium at ipapamahagi sa iba't ibang bansa kabilang sa Europa, kabilang ang Germany, France, Spain at Netherlands. Binigyang diin ng Department of Trade and Industry Guimaras na ang direktang pag-export ng mangga ay patunay na handa ang lalawigan na makipagsabayan sa pandaigdigang merkado. Ito ay bunga ng mataas na antas ng kalidad ng produkto, pagsunod sa food safety standards at maayos na sistema ng logistics ng lalawigan ng Guimaras.
1: Todo balita. Todo balita.
2: At para naman sa detalye ng balita ang pangkalusugan o health news, ikinabahala ng Philippine Society of Nephrology o PSN ang mga social media post na tila nagbibiro tungkol sa pagbebenta ng kidney kapalit ng concert tickets. Ayon sa PSN, kahit ituring na biro ang ganitong mga pahayag, nananatiling seryoso ang asapin ng organ trafficking at hindi ito dapat gawing normal o katatawanan sa publiko. Binigyang din ng grupo na ang ganitong uri ng content ay maaaring magpababa sa bigat ng mga illegal at hindi ethical na gawain kaugnay ng organ donation at transplant. Nagpaalala rin ng PSN ng sa publiko, mga grupo at brand na maging responsable at sensitibo sa paglika ng mga post na may kinalaman sa kalusugan at dignidad ng tao. Ayon pa sa organisasyon, ang organ donation ay isang kusang loob at makataong gawain na dapat igalang at ipresenta ng tama. Patuloy ang PSN sa pagsusulong ng kamalayan para sa ethical na organ donation at proteksyon ng karapatan ng bawat individual.
1: Todo balita. Todo balita. Todo balita.
0: Alas 11.50 in webinar at inyong napakinggan ang mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life, at ang aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatanan. Todo Balita. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog itaton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad itaton nga gawas. Kapareho it, malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Lumansya Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for Longer Life.
8: Man, kita mo bang nakikita ko?
9: Oo nga, kitang

0: kita-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Mac.
6: From the busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 8 minutos na katariwan sa oras ita, alas 12.
0: Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan, mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakabihan. Todo Aksyon.
2: Yeah, yeah. Uh-huh. Hey. Yes, a goo.

0: Ayon kay Tudlaw Banway Tagaribo may Tudlaw probinsya Taclan welcome sa tuga pagpangalagad sa tuga pagililibas sa pagpagayag ita programa nga Todo Action. Karon kay Tudlaw kita ita Biyernes pizza 12 ni kita Banway sa buwan ita Hunyo dagon 2021. Sa tanan Banway kag pagabi-abi kag pagpadamyaw ita maid kag hapon bay kag pagpamati sa tuga bagasuki kag taga pagamati. Sa kabilgan niya Banway Tagaribo kabugusan niya probinsya Taclan sa kutob kumagabutan ko ato nga pagpangalagad. Sa karon kag edisyon ita tuga nga pagililibaro akong gigkinyo kag pag welcome kapag abi-abi pagpanamyaw ita maayad-ayad nga outro adlaw. Oy kamusta do ato nga sang bagay try kag adlaw ita Biyernes ato nga magkatodo sa ato nga magkaabi. Oh kapingit sa managa pamati makaron kag baga panyempo sa tag sa nanda ka baga pani bagay. Aton sampre banwa nga negosyante sa bayan kag Kalibo Public Market. Tawag ka naman sa bayan kag Kalibo Shopping Center. Sa ato nga mga volunteer banwa nga nakatutok na makaron kag outro adlaw. Okay makaron kag baga panyempo banwa oras ba nga nagapupaway dumpilan na toon ka ba negosyante ang kapigid no, sa ato mga negosyante sa Kalibo Public Market at Kalibo Shopping Center aga siyempre sa pilapa ka mga merkado publiko sa bilog na toon niya probinsya ita Aklan. Ato man ang mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers ang padayon pa sa giyapon nga nagawarya-warya sa pilaka mga mayor nga daga noon ita toon nga banwa ita Kalibo daw ka naman na bilog nga probinsya kay Taclan. Siyempre magkatodo sa pilaka mga terminals no, yes ato sa sentro ita banwa ita Kalibo ang magkaroon ka nagbaga pang oras so nagapupaway na to yung mga driver daw ka manaman doon pilang ka mga dispatcher samtang nagawatuwat ita pasahero magkaroon ka nagbaga panyam po ang mga imangod ka nagapamati sa tag sa tag sa manandang ka mga panibagay samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos ka na ita ilabas adong iba nagadigamo pa sa kusina kung ang dakaroon yung mga panibagay sa mga wapaw na nakailabas ka mulang bahala magapreparariti nyo nga painagahon magkaroon ka nagaunto kay kami magkatodor magatod kinyo itapilang ka mga balita nagagrad kagadabo iya sa Banwa ita Kalibo aga bilog nga probinsya kay Taclan ang anton nga pagatawat ligwa sa anton nga pagililiba maraga magkatodo ang makapartisipar sa tuga pagpangalagad magkaroon nga hapon ako may pila ka mga balita impormasyon concern nga gusto pagabot sa tuga pagpangalagad magkaroon nga adlaw pwede ka mo nga makakomment na sa tuga nga pagililiba pinagi sa amon na Facebook live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM na kaya tuga nga pagatawat ligwa no, sa kabilugan ko at tuga nga pagililiba. Siyempre magkatodo hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like i-share na tuga nga pagpangalagad magkaroon nga hapon para mas mabo na to no, nga mga katodor makapamati maka-update sa pila ka mga balita kapigid daw sa mga balita lokal nga aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba aga siyempre makatodo para nga maging mas updated ka mo no, sa managa kadabo daw sa bilog naton nga probinsya Kitakan paki-palo no doon mo nga Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM agad nga maging mas updated ka mo no, automatic every time nga may ina nga mga news and public affairs program may mga breaking news yung natatardong Radyo Todo iya sa probinsya Taclan mata baton ka mo ni notification para nga maging mas updated gig ka mo no, sa managakanabo at kapingid no, sa mga news and public affairs program at sa mga issues and concern gig na talaga itradyo Todo iya sa probinsya kara Itaken ani pakipalo pakilike aga pakishare at aton na pag-ililiba sa Biyernes nga edisyon na ita aton nga pagpangalagad sa kinanggan manging kaibahan sa rodeka nga pala tuntunan si Katodo Reynald Banjola aga ililiba kita banwa no hasta alauna imedia makaroon ka nga hapon aga iba kita syempre taton yung mga Todo reporters ang naka-standby naman banwa sa dagong atag sa tagsa ka mga areas of responsibility aga check kita banwa no itapila ka mga balita direkta sa taton yung mga municipal police station sa bilog ka mga probinsya Taclan mga insidente aksidente banwa nga nagkagrabo sa bugos na taton yung probinsya ako nagataliwan karon nga mga inoras kay kamay una karabanwa nga mga insidente nga nagkagrabo sa bilog naton nga probinsya mga katodo insigidaro nga gabasyada ita aton nga mga todo reporters sa kabugusan ko aton nga pag-ililiba karon nga edisyon ita aton nga pagpangalagad
1: sa palang halian.
0: Ya banwa sa toga pag ililibas sa toga kapala tuntunan makarog na edisyon ni tatoga pag waragwag. Apila sa mga balita gaton nga pagatawat ligwa pagatataron sa toga pag ililibas makaron ka nga hapon. Aton ka nga Land Transportation Office 6 kay bahan duaton ka nga pedaya. Aga pila pagit ka mga ahensya makatodo nagbilog. Makatodo para nga ipatuman. Makatodo no partikular runday ka nga mga patigayon. Itry ka nga monitoring no sempre sa aton ka nga mga karasadahon. Partikular banwarong pagpatuman no itry ka nga Republic Act 10586 or day ka nga the anti-drunk driving act ang mga katodo para nga masiguro man doon siyempre doon safety sa aton ka nga mga motorista daw kapinggit no sa aton ka nga mga karasadahon ang mga katodo iya sa bilog ka nga Western Visayas. Kaya kaya makatodo ng pila kapag aktividad niya ginhimo ita aton niya Land Transportation Office Regional Office 6 ay bahandong nga pedaya kamadabandong pila kapag opisina or ahensya banwa may kantanan na sa Japon sa rekara nga mga hilong anaton nga mga motorista nga biyahe or nga maniho ita mga bihikulo sa so, makatodo kamadabandong dahil nga paggamit ita illegal nga droga. Samtang sa piyakabahin pila pa kamaga balita sa ito nga pag ililiba makaroon ka nga hapon karong construction banwa itry ka nga drainage system kamanaman road rehabilitation ande karon sa may sitio dilibid barangay Balabag sa isla kara ita Boracay ang mabuhay na banwa gina reklamo itato niya pila kamaga pumuyo at ay bagod gali banwa room problema sa ray ka nga bangod sa kawadaan itry ka nga drainage system mga katodo sugi pabut sa gabanwa ita aton nga pila kamaga miyembro ita SB Malay partikular sa kay Malay Sanggol Empire member Christine Ho Pagsugiron ang nasaray ka nga pagabuto niya 2027 at sa first quarter banwa maumpisahan at target nga maumpisahan banwa ronday ka nga pag-construct ronday ka nga drainage system kamanaman road rehabilitation una karon sa may sitio diriwid barangay Balabag sa isla ita Boracay kaya ka nga katodor naging resulta no, sa andang naging patigayon ang coordination meeting sa pila ka mga representatives no, ita aton niya DPWH Region 6 ang katodo para nga istoryahan or nasambit ka nga consent ang mabuhay na karabanwa nga ginpaabot ang katodo ita aton nga pila ka mga igmanghod una karon sa banwa kara ita malangi partikular sa isla ita Boracay pero dahil ka makatodo pinaagida sa resolusyon no, ni SB member o papagsugiron dated March 22, 2026 ang nag-request karabanwa ita pundo ang mga katodo sa opisina ita aton nga DPWH ang mga katodo ag magapatigayon na itry ka nga road rehabilitation kamanaman construction na ita ronday ka nga drainage banwa abangod sa mabuhay na ka problema ita pila naton ka mga pumuyo ang apektado mga katodo una sa may sitio diriwid barangay Balabag sa isla ita Boracay sa so, during banwa sa ginpatigayon ka nga coordination meeting na ita aton nga sangriang bayan partikular si SB Cristino Pagsugiron at ay bandong representative sa linsa aton nga DPWH Region 6 at ang naman doon aton nga taga-engineering department ita Banuat Malay at MPDO ro aton nga taga-zoning at siyempre doon barangay council ita barangay Balabag na pinagi sa kay punong barangay Jason Talapian Banwa ang daya ka na makatodo noro nga nangin resulta nga by this coming 2027 sa first quarter target na banwa na maumpisahan no ronday ka nga proyekto agod nga matawaan na ka na banwa ita solusyon ronday ka nga problema ita aton nga mga apektado nga mga pumuyo sa partikular sa mataga sitio diliwid barangay Balabag sa isla it Boracay
1: pagana sa pananghalian todo aksyon.

0: Alas 12 ng tanghali, oras na para makinig. Sa himpapawid may boses na muling maririnig.
1: Samtang sa piyakabahin, sa pilapag kamaga balita, no nga itong kapagataw at ligwa pagkatataron sa itong kapag ililiba makaroon ka nga hapon. Pagkali kita nagagawa sa on-air partner. Nalipatan ko nga pindoton do akon nga anting-anting iyo. Abudlay gid man kung wapag kapailabas, no? Nagakalipat kapag pindot. Ata na yabi akong tudlo nga sa ibang klase nga ginapindot partner ay. Ako tabi ginakalipatan to nga pindoton pero doya sa akong atubang o. Nagakalipat kita kong amat. Dahil ka magkatodo ang masubo-subo nga aksidente kahapon. Dahil nga nagagunta doon na karon sa Diverson Road ita banwa kara ita makato. Makatodo na partikular rin ka nga kilagan no? Nga personal advance sa probinsya Katakapis. Aron dek nga kagawad no ita barangay Dayaw mga katodo no, sa Roa City sa Capiz ang aksidente banwa sa ginamaniho karaga Pajero kahapon ang gintunaan ko anak ko nga pagkamatay kay sandig kara banwa sa pagimbestigar ita aton nga mga kapulisan sa ginapatian kara banwa nga posible base kong gin atake no ita anak ko nga bagatian abi kung may anak kay gina super banwa nga bagatian or posible man nga nakaidlip or nakatugan samtang nga gamaniho itaray kara bihikulo tag matabo or dekra nga aksidente kahapon una sa Diverson Road no sa banwa karita makato naging kamatay ko na sambit kara nga biktima base kara banwa no sa aton nga makato PNP particular no sa kay police captain na Mercader makatodo nga buhi pa no kagindaga iya sa aton kara nga St. Gabriel Hospital no kaging declare to banwa no nga namatay arugay kara nga biktima nga 4:30 na kahapon ita hapon mga katodo matapos nga makaangko no ita pilaman ka nga lastro na partikular no sa anagi karon nga ugo kara mga katodo at kun aton kara nga tan-awon no runday kara nga sitwasyon itray kara nga bihikulo ang wasakto banwa runday kang pinaka prente itray kara nga sagakyan matapos to banwa ga araduhon adong pila ka mga area una na partikular de kang tawag ra do bullard post nga mga katodo at agdi karon mga sabi kara ita karsada so kay ming kopuho to nga bilog no rong dinagasa karon day kara nga sayakyan makatodo lagi naman niyo kahapon ita roday kara nga biktima nga masubo-subo aga binawi anita na ko nga hugam nga kinabuhi action yes to go to the action. Kaya mga katodo, pila ka magbalita nga ito kapagataw at ligwa pagkatataron sa ito nga pag-ililiba sa ito nga pagpangalagan. Aga sa gaya po na itong kakampanya ito nga PNP. Again sa wanted person sa bilog na ito nga kaya probinsya kaya Itaken. Mga katodo, kay Hawus Magaron, doon pila na ito nga kaya municipal police station. Aktibo banwa sa pagpatuman, no? Mga katodo, ka operations against wanted person. Mga katodo, ag nagliligad kaya nga mga inadlaw. Agos surut-surut ito kaya banwa, norong pila kaya police operation. Ang naging patigayon ito aton kaya mga otoridad mga katodo halin iya sa aton mga municipal police station daw sa bugos na ton nga probinsya ita Aklan. Kaya po mga katodo asarang ka mga magkapadagan at inyo kaya mga mensahe apila ka mga pagpanamya o concern nga gusto ipagabot sa itong pagpangalagad magkaroon ka nga hapon kaya itong gito nga pagkatawa at ligwa no, sa kabilugan ko itong kagapag-ililiba. Kaya po na paki-like aga paki-share ito nga pagpangalagad na aga syempre no, paki-follow doon mo ka nga Facebook page mga katodo agod nga mangin mas updated ka mo no, sa managakanabo ya sa ito nga bilog nga probinsya kra ita Aklan. Yani paki-follow paki-like aga paki-share ang ato nga pag-iliba kapingid na no, sa ato nga mga kanon OFW ama katodo nga ray karunaga sarbi karunaga source the information agod nga baga pamati iman at managakanabo ya sa ato nga bugos nga probinsya it Aklan. Angay mo ka na rin ang aminsahe nga gimpadaga sa ito kagapag-ililiba maaaring gahapon na may kapagpamati daw kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia naman kay Madam Elizabeth sa Germany good morning kay Agahon Macaron nauna sa Pongso da Germany kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada naman kay Ma'am Chili Timporasa sa Thailand kay Madam Bel Orzula sa Hong Kong happy viewing naman kay Madam Noemi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai ang nagapamati man makaroon sa aton nga pagpangalagad. Una sa aton nga mga kaapin sa isla kay Taburakay, nagkanday bro Russell Senyeres sa Senyeres family. Una sa kay Papang Sunny, good afternoon. Aga unaman kay Madam Sally Senyeres na sa barangay Baybay sa Banwat Tangalan. Sa kanday para na may kahilig sa kahilig Hilito family na sa barangay Manok-Manok sa isla kay Taburakay kay Pipoy John Paul Argilias. Aga siyempre una kay Kapitan Raymond Quinto sa Matagasito, Kabanbanan, barangay Manok-Manok manok sa isla Itburacay nga nagapamati sa aton nga pagpangalagan. Kay Robili Asyong nga nagapamantaw man sa aton nga Facebook Live sa Bahin Kong Kalibo International Airport. Hoy, kamusta sa aton kagabaga security guard una? Nga nagamonitor magaron sa aton nga Kalibo International Airport. Aga siyempre sa aton kagabaga mga van driver una, no, nga nagapamati sa aton nga pagpangalagan. Naman kay Sir Roger Losero nagalas, no, nga always kid nagamonitor sa aton nga pag-ililiba, no, wa gid nagakalipad, no, nga magpamati, no, kada unto adlaw na aton nga pagpangalagan. Ang may giging hapon, ang may kapagpamati, no, kay si Roger Lozaro Nagales, ang nagamonitor sa anton niya pag-ililibang. Kay Unzoy Tulintino, good afternoon. Sa mataga New Washington Auckland Riders Club, founder Ronel Tulintino, ang nagamonitor sa atong pagpangalagad. O naman kay kagawad Michael Villanueva Basulina, sa mataga Barangay Lagin, Banwa West, Tabanwa, Tanomansya. Kay Sir Eric Lorenzo, may giging pagpamati. Bao, kamusta na ikaw, Noy? Sako-sako, kagit siguro makaroon. Kay Damo, kagit siguro, sako sa pag-date-date. Ano, no, Sir Eric? Oh, may kapagpamantihan sa itong mga kaampi, no, nag-monitor gin sa itong kagapagpangalagan. Kay Cloyd Beltran, happy viewing. Kay Check Boy Jandel Margaring Galaw na sa Amon, sa Manot Nabas, may ay nga pagpamati. Naman kay Sir Hamilton Cabales sa mga taga-barangay New Buswang. No, agasan ako nga member pamilya, siyempre. O naman kay S, former SB member, Long Long Di Asis, no, nakaroon sa Banwagra, Ita Nabas. No, sa Barangay Hibon, nga nag-monitor sa itong kagapag-ililiba. Una sa mga taga Global Paint sa Purok 5. Sa sila Sir Nano, Kanday Bro, yun yung Garbo. Sana makaibahan una, tinanurong plano. May plano ko itong magpamista sa may Barangay Ginbaliwan, no? Happy Fiesta, Hinaga. Sa mga taga Barangay Ginbaliwan sa Banwa Krata, New Washington. Una kay Atty. Ruel Liberato. Oo, nagigato, nagpadampit ka. Tundi ka ginmana, malipata sa Pitsa 12. Dapat mana, mag-adto ka ginmana kay may akon man na itong gagin pahaong. May akon man na ito, gimpa, om, kibo nga. Wasay!
2: Yes, go!
1: Naiga pagpamati kay Atty. Ruel Liberato, una sa Ginbaliwan. Yeah. Sa Banwa, Katanyo, Washington, Bao, Bispiras, Makaron, sa Barangay Ginbaliwan, sa Banwa, Itanyo, Washington. Iway, Ginta, da! Alas ko, sir. Kansawa ka mabansag si Atty. Naligyan to, mga yu pa, gina-uman-uman, naging nga hindi ka ginmana, malipan.
2: Siguradong totoo, handang rumesponde, wala.
1: Una ba na sa mataga RG Paint, no, sa Lagin Banwa West, no, sa Lagin Banwa West, na Romansya. Nag-monitor sa ito, kagapag-ililiba. Kay Joe Mariner, ha, happy viewing. Aga una, ha, kay Ma'am Maricel Tulintino, no, sa Barangay Palali. Sa Tulintino Infante Navarra Family, nagapamati sa ito, kagapag-pangalagan. Siyempre, una man, kay Cap Alin Rubelo, ita Barangay Bakan Banga. Nag-monitor man sa ito, kagapag-ililiba, magkaroon ka nga hapon. Oy, sa akong gwapo nga gumankon, sinana. Daw kay John Felix Banjula, nagapamati, makaroon. Daw sa atong karang pagpangalagad, makaroon karang hapon, jaban-jaban, magain para pamatsyag ka. Daw kay Basi, nagsuba, kabira sa Minoro, aga nagpaayaw-ayaw man. Una sa Team Loyal, Light Alice of PNP, kay Police Master Sergeant Delgado, aga kay Police Executive Master Sergeant, mainit, no, nagapamati sa itong pagpangalagan. Aga una man siyempre kay Sir Ramon Munja, no, kay Mrs. na sa Barangay Bagto, sa Banwa Kretleso, at siyempre sa Arki Oroxken, Motor Parts, no, na kay Jamjam Andrada. Parang mayad nga mekaniko ni Sir Ramon, no, nagapamati always sa itong pag-ililiba. May 30 minutos man wala kataliwan sa oras karita alas 12. Oras makatodotod ginyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, salty God, salty life. Yan yan sa ito nga magkatodo, sa ito nga magbanghod kapigid sa mga mahilig na magkape. Dapat hindi na kita basta-basta nga kape. Dapat siguraduhin na ito yung kape nga ito nga ginainom. Mayroong kape magkatodo nga may una ka ba namin nga binipisyo para sa ikamayan ita ito nga mga kagawasan. Binarekomenda, ginamuro pag-inom with more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Lagyan po na sa lang mapakayad ng more power sa broadcast center. Sa second floor kong casa, Isidra Building, 19 Martyr Street, Poblacion, Kalibo, Aklan. Dahil kay maabo na ito yung magkatodo, nagpahayag, nagpabutyag. Kung ano ka-epektibo sa andang nga mga awas, umpisa nga saan din nag-inom, eat more power. Kapara sige ni Auntie Jessie Marte, nga sukit more power. Ag nagapamati man makaroon sa Marte Family sa Ruas Avenue, iya sa Banwa, Itkalibo. At kung marwag ka magpanumbalik, rin talaga ng magdetalit at yung mga headlines nga balita, dugang nga mga minsay nga gimpabot at yung mga gigbangod, balikan na ito pagkatapos anay, itapilat sa mga reminders.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga-Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it, More Power, probiotic, coffee. Ay, nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makara ay mapaskugun ako, ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power, probiotic. Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.

0: vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton din nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyong mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
4: Yes, Jan, thank you, kid, and thank you, kid, sa aton yung mga loyal, kid, yung mga tagpalamati sa Siningati on.
3: Okay, pag isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa nga aton nga Life Extension Integrated Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang dami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners. We have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable na mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang natin. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend natin ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amo ning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
2: Kag inyo labatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli, free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTB-25238 for Series of 2026.

0: sidang toksin sa ating katawan. Mag DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansa Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calibo, Aklan.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malu,
6: isang ka-teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
7: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
8: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin ko boy, ni October, naglaboratory ko sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Todo aksyon! Gala sa pananghalian! Todo aksyon! May balita! May aksyon! Todo aksyon! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
10: Balik sa Tagapaga, pangalagad sa Tagapaga, ililiba may 43 minutos, banwa na kataliwan sa oras, ita alas 12.
9: Aksyon!
10: Pag-ibig nga kay Joe Marie Nerha, likewise kay Sir Marvin Makabinta, happy viewing. Imaman sa kay Ampod Jen Makabalas, no, nga nagapamati no, sa Tagapaga, pangalagad.
9: Aksyon!
10: Kay Sir GP Magpusaw, no, sa shoutout no, sa One Ganap Guardians Brotherhood Stallion Chapter sa Banwa Ita Noman.
9: Todo aksyon.
10: May higit na pagpamati no, may gahapon sa mataga One Ganap Guardians Brotherhood no, Noman siya chapter nga nagapamati sa ato niya pag-ililiba makaroon nga hapon sa ato niya pagpangalagad.
9: Todo aksyon.
10: Na sa ato nga mga van driver sa GM's Terminal nga nagamonitor man sa ato nga pag-ililiba. Siyempre una kay Nung Janing no, kay Tonet Alayon no, nga nagapupamati makaroon karaga mga panyampo sa ato nga pagwaragwag.
9: Todo aksyon.
10: Kay nagputaway na nung GM's Terminal no, aming kumag-agi kita kung si Kagum ay uwa na karait mga ganap nga nagakatabo kay uwa na si Part Barok Distura.
9: Todo aksyon.
10: Naid lamang kita sa ato nga amigo no, buhay man kami nga wagin nagkililita no. Kibot ko, wala limaw na sa GMs, no? Kay Ito Limaw, saan ang lugar sa probinsya kaya Itakap.
9: Todo aksyon!
10: Sa pagiging hapon, ha, sa itong mga van driver una, no? Gagamonitor sa itong pag-ililiba. Happy pamati man sa itong mga negosyante no, nagkaroon sa Oyotrong, no, kay nung Woody Dabara, no, sa Oyotrong, siyempre, na kay nung Ilin Dabara, sa may Kalibo Shopping Center.
9: Toto,
10: no, nakita kami nung Ilin kay na, galing sa tricycle imaw, no, tag-into kita kay na sa may Kalibo PNP, no, siguro halin mo nagpanindahan, no, sa Kalibo Public Market. Una kay Master Nuri Nicolas sa Niles Etery.
9: Toto, aksyon!
10: No, nagkabunitor man, nagyampunto to reuntalan puro, no, sa Barangay Andagaw, nga naga po pamati man makuro ka nagabaga panyam po sa anton niya pag ililiba.
9: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon.
10: Todo aksyon. Nga nagtatawad na sa pagkatawitan ni Gua sa pila ka mga balita. No nga to nga pagkatataron makuro nga edisyon itaton niya pag pangalagad. No kay kaga po mga katodo naging presenter na to. No ronday ka nga problema sa or di kanda na nga problema. Ita anton niya mga pumuyo sa bayang ka kung isla ka ita Burakay. No mabuhay na nga problema no mga katodo. Ita ato niya pila ka mga residente una no sa sitio diriwid barangay Balabag sa isla kay Taburakay na no, magkatodo ron day nga pagbaha-baha una nga naeksperyensyahan na no, ita ato niya mga pumuyo ang apektado magkatodo una sa nasambit ka nga barangay
9: aksyon
10: okay sa ito man barwa no gabagawas una sa pinaka main road like sa station 3 Balabag. No, makatodo nga masamin natin dating na nababatian. No, nga ginareklamo, itato nga pila ka mga pumuyo, mga katodo, ay may una man gali ka nga area, no, partikular sa may diniwid ka nga part, no, ita barangay Balabag. Nga di same man nga problema nga ginapabot, itato nga mga pumuyo. Ang inexperyensyahan, makatodo, every time nga chimputing ugan, no, nga inexperyensyahan, itry ka nga mga igmangod natin una, kay bangod nga ni sa kawadaan, na itry ka nga drainage system mga katodo na nga nangyong rason. Itry ka nga pagbaha nga na-experience na mabuhay na nga mga dinag-on din ni kada na banwa. Nga problema, itato niya pila ka mga pumuyo una.
9: Matodo,
10: so that's why ganyan mga katodo, ruaton ka nga sangre ang bayan ita banwa kat malay particular. Now sa kay malay SB member Christine Hope Pagsugiron, may anak ka na banwang resolusyon no? Dated the March 22 nga ginsponsoran banwa ni SB Christine Hope Pagsugiron, ang akusin nag-request aton karaga DPWH ang mag-provide itry karaga pundo na no, sa karaga diniwid road rehabilitation na no, ag construction of drainage mga katodo sa nasambit karaga lugar.
9: Action!
10: Kaya rong nga sitio diniwid mga katodo, aware man, kapimpas sa mataga-isla kay Taburakay na no, pag di karon sa may city mall karon, di karon part dun ita diniwid no, sa likod karaga karsada apaan to man ituron sa may pinaka beachfront no itaray ka nga lugar so kung nagtaliwan ko nga adlaw mga katodo June 10 nagpatigayon no itaray ka nga hinunanon na no? Partikular nagpatigay ka ita follow up at the same time a coordination meeting doaton nga SB itamalay no si SB Pagsugiron no akama naman dong representative sa linsa ato kaga DPWH unaman presentero ato nga taga MPDO zoning office ag municipal engineering office na itabanwa katamalay at the same time arong barangay council na ita barangay Balabag na sa isla Kataburakay pinagi sa kay Kapitan Jason Talapian no agod nga ma-address na banwa ron day karang problema at the same time may unaman karang representante no halin sa aton karang stakeholders sa isla kara ita Burakay kay mabu man kara banwa nga mga resort una di karon nga nahamtang no particular no sa kara nga beachfront no nga sakop itrunday kara nga area
9: action
10: no nga kung sige man katodogin kalipay gani ra banwa no ita pila na ton ka magigbangod una aron lang in update banwa sa to kara nga resolution ni SB member Christine Hope Pagsugiron no mga katodo nga nagarequesto itry kada pundo no para sa kada pag kay adna itry kada nga federal de karon at the same time pag construct na itry kada nga drainage na sa nasambit kada nga lugar na mga katodo kung sa siin agi na pabut sa gabanwa aga sa katapos-tapusan hay ma-address na gid man no kada nga problema na sa nasambit karon nga area particular aron day kaya pagbaha, no? Di karo nga area, nga sakop, itry kaya nga sitio, diniwid.
9: Todo, aksyon!
10: No, kay aksyon. During banwa, saray kaya nga diskasyon, no? Ita, pinanaton ka baga opisyal, no? Mga katodo, agi na pabut siyag nga amang in target, no? Nga maumpisahan magkatodo ronde ka nga proyekto, first quarter, itry ka na 2027. No, siyempre, mga katodo, naging no, kalipayra, itaton yung mga igmangod, no, partikular, una sa mataga Sitso Dinewid, sa may Barangay Balabag, no, sa isla kira Ita Burakay, aga makaroon, no, ginahimo makaroon, no, siyempre, kaparty sa Japon, no, itry ka nga proseso, no, para nga matagay yung banwa, runday ka nga proyekto, ah, magapatayin pa sa Japon banwa, itry ka nga another nga set, no, ita meeting, no, runday ka nga pinanaton kabaga opisina, no, particular, makipaghinunaan una sa mga apektado na ton nga mga residente, ah, mga panimagay, una karon sa nasambit ka nga lugar, at the same time, rung pinanaton kabaga business establishment, no, para nga masigurado banwa, arunday ka nga proper coordination, ang igapatigayon, aka man naman konsultasyon, asa komunidad, mga katodo, antes pa man, no, mag-abot runday ka nga tiyempo, ang kaso gidman nga mag-start, ang mga katodo, runday ka nga construction, isa, wa man baga banwa, no, ita, magiging problema, ruwaton ka nga paligo. Ruwaton ka nga komunidad, guys, siyempre, base baga sa ulihing, kung sa siin, mag-start na, aga may, di karunday ka na banwa, no, nga mga, komentora yun, no, that's why nga tama, makiportante, nga mas timprano pa, no, makipag-coordinar lagi, no, sa pila na ton ka mga apektado una ng mga residente, kanan, mga katodo, rin pina ka mga business establishment, kanahamtang, una karon sa sambit ka nga lugar, mga kaagyanan.
6: Action!
10: No, kaya rin tayo ka na mga katodo, no, kakumate gawin gidmanda, no, sa first quarter, itry ka nga 2027, doon makabinipisyo ka na banwa, siyempre, doon ato nga mga pumuyo una. Aro ato ka nga mga business establishment, doon mga resort una, ngamtang sa may part, itry ka nga Sitso Dinewid, no, mga katodo. No, kaya siyempre, maabo man din karong banwa, nga mga atrahabador kita, nga di karong nga board mga katodo, no, sa mga magapit una, nga mga resort. Ngamtang di karong sa may part, kaya ita Balabag, Dinewid, part, portion di karong iba, di karong sa may hagdan, part ita Yapak. Nga kung sasin banwa, rung iba, una man karong nga istar, no, sa rekara nga lugar. Nga kahit pa paano mga katodo, mahamba na ito nga. Kahit pa paano bagay, ma-address na ron, dekang problema ka nga, mabuhay na. Naong na-experiensyahan, itaton ka nga mga kaigmanghuran, no, particular sa Bataga, Sitso Dinewid, Barangay Balabag, sa isla ka na ita, Burakay. No, kaya hindi naman magkatoduro, aton ka nga mga original una, ang mga residente, mga tumandok, no, ita Sitso Dinewid, mga katodo, kay, dekaroon nga, hawis, sari-sari naman, dekaroon banwaro, aton nga mga kaigmanghuran, nga nag-istar. No, sa rodoy ka nga lugar, magwas nga may, una kita ang mga empleyado itapila ka mga resort no gina board di karon karang lugar no makato di may una naman karon nga mga taga iba ka mga lugar nga minko una naging gani no ga estado iba abi di karon no gina arintahan dungugta no gin patindugan itanda ko nga struktura gin patindugan ko anda ko nga bagay rug iba gin patindugan ko mga boarding houses una no sa sambik ka nga lugar makatodo no nga sakop iturunday ka nga Sitso Dinewid no, sa may Barangay Balabag, sa isla ka na ita Burakay, mga kaaganan. Asunod ka na makatodo, rung pila ka mga impormasyon. Ang naging paabot ka na banwa, at the same time, do, aton ka nga LGU Manay, no, particular. Sa kay SB Christine Ho Pagsugiro, nga sambilo ka na banwa, sa anag patikasog, paraga matigayon, no, matawaan ita, roday ka nga solusyon, no, resambi ka nga problema, pagito ka na banwa, sana ko nga resolusyon, aga nga ayo to banwa, itry ka nga pundo sa ato ka nga DPWH mga katodo, agod nga maumpisahan, aronday ka nga pag patigayon, no, kung pag-construct, itry ka nga drainage, at the same time, pag-ayos na, itry ka nga pwede road di karon, no, sa may area nga ita Sitso Dinewid, Barangay Balabag, sa isla kara ita Burakay.
6: May balita, may aksyon.
10: At siyempre ito, nagpasigaman to si SB Cristiano Pagsugiron na no, sa aton kaya gobernador pinaagi sa kay Governor Jose Enrique Miraflores na no, sa pag-endorso na no, itrunday kaya nga project na no, paagi sa Regional Development Council makatodo nga nagbulig para ang matauan ita prioridad na no, makatodo runday ka concern mga kaabyanan nga gimpaabot no particular runday ka nga concerned itaton nga mga pumuyo una karon sa may sitio diriwid barangay Balabag sa isla kara Itburakay mga kaabiyanan.
6: Aksyon.
10: Sudoy kara makatudoro pila ka mga impormasyon kay Ma'am Barbara Maro kuando iba nato nya may bangod no. Ngatis mana sa katapos tapusan na no, sa kabuybuhay mana nga amon kara nga pag inantos every time nga may experience namon adon tiempo na no, makatudo nga tigugan ay dayro na experience namon. Ang nga wala kita no kay mataas man nya part unde kara nga sitio diriwid ugaling di ka to sa ubos-ubos abi nga to. Na no, makatod normal no kung may mga manaba di kalaga portion kay siyempre sa kawadaan man itry ka nga drainage system banwa ay gaban niya ba yung gidro nga doon gidro ma-experensyahan na no, ita aton nga mga kaigmanghuran ag normal doon banwa nga siyempre ipaabot na no, sa aton ka mga local officials agod nga insigida nga ma-address mga katodo ronday ka nga problema na no, particular adong pagbaha-baha una nga na-experensyahan ita aton nga mga pumuyo. Adi ka nga area sa may barangay Balabag, particular sa may sitio diniwid mga kaabyanan.
6: Pagana sa pananghalian, todo
10: ako kung naman mo, no? Sa ilang taman, no? Una sa isla ka ita Burakay, no? During nga, wak pa ma-rehabilitate, ato yung karang isla, no? Wak pa yung patagayon. Aron dahil ka nga pagpasarado ko ato yung isla to Burakay, no? Kaabu-abu una ka na banwa, no? Nga mga area, no? Nga ginabaha, no? Aga may lang nga ugan, no? Ugan ni mo't naman sa oras mo. Grabe na rong ma-experiensyahan, no? Kaya mga dyan sa barado rong pila kalaga drainage system, no? Di ka na sa may area ita bantod, no? Kung alin ka ba di karon sa may area nga na ita sitio Kagban, GT Point, pag-uusob mo bago ka makaabot di karon sa may bantod sa rotunda, di karon sa may outpost, di karon sa prente ita bagay ni Boss Donatan, bago ka din magkabot di karon, di ka na sa may kwan, pag-uso mo gano'n, Burakay tubig, no? Di ka rin makatodo, no? Kadagom, no? Ruray ka lang baha, no? Ang experience ni mo, and then pag-abot man mo ito sa may park nga ron, ita Station 3, no? May experience mo man di ka rin makatodo pag once nga, at simputing uugan, no? Dati nga, wak pa ita aging patagayon nga gin rehabilitate tulaton ka nga isla ka na ita Burakay.
6: Aksyon.
10: Agad ka tuman sa may sitio pinaungon di ba nangin akwa nga dati ito no nangin kan gin obra bat aton nga mga kaimanghuran gin uobrahan to nga ginapagutaw-utawan to itaray ka nga mga barko no kunwari baga no kay ginaobra dati ito pag once nga madagom ito karon tubi baha no di ka sa may park ka na ita pinaungon. Adi karon sa may kwan siya day Sir Linad Tirol di ko naununahan no makatodo ay may una karon nga mga rubber boat no nga ginasakyan lang ro iba na ton nga mga igmangod no kapingit sa mga naga suod no sa trabaho sa eskwela no nga para makaagi di karon makatabok sa piyak no kay tama kadagom di karon kada tubi no nga hindi kaya kadati tara kada baga tricycle
6: action
10: no pero tagya tempo na panuan no nga gin apaklose ng Burakay. No, umpisahan rong rehabilitation no, sa ato nga isla kahit papano na ipisahan rong katang mga problema mga katudo nga dapat kita nga ni no, magkakuha kita rong kooperasyon na itakada isa ka no, dapat unagid mga katudo no, kay hindi no, baga nga magpinagusto na naman kay base baga ma-experience na naman naton kay dayo rong masami naton na babatian nga kapingin sa ato nga mga patumandok sa isla no, nga uwa utama na kami na ila no. Nga may una pagid nga manabo nga pagpasara no ita isla kay ita Burakay. That's why nga tama ka importante nga dapat aton gid no nga ayuson no kay iman-iman naton no aro iba nga naton nga mga nagapanrabaho una sa Burakay dung pila naton ka mga negosyante una himalima ta naton kay anda man ta banwan sige das man ta pag ganar kun kun isa ramat rong Burakay no sa ilo masada sa iba karon nga lugar nga may anda karon nga mga resort man ito nga ginapanag-iyahan doon ako nga mga big boss. Iba ka ito banwa nga ma-empleyado yung transfer man sa iba ka nga lugar. No, sa mga kaguhoy ka rin banwa, siyempre, rung aton yung mga tumandok una sa isla at Burakay. No, kay na-experience na ito na magkatodo during sa occlusion ito isla at Burakay. Kay una, gigita. No, sa ito na ito, mga tao, una nga nabili na hagos, mga katodo, mga abusado, anay una sa Burakay. No, nga mga pangayaw man, no, nag-uuli man sa anda, bo, pagbalik na naman tayo sa isla Burakay, di ka to na naman tayo.
6: Toto, aksyon!
10: That's why ganito dati yung mga, kwan, mga e-trike driver na to, mga tricycle driver dati, banwa. No, nga, nagapili ito pa sa aero, pero during closure, nagakwan. No, bisa nagatikang ka, wag ka para, nagapundo, yagi pangutana, kung sing kaganto.
6: Toto, Aksyon.
10: Kung masakay ka, pero siya po manwa nga, hagos nga, manami pa, magkatodo, abo para pasahero, bow, para ka ita, tricycle, para ka ita, e-trike, aming ko daw sa waay lang, wakakita, ita may nagapara nga tao sa binikarsada.
6: Todo,
10: aksyon. Okay, mga ganit, magkatodo sa sitwasyon dating, na, kumbaga, na-experience siya, ato niya mga turista, rumbugana, o ato niya mga, nagapanrabaho na, nga bugana, baga no, rumbul ato nga mga turista. That's why tama ka, importante nga dapat, ma-preserve na ito magkatodo, ruma makaroon ka nga mga scenario. Kay kita man dyan po magkatodo, makabinipisyo ka ron. No, sari ka ng mga sitwasyon kaangay, no, magkatodo sa mga na-experience na ito ko una ka ron sa isla ka na ita, Boracay.
6: Todo,
10: action! No, magkaroon, magwas ka nga na-address ng problema sa pagbabaha na sa Boracay, no, magkatodo, nilimpyuhan to, no, aging panami, raton ka nga makarasadahon, no, pati ito banwa sa may back beach ito nga area, no, sa may part ita Bulabog, no, manami na rong sitwasyon, aro aton ka nga beachfront banwa, hindi na para sa dati nga makitanta, roray ka nga mga mahigko, ang mga tubig nga nag-iilig, galin sa raya ka nga mga magagko nga mga resort, no, nga itot na banwa rong exit kung anda kong yung mga higko sa ato gagabaybay nga sakop ita isla ka ita Boracay.
6: Aksyon!
10: No, doon ka na magkatodo rin pinadati ka mga concern, no? Nga kahit papano banwa na address, no? Umpisa, nga ginpaidagom, no? Sa rehabilitation, doon ka nga isla ka ita Boracay mga kaabyanan.
6: Ang pagana sa pananghalian, todo aksyon!
10: Todo aksyon! Although siguro, no, nga may inaaman banwa nga mga sangkiriti, pagid, no, nga mga nabibilin nga mga problema, no? Sa isla Boracay nga, at least kaya paano banwa pinaagi magkaroon sa atong kalaga local government unit na ita banwa kat malay hay kay paano amat-amat no nga ma-address no ronday kay nga ma-concern nga ginapaabot it aton nga mga igmangod mga kaabyanan.
6: May balita, may aksyon. Toto aksyon.
10: May 3 minutos banwa nagataliwan sa oras ita ala una oras sa gapon magkatodo hatod kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Oy, happy pamatian na yan sa kay Ma'am Elsie Tambong, no, nagamonitor, o naman kay Ma'am Rosie Isog sa Dagaw, kay Sir Reggie Ribukan sa Barangay Mubo sa Kalibo, kay Bro Marlo Silva, o na sabay Barangay Tagbayan, no, sa Banwa Karaita Ibahay, ang nagapamati man sa ito kagapag pangalagad. Good afternoon, ask ko lang po, ano pwede ikaso sa tao nga nagsakit kay tatay sa suot itbagay namon, ag may daga pa itsanduko ag 70 yun da edad ag si tatay makaron hindi yun imaw kakita hagok ratuok salamat ay dapat i-report ninyo no sa kwan i-report ninyo sa aton nga mga kapulisan sinatabura rong insidente nga Rizal Verdandino i-report nyo sa pulis no kay Antigo na karon no rong pulis no kung ano karang rong ikaso no magkatuloy pero kung wala ninyo ma-report sa pulis hindi yung problema. No dapat abi nga may insidente nga makara no anton gid no nga gina-report sa anton nga makapulisan or it's either sa barangay no pero mas okay gid no, nga idiretso gagi no sa pulis ay kung gin sakit ana si tatay mo no apisar nga si tinta anyos na ro ana ko nga pangidaron no iko na to no i-report niyo na ipablatter niyo sa pulis no kay Rizal Verdandino ron dekra nga insidente no agod nga matawaan no ita hustisya rong ginimo no sa kay tatay mo mga kaanan.
6: Aksyon.
10: Ato pa nga pagbarumbalik karon dugang pagkaraga balita balik kada tuon pagkatapos pa night dugang nga mga pahanomdom.
6: Todo aksyon.
11: Mga katodo, rong tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Mamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, Kopi, sige na akong inom, nagbalik

0: sabihin. Kaya at marami man daan ng lasa at marami man daan ng benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyone Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol,
5: oh, meron ka palang cancer.
4: Okay. Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko niya yan?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay, tapos yung mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Man, kita mo bang nakikita ko?
7: Oo nga!

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita
4: ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
6: Samson Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu.
8: Isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Every bio with Physio.
9: Ako si Jay. Nasa consumer. Pilas ko, bugin mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio. Samson Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Samson Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Samak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
6: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sa pagkandito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
13: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
14: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 38 po.
13: 48. Kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
14: Yes po. Nakailan ko hanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
13: Opo, tapos?
14: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
13: Wow.
14: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng gusto ko para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
15: Todo aksyon. Sa walang halian. Todo aksyon. Todo aksyon. May balita. May aksyon. Todo aksyon.
16: Balik sa tagapaga pangalaga sa tagapaga ililibas sa tagapalatuntunan. No? May 14 minutos banwa nagkataliwan sa oras ita ala una.
15: Todo aksyon.
16: Sa gaya po napatagal mo nagpamati na sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Bancho.
15: Kapag may balita, may aksyon.
16: Itay tayo manwarungin nga ni Katodong Jasrel Nerbar sa anak ng tipon ka nga mga balita. No, direkta sa nakaroon nga area na sa pila ka mga police reports. No, nga igabasyada makaroon ka nga hapon sa ito kagapag pagalagad.
15: Todo aksyon.
16: Arte ka motorsiklo, no, sumunggab sa Ayam, no, sa Banwa Kara Itabatan. Mga katodo, ron driver, ninaan.
15: Todo, aksyon.
16: Nakapin-289 ka mga binipisyaryo sa lima kabanwa sa Eastern Side, Ita Provincia, nakabaton it medical, ag burial assistant.
15: Todo, aksyon.
16: Sa iyo na ito na ang sa report ni katodong Jasrel Nerbar. Yas atong kagapag ililiba, magkaroon ka nga hapon sa aton niya pagpangalagad.
15: Kapag may balita, may aksyon.
16: Nagkaroon ka nga linya para sa pagbasyada. No, itapilag ka mga impormasyon. Mga katodo, no, sa mga balita nga na natipon direkta sa 1st District Itaton nga probinsya Itaclan.
15: Todo aksyon.
16: At siktaro ninyo ni katodong Jasrel Nerbar.
15: Radyo Todo Live Report. Report.
16: Sa line number 1, katodong Jasrel with report, please come in.
17: Katodong Reynald, no, ninahan karadosang ka 42 anos karang lalaki. Matapos karang sumunggab, katodong Reynald, no, sa sangkayam, no, na karang ginamaniho karang motorsiklo. Nakar sa may barangay Mandong Batan, no, mga bandang alas 9 sa isa ka Dudong Reynald, no, ka BA ta Hunyo 11, no, bisa report, no, itatong ka ng MDR mo Batan ka Dudong Reynald, no, isa pag-abot na sa area matapos ka ng mga baton ita tawag, ayan no, talagang naabdan doong biktima, no, nga nakapungko sa kilid ka sa daon ka Dudong Reynald, at doon nga ni, matapos ka doong samitan ka ng aksidente, no, nag-angkunda, rong biktima no itagasgasa na karanga waga karanga uho aga daywa karanga mga tuhod katudong Reynald at day pa kami masalulisod-lisod na huwag ito katudong Reynald na karanga koko no sa nakaranga waga karanga lima nagbiyang karang butangan ba natong karita sing-sing katudong Reynald ay huwag ito na karanga sambilog karanga koko no aga may ano man karang daywa ka mga magkapinga sa 2 inches man nga nina katudong Reynald no sa nakaranga bibig no aging sigida nang ging tauan ita first aid dito tong karang nagma-responde no nga MDRR Maubatan no sabi ka karang biktima aga insigida man katudong Reynald no nga gindaga no nasa pinakamalapit na hospital sa atong karang Altabas District Hospital katudong Reynald para man sa nasabitan karang dugang bagid no nga pagbuwong katudong Reynald. Samtang dugang pang balita no magkapin man katudong Reynald matapos no kapon katudong Reynald baka baton no, sa atong karang western side atong karang probinsya yakar sa ita magkapin ka sa 332 katudong Reynald yung mga benepisyaryo ita asin karang medical auxiliary assistance no yakar sa atong karang western side kahapon man katudong Reynald no nakabaton man do magkapin ka sa 289 man ka mga benepisyaryo sa lima man ka mga banwa no yakar sa tumatang eastern side mata katudong Reynald no ita medical and auxiliary assistance no nga kwalipikado man katudong Reynald ya benepisyaryo sa mga lima ka mga banwa no yung sa itong eastern side it probinsya sa yung Patagayon nga payout no ita provincial treasurer's office pinagi ka na katudong Reynald sa bulig desk no kaapon nila katudong Reynald yung Patagayon kasi na base matasang na karang dato sa rayang-rang lima ka mga banwa katudong Reynald yung nakabaton yung karang sa itong karang eastern side is rong sa Altabas katudong Reynald no nga may magkapin ka na sa 82 nga ka mga benepisyaryo. Ano, kung Altabas ka doon Reynald, no, is 138, no, ka mga benepisyaryo. Samtang sa Banwa Matata Madalag, may naman ka 82 ka doon Reynald, no. Sa Banwa Ita Balete, may naman ka 42 ka mga benepisyaryo. Sa Banwa Matakara Ita Libakaw, ay may naman ka doon Reynald, nga 17, aga sa Banwa Matata Batan, ay may nakabaton man katudong Reynald nga magtapin man no sa Jess man ka mga benepisyaryo katudong Reynald.
16: Naputok pa. Go ahead. Proceed ka to Israel.
17: Yes, katudong Reynald no aga dugang pang report mata itatong karang provincial treasurer's office ay maayos mga katudong Reynald norong distribution it atong karang mga staff no ito karang provincial treasurer's office para man katudong Reynald mapasiguro no aga maging patas man at epesyente pero pag-release ita bulig sa tanan karang mga kwalipikado ito sambitan karang beneficyo katudong Reynald no aga sa pag-check para natin katudong Reynald yakar sa itong matanga sa Cebu Municipal Police Station no maging dagaya katudong Reynald kabi eh nung sangka laksag na katudong Reynald nung aging aywan time ora ita na karang nanay no sa na karang kahilaga o nasa may Tuyotorong Street poblasyon na Kalibok katudong Reynald mula dayo Domingo tabi mora nung aging aywanan ko ng nanay nung nasa na kahilaga nung nasa nasabitan karang lugar ko sa siin sumuk ka sa atin karang habong information magaling ka na kay kagawad Jimmel Garejo katudong Reynald dahil sa narakapon noong nagbuong ito sabitan ka ng alap sa ato na kasasabitan ng lugar is medyo hapapayaan tabi ka katudong Reynald dahil ang kapsag ka is nasa gapadong dagon pa ang katudong Reynald eh gapadong dagon at nakita natin kabi irong sitwasyon ito sabitan ka ng alap sa ay may mga gugus tabi ka katudong Reynald dahil sa nabato natin ka nga info is kakatulog ka katudong Reynald doon nga sa guwa ka karita bagay no aga ruka iping talaga ka nga nagkatulog isa mga ayam sa katudong Reynald nga mga gaag ba nga kaya barong sabitan ka ng nabatong information na itong magaling ka sa mga nag-recover na sabitan nga unga at de pangani space ka sa mismong king aywanan ito sabitan ka ng unga nga si tawag na katudong Reynald sa alias ka ng Mitch no katudong nga Reynald na masanang sabitan sa may Yuturong ding aywanan ni Marta ng nanay dahil nga ni may anak ko din nga sambilog ng laksag ka doon Reynald nga ginapa-admit sa hospital doon ka naging hambal karakasabitan ka na nga aging aywanan ka doon nga Reynald doon nga hambal matmismot nanay ko nga no ka doon apang mag-abot ka na doon Domingo ay wao ka doon Reynald baging balik eh kuan na karang tunay nga nanay na karang sa anong yeguanan, aga may na imong ginasubo matakatutong rinal na natawag karang magpadagat gatas, pero bukong ba natawag karang sige-sige ba katulong ngayon dahil naging buwit atong karang mga barangay council dito ka BA sa barangay Yuto sa may sitio Yuto Street. No ya sa kalibo ka doon ay drug na kaon ta karto nga ukon na ginainom isa tubig na tabaga nga may asukar ka tadong Reynald yung karong nabutan ka tadong karang mga miyembro ka tadong karang barangay council at poblasyon kalibo nga kusin na ginbuo na nakatudong ina drug nga gindaya sa tadong karang kalibo PNP ay ginapos nga ni ko para naron na tadong Reynald ka BF syempre galing ng problema kara isa minor maga aga si matang pwede ka nang ingi naatay ka na karang isura katodong Rinald dahil violation man da no, sa Facebook katodong Rinald aga med matangani karami nagtatapya ka na kara ng mga miyembro kara it DSWD aga atang karang bangsi it atang karang poblasyon na kalibo na naging tatapay mo katodong Rinald anay ya kara sa atang karang kalibo PNP, yung pakaon ng Cardo Reynald, at may andaman nag-provide mo sa nakara, ito mga sanitary na kagamitan ng Cardo Reynald para sa ito tissue ng Cardo Reynald, mga wipes para sa unga, may mga bugong ng Cardo Reynald, at kabiiman ay nakipag-angot mo sa nano sa ating karang DSWD na ka sa opisina Cardo Reynald para man ito lang anay kara temporaryo baga na ibutang o nasambitan ka nga unga katodong Reynald at sa makaroon no pagdid like adto runga ginikanan samitan karang nga yapsag ya ka sa tong kalibo PNP o kon sa DSWD katodong Reynald para baga bukon o kon na adto man yung bagara na karang unga nga magkaping ani katodong Reynald sa Dayong Domingo na nang inaiwanan no na sa Mayutorong Street ya ka sa Banwa ita kalibo katodong Reynald drong tanay it dela ra nga yapsag ay ginkilala kay alias Marie katodong Reynald si Maria Becerro ginpakilala na no kat gini ay wala na katodong Reynald sa Batangay Lapsag at timora isa sulukana isa residente timora katodong Reynald sa Banwa Karaita Makato din malamandog yung aywanan nga detalye ita nanay Karaita Lapsag bago yung mora katodong Reynald yung aywanan una kara sa nasambitan kara nga lugar katodong Reynald so sa pagsikyan pa no katodong Reynald iti ba karang mga municipal police station ay matutaway man ago ang katodong Reynald doon man at yung respondiangid mga madugo insidente aksidente sa itong karang mga otoridad katodong Reynald so rin no matipon nga report magaling sa itong area of responsibility para sa todo aksyon na kumaan si katodong Gisrael Narbar ng Radyo Todo ay bigyan mo
15: Radyo Todo live report Gana sa pananghalian. Todo aksyon. Aksyon balita. May aksyon. Aksyon. Bawat balita. Hindi palalampasin. Ng Radyo Todo. Radyo Todo. Kapag may balita. May aksyon. Aksyon.
16: Abugin ko siya matsaripon ni katodong Jezreel Narbar. No, direkta sa nakaroon nga area. No, sa taga kalibo pinpin. No, ibabagin kibaga police report. Direkta. No, sa nakaroon nga EOR. No, magkaroon ka nga hapon sa aton. Nga pagpangalaga.
15: Todo, aksyon.
16: Now, kada sila ron ato karagat siyempo, no? Sa to kagapag ililiba, magkaroon karaga hapon sa ato karagat pala tuntunan, no? Sa nabilintag kapag minuto, arong nga Land Transportation Office, no? Mga katodo, kaibahan doon ato karagat pedaya, no? Ay nagbilog, no? Mga katodo, no? Para sa ginapatigayon, no? Mga katodong programa, makatodo particular para sa aton kag mga driver pagpatuman makatodo no itry kag hugot no nga pagpatuman kung Republic Act 10586 o Anti-Drunk Driving Act no makatodo agud nga masiguro arong safety no itatanan nato no nga mga naga-drive kuray kag mga bihikulo at the same time arong nga safety itry kag mga pasahero particular sa mga cater nato no mga driver itry kay nga mga pampubliko nanton nga mga sagaken no mga katodo kay dayaro adak ko nga katuyuan Banwa no that's why nga nagapatigayon no mga katodo itry kay nga aktibidad pinaagi sa sangka memorandum of agreement no mga katodo itry kay nga pinaagi kay mga opisina no nga kung sin mga katodo formal no nga ginlatag no ginatat Banwa aron day kay nga hugot nga pagpatuman no sa lamban naton kung anti-drunk driving act no mga katodo no particular no aron day kay nga pagpatigayon abi kay ita pila kay operation Arod stop and test operation. No nga magapatagayon kada banwa itry kada mga mandatory drug testing. No sa pila ka mga aplikante like no sa kada mga naga kumanabi no renewal itry kada mga driver's license nanda. No makatodo kung sindo katuyuan itatron kada Land Transportation Office. No makatodo sa lamban naton para nga maprotektaran. No makatodo ruray kada kabuhi taton kada mga motorista ag malikawan. Runday karang pila ka mga aksidente nga pwede karang manabo makatodo samtang nagamaniho ita anuman karang klase kara ita mga bihikulo kapin pa kurong pila naton ka mga driver isa una no sa impluensya kung makahililong karang ilim noon at the same time no una sa impluensya kara ita illegal nga droga.
15: May balita, may aksyon.
16: No, marami tabadwa no, nga programa dito kaya nga LTO, no? Kay bahan dito kaya pwede. Although nga, dati naman ganito, ginaumpisa naman makatodog, makarundo. Pila ka mga police operation, o dahil ka mga operation, o dahil ka nga maginapatagawin man nga upla na rabas, nga kaparti man di ka na banwar, at yung karang Land Transportation Office, aga pwede ya, sa rodeo ka nga programa, no, makatodog strike rap pila, no, sa mga pamaagi yung ginahimo makaroon. No particular banwa, runday ka nga hugot nga pagpatuman akong anti-drunk driving act, mga katodo, para man sa safety, no, itaton nga mga motorista, aga siyempre, aga bigid, no, sa aton nga mga pasahero, nga nagasakay, no, sa mga pampubliko karaga sa yakyan, bukod nga mga itiya sa aton sa Western Visayas, kundi mangin sa bilog karaga Pilipinas, no, kay, di ba, hagus kada gahon, no, mga katodo, mataas nung porsyento. No, itry ka na imbulbar sa mga vehicular accident, makatodo nga hagos kabuan dong biktima. Isa una, no, sa impluensya kung makahililo nga ilim nun. No, nagamaniho ka rita vehiculo. No, nga una sa impluensya ka rita makahililo nga ilim nun, hindi na makontrol. No, kay bangod yan nga hilong, nga ginatunaan masami. No, itry ka na mga aksidente sa aton nga mga

0: Ay, 29 minutos ba naman nagkatariwan sa oras kara ita ala una sa tagapag ililiba makarag nga hapon sa tagapag panghalagan. Ako nga po si Tabarwa Tsempo sa tagapag ililiba sa tagapag waragwag makarag karag edisyon ni Tato Gapala Tuntunan. Rung pila ka magabalita, banwa nga wanatong magabotwa at matatar sa tagapag ililiba makarag nga hapon. Abantayan sa pila ka magan news and public affairs program itradyo todo sa Aklan. Ang kita nga magilibati ay nagangad daw sa Sabadong edisyon ni Tato Gapag panghalagan. Partner nato sa technical science si Katodong Rigi Aplasio. Hasta hindi ka nato kapag ililiba. Ang pamandi ng Katodo naging ka-aksyon makarag nga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo, aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Thank you.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee,

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan? Gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan? Oh,
2: ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguimpanua East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na tumay disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan release talaga yan. So kayo na hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manami nga frozen food products, dapat

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Sanfon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.

0: sa pagretiro. Tiyempo raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retradoon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-upisay at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-drive si ha.
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
1: Mm-hmm.
2: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
1: Thank you very
2: every
1: much.
2: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: Go! This is my radio.
6: I love this station.
7: They're always on.
3: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5.
3: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Biding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church. Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata
3: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 may powerful compound nga nagapanubok sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
6: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
9: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: lang katodo. Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan release talaga yan. So kayo na hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niya yan?
5: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open ka sa akin, ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Live amidst nature with
6: wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
3: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
8: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
11: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
10: Mm-hmm.
11: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
10: Thank you very
11: every
10: much.
11: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
10: Tama.
11: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sarisa.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, diyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Delma Bell Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delma Bell Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delma Bell Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-revay siya.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-hmm.
7: Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpite. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo,

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors. Ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magawa sa andang main branch sa Bakhausur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo. Ag Osmeña Avenue, Kalibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
5: Si Ma'am Annabel, nagnueva isi ha.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
5: Mm-hmm.
6: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti, tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yung boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Po,
5: saan
6: po kami
5: nag-coffee
6: ng rice coffee?
5: Thank you very much.
6: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang
5: nanonood
6: kami ng TV.
5: Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinomog na ako at daod-daod tungod wag na ako at power baga nga rasa ako ngawas medyo latang gulay at ako pinag nga daod-daod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic tikapi nga rin tungod mabalhaw dito ang binipisyo raan ng gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa akong kawasan nga nagtao gita at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Biding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na.

0: Tigayat Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calico. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-hagan na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Southon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Southon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinahusay. Usay Southon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami po salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo?
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music.
8: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
6: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
7: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
8: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
9: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
10: Nationwide.
9: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
10: Sa buong Pilipinas.
9: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, na magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating bulamang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating bulamang baladudunan. At in siyempre yan sa atin ang ating bulamang pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan ang ating bulamang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
1: Hello po, Kuya
0: Boss. Yes po, nanay. Sino po sila?
1: Si Erlinda Panes.
0: Erlinda, okay. Nanay Erlinda. Taga saan po si Nanay Erlinda?
1: Taga Kalinog, Iloilo po.
0: Kalinog?
1: Kuya Boy.
0: Yes po, Kalinog, Iloilo. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Erlinda? Ilang taon na po?
1: 61.
0: Okay po. Sige po, Nanay. Go ahead po. Ano po yung tanong po ninyo?
1: Pwede naman ako kagamit ng sabi nung ano ba yun? Nung ginapatalastok yung ano?
0: Rice coffee?
1: Oo.
0: Kung pwede kang, ang tanong mo sa akin, kung pwede kang uminom ng ating rice coffee?
1: Oo. Ano ba yun, Kuya Boy? Bigas ba yun?
0: Hindi po yun bigas, Nanay. Opo. Ang ating po namang rice coffee po. Opo, Nanay, ay binubuo po ng 15 herbal na nakakatulong po sa ating po namang kalusugan. So, Nanay, ang spelling po ng rice natin ay R-I-S-E. Hindi po R-I-C-E.
1: Oo. Akala ko bigas yun eh. Kasi marami nang sabi bigas yun eh.
0: Ah, hindi po yan bigas. Hindi po, yung ating po naman produkto, Nanay, ay hindi po bigas. Hindi po yan gawa doon sa sinunog na bigas, opo.
1: Kaya ang sabi sa'yo, yung number ko na isa, naka-block dyan sa'yo, hindi ako katawag. Kasi dalawa yung number ko ito eh.
0: I see. Opo. Basta, Nanay, yung ating po namang rice coffee.
1: Hello?
0: Nanay?
1: Ano po?
0: Yung ating po namang rice coffee ay R-I-S-E. Hindi po ito bigas.
1: Okay, Kuya Boy. Sige, tanong ko lang po, yung number ko na isa dyan, naka-block, hindi ko katawag po yun eh.
0: Hindi ka makatawag?
1: Yung dolo, 2-0.
0: Okay po. So, Nanay, dapat niyo pong simulan na yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oo.
0: Opo, simulan niyo na po yun yung pag-iinom po nito. Diyan po sa Kalinog, marami po tayong mabibilhan ng ating rice coffee. Kaya po kung hindi pa po kayo nakakita ng ating po namang rice coffee, hanapin niyo po yung tamang produkto natin, kulay gintong dilaw na karton. Nasa kulay gintong dilaw na karton, ang spelling po R-I-S-E. Okay po, R-I-S-E okay. Po, Nanay. Okay po, Rice okay. Coffee Mix
1: Salamat.
0: Herbal Coffee 14-in-1+1. Okay po.
1: Salamat, Kuya Boy.
0: Alam niyo na po ba dyan sa Kalinog kung saan ninyo mabibili yung ating rice coffee?
1: Eh, marami naman yung butika dito. Akala, iwan ko kung tanto yan. Mayroon ng...
0: Ito po, Nanay. Gagabayan po kita para hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Diyan po sa Kalinog, makabibili po tayo ng ating rice coffee. Diyan po sa RJM Pharmacy. Tapos sa...
1: Okay.
0: Alam niyo yun. Diyan po sa J. Beloso Drugstore.

Tawag po muli mga kaibigan sa 0969-226-9623. Yung ating po namang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyo tawagin dito po sa ating balado doon. Itawag nyo na po yan dito po sa ating programa.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Hindi mo na ako kilala.
0: Ano pong pangalan?
1: Nanay Rose po yo.
0: Nanay?
1: Rose?
0: Nanay Rose ng?
1: Nang?
0: Odjuan. Nanay, tama-tama. Nakausap ko na po yung Adi po naman deliveries. At ang sabi po nila, nanay, second week po naman itong June ay darating na po dyan sa inyo yung ating po namang sabon.
1: Nagsabi?
0: Yes, nanay. Diba? tinawagan ako, nanay, kasi sabi niya, narinig niya daw na sabi ko, tinext ko kasi kahapon, anong tumawag ka po sa akin? Kailan ba yung tumawag ka sa akin? Nung isang araw. Tumawag ka sa akin nung isang araw na sinasabi mo nga na wala pa rin yung ating po namang sabon. Kaya po tinext ko po na sabi ko, galit na po si Nanay Rose ng Odjungan Romblon. At kailangan na po niyang ng ating po namang sabon. Ang sabi sa akin, second week po, nanay, kasi papunta na po dyan sila. Medyo malayo lang po siguro talaga yung biyahe po nila. So, second week po, nanay, nitong buwan ay most probably next week po or sa susunod na linggo, nandyan na po yung inyo po namang sabon, nanay.
1: Dahil kahapon, nagpabili ako ng ng resto pinalimang box doon sa Gonzalgo store.
0: Opo.
1: Sabi ng ginsabihan ko yung apo ko nga nagbili, sabihin mo kung may sabon sila na sa recipe. Sabi, anong sabon? Bakit may sabon yung recipe? Sabi.
0: Uh-huh.
1: Sabi niyon. Sabi ng apo ko, mayroon. Bakit alam mo? Yung lula ko ang nag-ano niyan nagsabi.
0: Opo. Sabihin po ninyo doon sa Gonzalvo, paparating na po yung sabon na in-order po ninyo, nanay, na dalawang po.
1: Opo. Di ngayon, sabi naman ng may-ari ng may tindahan, ma-order na lang tayo.
0: Oo, tama.
1: Ma-order na lang ba sila?
0: Opo. Pero, pwede naman po sila mag-order ulit, plus darating po sa inyo na doon po yun ibabagsak sa Gonzalvo. Doon po yun. Kasi diba sabi po ninyo, doon na lang sa Gonzalvo. Tapos pangalan na lang na para kay Nanay Rose. Okay po. So, tanungin nyo na lang po doon siguro next week or sa susunod na linggo para makuha pa na po ninyo yung sabon.
1: Opo.
0: Okay, nanay. So, solved na tayo.
1: Okay.
0: Okay na. Para hindi na tayo kumbaga sabi nga natin hindi na po kayo hanap pa ng ating po namang sabon at paparating na po diyan sa inyo. Okay po, nanay.
1: Opo. Marami na nga ang pinagsabihan ko dito sa amin
0: Opo.
1: Yung sabon na yun.
0: Opo, thank you very much po, nanay. So, yun na po, paparating na po dyan. So, okay na tayo, nanay. Okay po?
1: Okay.
0: Okay po, nanay. Maraming salamat. Tapos balitaan mo ako kapag nakuha mo na, tawagan niyo po ako muli.
1: Opo.
0: Okay. Yes, nanay. Sige po. Maraming salamat po, Nanay Rose.
1: Sige. Bye-bye.
0: Thank you very much po, Nanay Rose. Bye-bye.

0: Bye-bye.
1: Ayan po mga kaibigan, si Nanay Rose talagang hindi tayo tinantalan. Eh, dapat lang naman. Ganun po dapat, mga kaibigan, ano po, kapag nag-aantay tayo dun sa atin po namang produkto at wala pa rin sa inyong pong lugar, sabihin niyo po sa amin at ginagawan po yan ang paraan ng atin po namang mga deliveries at tayo po mismo ay kinukulit din natin yung ating mga deliveries. Nang sa gayon, ay makuha po natin yung kailangan naman talaga na meron dyan sa inyo. Ganun po, dapat kay Nanay Rose.

Tawag po muli mga kaibigan sa adi mo namang numero 0969-226-9623. Yung adi mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating baladudunan.

0: Tawag po 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagin sa ating mga palatuntunan. Ganun po dapat, di ba? Natutuwa kami kay Nanay Rose talagang hindi niya po binibitawan yung kanya po namang sinasabi na kailangan min ng kailangan namin ng ano ng sabon dapat At hindi niya po talaga binibitawan. Tapos yung pambili niya daw po talagang tinatago niya para dun sa ating po namang sabon. Nakakatawa din si Nanay Rose, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Opo.
0: Yes po. Sino po sila?
1: Si ano, si Sita. Taon po.
0: Ah, si Nanay Sita. Taga saan po kayo, Nanay Sita?
1: Taga Digdi po, sa San Rafael.
0: San Rafael Kararayan?
1: Hindi, San Rafael Tigaon.
0: Ah, Tigaon. San Rafael Opo. Tigaon. Okay, Tigaon, Camarinesur.
1: Opo.
0: Ilang taon na po si Nanay Sita?
1: 73 na po.
0: 73. Umiinom na po kayo ng rice coffee? Si Kuya Boy po ito, ng rice coffee, Nanay.
1: Ah, ito po, itong apo ko po, nakakuha ng number, nagtatanong lang kung ano ba yung kung saan bibili ng rice coffee daw.
0: Opo.
1: Apo ko.
0: Yes po, Nanay. Kayo po ba ay hindi pa nainom ng rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Baka gusto po ng apo po ninyo na kayo po ay uminom na din ng rice coffee. Mahal na mahal kayo ng apo po ninyo.
1: Oh, nagtatanong po kung saan daw makabili niyan.
0: Sa Tigaon.
1: Oo.
0: Oh, sa Tigaon po, Nanay, napakarami. Diyan po sa Our Lady.
1: Ah, mayroon pala sa Tigaon.
0: Opo. Diyan po, Nanay, meron po ng rice coffee sa Our Lady of Mount Carmel Pharmacy, Forest Drug, Amisis Pharmacy, Nix Pharmacy, JC Atienza Pharmacy, Generic Pharmacy, St. Vincent Pharmacy, Dane Natalia Supermart, RCM Store. Lahat po yan sa Tigaon.
1: Opo.
0: Okay po. Oh, puntahan niyo po doon. Nakakita na po ba kayo, Nanay, ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po. Kaya nga, nagtatanong itong apo ko kung saan daw makabili niyan.
0: Opo. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, Nanay, hanapin po ninyo yung tamang produkto natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E.
1: R-I-S-E.
0: Hindi po, R-I-S-E. E.
1: Ay po.
0: Okay po. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Ang spelling po, R-I-S-E.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo, maghahanap po kami dyan.
0: Yes.
1: Saan na Natalia po? Wala.
0: Opo, basta kulay gintong dilaw na karton.
1: Opo.
0: Okay.
1: Salamat po.
0: Okay, Nanay, ha? Yun po yung rice coffee natin. Dapat po makapagsimula na kayo. Nakikinig po ba kayo sa ating programa lagi?
1: Lagi po itong apo ko. Kaya nagtanong siya.
0: Tama.
1: Yung number, kung paano daw makatawag. Nung nakuha niya, yun ang
0: nagtawag
1: sa gabi.
0: Oo, tama yun. Kung dapat po.
1: Makabili.
0: Tama yun. At para sigurado po kayo ng bibilhan ng ating rice coffee, dapat po talaga tumawag kayo para sigurado po kayo. At yung paghahanap po kasi ng ating rice coffee, Nanay, baka po makuha po ninyo bigas. Hindi po ito bigas.
1: Opo. Pagdating po ng anak ko, sabihin ko sa kanya na diyan makabili kasi ang nagtawag itong apo ko.
0: Opo. Basta po, Nanay, ha? Kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yan. Opo. At baka po iba yung mabili po ninyo. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Okay po.
0: Okay po, Nanay. Sige po, ha? Okay.
1: Kasi sa Tigaon po, nagtatrabaho yung anak ko ngayon, nakalis na kaninang umaga. Pagdating niya mamayang hapon,
0: opo.
1: Yun ang sasabihin namin.
0: Basta R-I-S-E po, Nanay, ha? Kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yon para hindi kayo magkamali. Tawagan niyo po ako kapag nakabili na po kayo, Nanay, ha?
1: Opo.
0: Sige po. Maraming salamat po, Nanay. God bless po.
1: Salamat po.
0: Thank you very much po, Nanay. Bye-bye.
1: Okay po. Bye-bye.
0: Thank you very much.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng pwede po ninyo tawagan sa ating po naman palatuntunan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Nanay Gloria.
0: Nanay Gloria. Taga saan po si Nanay Gloria?
1: Milaon.
0: Ay, si Nanay Gloria na Milaon. Nanay, kumusta na po?
1: Maraming po.
0: Okay
1: kaya
0: naman.
1: Kaya boy, kumusta?
0: Po, okay lang naman po, Nanay. Kumusta po? Kayo po ba'y patuloy?
1: Nag-apuglan po po, kaya boy. Bakayan mo lang si Agong. Birthday ngayon.
0: Happy birthday to you. Gusto niyo po bang patugtugan ka? Pagitarahin ko si ano? Si
1: Elvis.
0: Si parang Elvis.
1: Ikaw na lang, Kuya Boy, magkanta.
0: Nandito kasi si paring Elvis, Nanay. May dala po siyang gitara. May dalang gitara. Tapos, ansuot niya po kulay puti na long sleeve. Ang init pero naka-long sleeve.
1: Birthday mo yan, 70 mo yan,
0: Aldaw. Nako, ano po yung handa?
1: Pikandaan ko man, Kuya Boy.
0: Ano pong handa?
1: May spaghetti, may bion, may fried chicken.
0: Wow.
1: May pakwan.
0: Wow. Ang dami.
1: Pikandaan ko, Kuya Boy.
0: Opo, tama yon. Tama yon, Nanay. Eto na si paring Elvis, Nanay. Nakikinig ba si Tatay?
1: Iyon,
0: ole. Tatay, si paring Elvis po, Okay.
2: Kuya Boy, magandang hapon.
0: Tatay, happy birthday po sa inyo.
2: Salamat, Kuya Boy.
0: Salamat po sa inyo at palagi kayong nainom ng rice coffee. Patuloy po sa pag-inom ng rice coffee. Salamat po sa inyo.
2: Firme kami.
0: Thank you very much po, Tatay. Tatay, eto po si paring Elvis na maghahandog po sa inyo ng awitin.
2: Opo.
0: Okay, pakinggan po ninyo, ha?
2: Salamat po. Salamat.
0: Opo. Eto tatay, wait lang ha. Paring Elvis. Si tatay. Ano nga po yung pangalan po ninyo, tatay?
2: Fernando.
0: Fernando. Okay. Tatay Fernando, happy birthday po. Ito po si paring Elvis. Dalian mo na. Teka lang po tatay, ha? Medyo tinutono pa yung gitara kasi. Wait lang po.
2: Opo.
0: Happy birthday daw po sa inyo.
2: Opo, salamat po na maray. Salamat.
0: Opo, pakinggan po ninyo muna. Huwag nyo munang ibababa yung telepono. Pakinggan nyo muna po si Tatay Elvis. Sandali lang po. At
2: opo.
0: Nagtutono ng gitara. Wait lang po.
3: Bilisan mo na.
2: Opo.
0: Teka lang, tatay. Nagsusuklay pa. Nagsusuklay pa po, tatay. Teka lang po. Wait lang. Ano anong ginagawa nito? Paring Elvis, ano na? Pasok na. Teka lang, tatay. Inaayos pa yung damit. Hindi ka naman makikita, yun lang gitara mo, saka yung... teka lang tatay ha, at papakantahan po kita kay paring Elvis. Dalian mo na, at aantay na si tatay. Okay na? Eto na po tatay, si paring Elvis. Happy birthday daw po sa inyo. Opo, eto na po. Paring Elvis, pasok! Pasok na! Teka lang tatay, wait lang po. Hindi pa daw nakasaksak yung ano ba to? Napapahiya ako. Paring Elvis, eto na tatay, pasok paring Elvis.

0: Happy birthday po, tatay. Ayan po si paring Elvis. Oh. Apo.
1: Salamat po. Salamat.
0: Thank you very much. 70. Okay po. Very good po, tatay. Dapat abutin niyo po yung 150 years old.
1: Sa ano? Sa yun ang nasasapalat sa atin.
0: Salamat po, tatay. God bless po sa inyo. Maraming salamat. At kay Nanay Gloria, salamat po sa inyo.
1: Opo. Opo, salamat.
0: Thank you. Happy birthday po ulit, tatay. Maraming salamat. Bye-bye. Ikaw, kung minsan pahamak ka, dapat lagi naka-ready yung gitara mo kasi pag may nagba-birthday mga listener natin, pasok ka kaagad. Hindi yung magtutono ka pa ng gitara mo, magsusuklay ka pa, hindi ka naman nakikita dito sa ang init-init, naka-long sleeve ka ng puti, naka-pantalong kang puti. di ko maintindihan sa'yo parang Elvis kung bakit ganun. Kailangan na kailangan ka ng kumanta, e nag-aantay na yung ating mga listener na may birthday, antagal mo pang magtutono ka pa ng gitara. Ang sa akin, parang Elvis, ganito. Diba, magkasama tayong pumasok dito. Kapag papasok tayo ng... Dapat kapag dala mo yung gitara mo, kasi diba sabi ko sa'yo, kapag may nagbe-birthday na mga listeners natin, na mga, lalo na yung mga umiinom na ng rice coffee, dapat nating kantahan. Kakantahan mo yun ng happy birthday. Yun lang naman yung request ko sa'yo. Lagi ka namang may rice coffee dyan. Hindi ko maintindihan sa'yo na kailangan mo pang tunuhin yung gitara mo. Magsusuklay ka pa. Lagi pating naka-brush up yung ano mo yung di ko maintindihan sa'yo paring Elvis. Pag sabi kong pasok, pasok na. Gitara na kaagad. Hindi yung magtutono ka pa, magsusuklay ka pa, aayusin mo pa yung damit mo. Hindi ka naman nakikita. Ayan po, lumabas din si paring Elvis, mga kaibigan. Medyo nag... Ay, nako, nako talaga. Anyway, maraming salamat sa lahat ng mga nagbo-birthday. Happy birthday po sa inyo. Galing po sa amin ni paring Elvis. O, talaga si paring Elvis. Eh. Ang tangos naman ng ilong. Tisoy nga, itisoy eh. Tangos ng ilong, tapos yung sapatos naka balat na itim. Nako, ang ganda. Pormang porma yan lagi kapag papasok dito kasama ko. Nagmumukha akong alalay niya eh. Anyway, maraming salamat po naman sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon. Happy, happy birthday po sa inyo. Lalong-lalo na yung mga umiinom po ng rice coffee. Tsaka kay tatay, dyan po sa Milaor. Maraming salamat po sa inyo. And happy, happy birthday po and more to come galing po sa amin dito. Alright, wala na tayong oras mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paladudunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na. Healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Si Nanay Vicky sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
3: Lapi Kuya Boy.

0: Soldag Tuya Boy. Oh, ngayon magaling na.
1: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
2: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Radyo Todo.
3: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee. Ay, nagnamira akong mapamatsag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, wala akong mag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee. Ang dinamira inyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo
2: yan? Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlog, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Yan ang panubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DTX 500!
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patata Navara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: I love this station.
7: They're always on.
4: Radyo Todo for the best variety of music. Ito

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, rider at Nibuswang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatag sa gabi, kung gabi, mag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong mag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gitamo it More Power Biotic Coffee agud dinami ra inyo nga.

0: Sanson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ann Sansomag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: More hits when we come back. Stay tuned.
4: 88.5 Todo. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako ng obra to sa idagong. Dati huwag ako ga obra dahil maguyang gawas makaroon, ay tugotang sa idagong ga inobra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag inong nanay, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best trying more power.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numancia Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numancia. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calibo, Aklan.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo bang makapag-loan gamit ang iyong SSS sa mababang interes? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso, sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending o sa Guding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending, ang kaagapay sa kailangan ang financial ng mga SSS pensioners.
4: Magandang balita! Sa lahat po ng customer ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nelly's Lodge sa harap po ng Kadiklan Church.
5: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! DTX 500!
5: D3 Bio!
7: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio!
8: Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
8: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
8: Malakas, mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Santon
9: Mix.
1: Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na,
1: lalakas,
5: at gaganda ka pa.
10: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
11: Sa pagretiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nagawsoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
8: Si Nanay Vicky sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Lapi Kuya Boy.

0: Sundance Kuya Boy. O, ngayon magaling na.
1: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music. Best music.
5: I love the music.
6: Best music.
2: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata
2: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo. Aramis TDX 500.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5:05 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador. Bawat komentaryo, may punto ang bawat komentaryo.

0: Lo son Visayas Mindanao, Banwat Kalibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Sabado. Petsa 13 yun. Sabugan kara itahon nyo dagong 2026. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pagabi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod, nga musyon, mamati yun kita. Ita programang Todo Birada. Ayrong Todo Birada, hasta alas 7:30, may daywang oras agtunga kita nga balitaktakan, talakayan. Ag syempre, mga report ko aton nga mga katodo patrol reporters nga kaina pa naka-deploy nagawarang-warang sa anda kara nga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, area of coverage. Para gamang magtutok it mga preska dayagko ang nagapanguna nga mga balita, impormasyon nga sarang direktang igabasyada sa inyo kara nga pagamatinan. Holiday kahapon, makaron Sabado, uwa man it klase, uwa man it opisina. Maguwas yamang ha kon may mga bagalikon at may mga overtime. Pero rumanga na sa pribado, kaparehas namon ay dire-diretso taron. At sa sayakyan nga na loss break, ha, kaparehas ko sayakyan baya nga uwat break, uwat preno. Dire-diretso ro ginatawag nga pagpanerbisyo publiko. Uwat ho holiday, uwa man ita Sabado, uwa man it Domingo. Maguwas yamang kung hinama halimbawa ro imong ginatawag nga pahuway. Aro imong day off. Ay, makapu pahuway karon sang adlaw pero balita man gihapon. Aro imong nga ginabantayan mga katudo. Ganyan po ang tenor ng trabaho namin. Iya sa broadcast industry. Hindi pwede nga uwa kita't balita. Dapat may ikabalita kita sa aton kara nga mga kaigmang huran. Good morning anay kay GP Magpusaw. Kama naman kay Jima Kiswani sa Bacoor, Cavite. Kay Tita Emma Vega ha, nga nagamonitor man. Kay Roy Buntugon. Kay Lina Mercado ha, nga una sa Sydney, Australia. Nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpahalagam. Madam Lina, good morning po. Kasi agahon tariya katon makaroon sa Pilipinas. Agahon tariya katon sa Banwat Kalibo. Alas 5:12 rong oras. Kaya good morning ha. Ano mang oras una makaron sa Sydney, Australia. Paki-inform abi ako kung anong oras makaron una sa Sydney, Australia. Good morning man sa aton nya mga taga temporary public market. Sa aton nya mga manog baligyat isda. Especially una sa may bagsakan area. Ay una gindo tagabuan. Una gindo pagakyawan. Ita mga isda mga katodo no nga ginabaligya man sa baryo, ginabaligya sa binit karsada ag ginalibon. Sa mga manog baligya karne ha. Manog baligya karnit manok. Manog baligya gulay. Manog koskos it niyo. Sa mga manog tadtad, manog kiwa. It mga yangka, tambo ha. May mga nagahimay yun itakway. May nagahimay yun itabulanglang. Obod it niyo. Puso it saging. Yun do manami nga mga tinuga makaron. As Sabado, manami nagapayo. Diba nga katodong Roger Lucero Nagales? Good morning ha kay katodong Roger Lucero Nagales. Kay Jomari Nerha. Nga nagamonitor man makaron sa aton karang pagpangalagan. Kay Marilyn Sakarias Igat. Sao kon nanuro kapalaran kuro yung stall nga ron. Kaging umpisahan. Made in bamboo po ha. Made in bamboo. Ay roging paobra gali karon. Ay bukonta it kwarta. It gobyerno lokal. Kundi halin sa busa personal. Ni Mayor Juris Bautista Socro. Base ron ha. Kay Mr. Noy Pador. Waton nga market supervisor or market administrator. Karuging paobra man na karon idol. Ay halin. Sa busa ko atong pinalangga nga alkal. No, kay Madam Lina Mercado. 7:15 a.m. Alas 7:15 it agahon. Paunat akamorina. Iyat sa aton sa Pilipinas, especially iya sa Banwat Kalibo, ay alas 5:15. Inakin nyo, alas 7:15 it agahon. Winter dito. Magamig-yamig ang nagainugan. Ay ikaw gamang ron, Madam Lina Rumakahambag. Ay uwa patanakon maabot do Sydney, Australia nga ron. Marami man siguro rito magwarang-warang, no? Ang ito na kita magbalita. Morning kay Ramil Bigo. From Belgium. Sa pamilya Candelario. Sa Malinaw, Aklan. Gabigid kay Bing Candelario. Kinapatamyaw gid ni Ramil Bigo. Saman siguro imo sa Belgium ra. Ang mga katuto. Mga imported makaron, no? Mga early birds. Basta't adlaw nga Sabado ay may mga early birds kita. Mga imported mga katudo. Mga abroad, mga balikbayan. Good morning man sa aton niya mga cargador. Good morning man sa aton niya mga market sweeper, mga street sweeper. Ag sa aton niya mga garbage collector ha, makaroon nga adlaw kara ita Sabado. Good morning man sa aton niya mga kapulisan. Good morning man sa aton niya mga miyembro't bipat ha, mga barangay tanod. Sa aton niya mga taga Philippine Army, Philippine Coast Guard, the Philippine Navy. Nagapaabot gid kita ita pagpanamyaw. Anong pizza kita makarondong? Pizza 13? Ay abaw, hay kon aton nga pagahuyap-huyapon hay. May sang Domingo agtunga. Yun lang bago ro kapiestahan ita Banwang Kalibo. So kon kapiestahan, may una gid nga kasadyahan. Ay basi hilipat ka mo. O aton nga dagunan nga mga panaad nga mga aktibidad sa kapiestahan ni San Juan Bautista. Para sa mga kalibunhon ha, for kalibunhon only. Ayan, pag hinambag nakon ay exclusive for kalibo. Ay special request ra eh. O inyong mga bugsayan doon na ha, o inyong mga pantihan. O inyong mga baruto, white makina. O mga di makina, pwede mang paisan it makina. Ag ipasakop, i-entry. Sa aton nga ika 14 anyos. Ika 14 years. Nga hayad panaad kay San Juan Bautista. O aton nga bakbakan sa bugsayan year 14. Exclusive yung anay for kalibunhon. Mga taga kalibo yung anay ha, romaga bugsay. Mga taga kalibo yung anay, romaga compete ha, maga kompetisyon. Sarayang bakbakan sa bugsayan year 14. Kaginahatod katon itlo. local government unit Itbanwang Kalibo, kung Radyo Todo 88.5 FM ang radyong kaibigan mo, ag kong El Capitana. Agina uman-uman ko ha, inahatod katon it LGO Kalibo, pinaagi kay Mayor Joris Bautista Socro, ag kong 88.5 FM ang radyong kaibigan mo, ag kong El Capitana. Arorayang bakbakan sa Bugsayan Year 14. Gani sa mga interesado, ay inayang sa Baybay Road, sa Barangay Mabilo Kalibo. Wa pangani ako makabisita dito sa aton nga official nga venue ha, ay kadadagon naging panaadman kita Dilias Beach Resort kung siin igto pagahiwaton sorayang dagunan nga mga aktibidad hindi na o kung hinaga magapamasyar kita sa Dilias Beach Resort, no? Pamasyaran naton si Nanay Dilia Mirin, rong pamilya Mirin. Kung sa siin ay ina man gihapon pagahiwaton ro aton nga bakbakan sa Bugsayan Year 14. Ayro mga beach resort kurayang nagtaliwan nga mga Nobyembre, Disyembre, Enero pagsugod ita 2026 sa mga katudo ay naging biktima ita storm surge mabaskog nga humbak mga katudo, no? Abot sanda ko dagahay itiawod pero sige yang bisan papaalin ay haron back to operation gihapon do aton nga mga mini resort sa Front Beach, Along, sa Baybayon, kita Banwang Kalibo. So, kita kits kita ha, ay hindi na pagpamasyaran ko. Rong Dilias Beach Resort, kung siin una pagahiwaton. Roaton nga dagunan nga mga kasadyahan. Rong bakbakan sa Bugsayan, daya roaton nga pinaka main event ha. Rong karera ita Baroto. Uwa man gihapon, it may pagbagurong rota ha, imaw man gihapon. From Dilias to Lambingan, katapos it Lambingan, balik iya sa may Tambak, New Washington, ag dumiretso gondayon sa finish line. Ayrong magadaog ay magabaton ito mataging ting na 10,000 pesos for the champion first prize. Agro second prize ay magabaton it 70,000 pesos. A 70,000 ha. Agrong third prize ay magabaton it 5,000 pesos. Pero hindi man pagaron nga mga rower kundi daywa kamo ay may consolation prize man kamo nga 1,000 pesos. Gani hindi man kamo maguli nga luhaan bisan pa paano may iba kay kamot mocho, may iba kay kamot red horse, may iba kay kamot soft drinks, may iba kay kamot tubi, no? Red horse tabi ya gimana aga mocho dingdong ay maalin ka ay pwede man duay ah wagon gid ano yung bagong arong gina kaibugan itanan durayang club kuno dong nakasamit kayon karon katdayang bagong produkto it emperador ginatawag nandang club ro tinirat abi ni dingdong kahapon sa birthday ko anang pinalangga nga tatay ay Red Horse abo rohanda o galing hay no invite man kita wa man kita imbita dong wa mo gid ako hadumdumi kahapon si Dagol taro nag-invite bukon mat imaw ro tigawas pero kung king invite mo ako ay I'll be there. So belated happy happy birthday ha sa tatay ni Dingdong. Kasi kung may habilin pa.
1: Ang inyong mga bunga nga walang
0: good morning man sa pamilya Madola, pamilya Ribaldo, pamilya Acevedo. Ina sa may Andagaw ha, nga may andamang okasyon kahapon. Imbitado kita o galing Halipat. Halipat kita pero makon kay daya ron pagkatapos maos-os kita ag mamasyar dito sa Andagaw. Or makaon lang kita taho kara taho ni Kap Boboy sa Buko kung nagapamati imaw ay kung uwa imaw nagapamati ay uwa taho ron ay what order what mando. Pero kung nagapamati may una gilat ang taho ron ay may mando imaw nga agtutumana sa Radyo Todo magdaga katutaho ha. Good morning kay Maricel De La Rosa. Ina sa Libang Makato. Inapatamyaw na si Marilo Masula Puod, Mary Jane Puod, ag sa bilog kong pamilya sa Puok Talipapa. Si Arnel Puod, ag sa pamilya niya. God bless po. Happy happy fiesta gali ha sa mga taga Santo Niño Village ha. Masadya ro andang dispiras kabi'e, may binaili, may disjake, makarundong kaadlawan. Siin baga kita ma-miesta ay. Una kanday Chip Junil. Adong, kita Highway Patrol Group, ina lang kita ma-miesta. Yung galing Bukonta at Santo Niño Village, Ruana eh. At sa Bakhaw ta eh. Ay na kay dating Chipron. Maling-ling kita hindi na. Kasi makachamba at makalibre kita ilabas dong. Good morning man kay Efren Igtanlok, kay Rimi Rapis, kay Ristelin Aguirre Rotolo ha, at kay Binje Rotolo ina sa Minaliso, kay Nong Gido Reyes, at kay Ginny Florendo ha, nga nagapamati man makaroon sa aton karanga pagpangalagat. Good morning man sa mga taga barangay Mabilo Kalibo, especially ina kay Kagawad Inday ay nahalin ako. Nagbilin gidimaw ay may amon man na makaroon nga sibak iya sa may highway it high me Cardinal Sin Abinyo makaroon nga kaaganhon it's Kalinisan Day may sibak makaroon sanday Kagawad Inday. So good luck ha agpadayon niyang. Good morning man kay Angeline De La Rosa Nablo ha nga nagamonitor man makaroon sa aton karanga pagpangalagan. Kay nang pini at kay nung nono ha ay ginahimo kitang energizer samta nagapatiyog ko ana karanga washing machine. Anong nono nang pini good morning
1: napapakit ka na kita sa radio service
0: naman kay nang Nita Gonzales Luntok nga nagamonitor man makaroon sa aton karanga pagpangalagan sa pamilya mayor ina kay Boboy Laway ha kay Mr. Hill Regalado. Agkama naman sa mga taga Arcon Knitting. Agina kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga kay nung muli ha. Ano pa baga mamasyar ay? Ano baga mabalik si nung muli ay? Dumduman niya tabi na nakita kung may pantat imaw. Pwede man siguro bisan uwat pantat no? Ibang putahi man. Ito, dumduman kita kung may sikop, may dakop nga pantan. Pwede man siguro tilapya, no? Nag-uwat bungot, ha? Nagmalimpyot ang tilapya. Animalist naman ang tilapya, right? Good morning kay Carl Oreta at kay Edgar Baltero. Nga nag-monitor gid permi-permi kuno iya sa programang Todo Birada. Kay nung Merlin, kay nang Julian, kay nung Dulpo, Murado, no, sa pamilya Murado, nga nag-monitor man katon adlaw-adlaw mga katuto. Iya sa barangay istansya sa Team Boboy sa Buko, maayad-ayad gid niya agahon. Ag sa Mobo, kay kumpari kong tunay, kay Kagawad, the Junior Tori, nga manog kapitan man. Good morning man kay Tatay Jess, Tatay Jesus. Ag kay Daddy Bert Tabasa nga nagamonitor man makaron. Ag sa mga taga barangay Linabuan Norte. Ag ina kay Nanay Kap, ag kay Tatay Kap ha. Aba kahapon wa kita makapaamulya rito, wa kita makaarangkada. Pero basi makaron. Alinon ta lang sa Sabadoro atong tasa ag mainit nga tubi ag kape no. Ag mainit nga pandisal. Malunggay pandisal nga may cheese. So, good morning kay Kapitana Nini Reyes. Ag kama naman kay former Barangay Captain Rolando Toto Reyes. As of this broadcast time, wala pa pong kalaban si Nanay Kap sa pag-abuton nga barangay ag sangguni ang kabataan eleksyon. Sino pa abiro magdeside? Ayaron, nakikita nyo man, dupag porsigi, agrokahugod, katutom o inyong barangay kapitan nga si Kap Nini Reyes. Wagid nagapabaya. O, hay kamo, mahandom pa nga inkwentro ho ni Mao. Mahandom kamo nga gapawan nyo imaw. Good morning man kay Kagawad Jerry Adok. Ag kay Miss Mary Ann Rataya, abi madam pagagayon saging. Ay iparis naton sa mainit nga kape. Good morning kay Blinda Taay, ha, nga nagamonitor man makaron. Kay Madam Los Taay, ha, nga nagamonitor man makaron niya sa may Banwat Makato. Maayad-ayad yun niya agahon. Welcome, welcome, welcome sa aton karanga pagpangalagan. Bansa naka-standby yun, ha, si Katodong Veronica Torres. O aton nga weather specialist, no? Okay, sige, unahon ay naton dudayagan itapanyem po. Panyempo makaroon nga daw ita Sabado. Ano ba garo panyempo naton? Agro panyempo naton sa suod it up at nga adlaw. Sa ginatawag naton nga 4 days weather outlook. So sitwasyon it by bayon do aton nga heat index, no? May bagyo ba ga? May magain ba ga nga panyempo? O sige, hindi ko naton pagpabuhayon pa. Ibagod nga naka-standby yun si Katodong Veronica Torres. Ha, i-check naton. Rancho Todo Live Report, Report. Direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City, Katodong Veronica, magandang umaga po. Please go ahead.
2: Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Sabado, 13 sa araw ng Hunyo, noong 2020. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan ang easterlies o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko patuloy ang epekto sa silangang bahagi ng Southern Luzon, silangang bahagi ng Visayas at silangang bahagi rin ng Mindanao. So nakita nga natin sa satellite image natin yung thunderstorm activity sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Wala, sa ngayon, wala naman tayong namumonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine area of
0: residence. Salamat naman!
2: Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, simulan natin sa May Luzon. Nakita nga natin sa Metro Manila at buong Luzon area yung partly cloudy to cloudy skies na kondisyon at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Gayunpaman, may mga tsansa nga tayo ng severe thunderstorms at mas mataas yung tsansa nito sa may Southern Luzon area, pati na rin sa hapon at sa gabi. Yung mga kasamahan naman natin, Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory kung kinakailangan. Nakita nga rin natin yung gantong klaseng panahon ay posibleng magpatuloy sa susunod na 3 to 5 days. Agwat naman ang temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 33 degrees Celsius. 18 to 24 degrees Celsius sa may Baguio, 26 to 33 degrees Celsius sa may Lawag at 26 to 38 degrees Celsius naman sa may Tugigaraw. Agwat ng temperatura ngayong araw sa may Tagaytay ay 23 to 32 degrees Celsius at 26 to 34 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Ngayong araw naman, agwat ng temperatura sa Puerto Princesa ay 25 to 32 degrees Celsius. Ganun din naman sa may Calayan Island. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao area, nakita nga natin na yung easterlies o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko ay magpapaulan sa may Davao region. Sa Visayas and the rest of Mindanao, mas magandang panahon yung inaasahan natin at may mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. Kagaya nga sa Southern Luzon, posible pa rin ang severe thunderstorms sa may Visayas at Mindanao area, lalo na tuwing hapon at gabi. Yung gantong panahon, pwede nga rin mag-last in the next 3 to 5 days, pero dahil may kahabaan nga yung span of time na yan, ay posible pa rin itong magbago. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Cebu at Davao ay 26 to 32 degrees Celsius. 25 to 32 degrees Celsius sa Iloilo, 27 to 33 degrees Celsius sa Maytacloban, 25 to 31 degrees Celsius naman sa Cagayan de Oro at 24 to 32 degrees Celsius sa May Zamboanga. Ngayon naman ay wala tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay ng ating bansa. Sa Kalakang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:27 ng umaga at lulubog ng 6:26 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng PAGASA. I-follow at i-like aming X at Facebook account, DOST-PAGASA. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-PAGASA Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna pinakahuli sa lagi na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica C. Torres, ulat.
3: Radyo Todo Live Report!
0: Abogid nga salamat ha kay katodong Veronica Torres. Roaton nga aktibong weather specialist no? Nga naghatod-katon itabalita makaroon nga agahon. Imbukada nga balita ha. Anungod sa dagagan itapanyempo. Ang nagapasalamat kita nga uwa man itbagyo, uwa man LPA, maguwas yamang sa nababatyaganta nga epekto ithanging habagat, no? Kasi habagat yun kita makaroon eh. Bukon yun kita't amihan, nagkambyo na po, no? Agmat sa nagamig-amig yun makaroon, doon panyempo, ha? Especially kung aga-aga, ha? Nagausoy kagin itahabol. Ay gusto mo nga magpabukot, no? Ay magamigro, dupoy-dupoy, ithangin. Ayan. Ay bangod nga ni ko epekto ithanging habagat, no? Ay uwa man kita at bagyo, uwa man kita it LPA. Uwa man ita problema sa aton nga kagawaran, bukon man ita mahumbak or mabagod, nga ni sa aton nga mga kaigmanguran nga mga mangingisda, ay ano paro inyong ginahugat? Magbugsok yun kamo. Magamat-amat yun kamo sa inyo karang mga destinasyon kung siin kamo, kampante nga magpangisda.
3: Komentaristang walang sinasanto.
0: Good morning anay kay Jody Sapico ha. Ag kay Salomi Solina Sorilla Villanueva, kay Juna Okendo de los Reyes, ag kay Bingay Almano na, ag kay Roland Rasgo no ina sa Ipil Batan. Kay Nang Hilda kay Nung Boying Igos ha ina sa Tigayon. Ang nagamonitor man aga siyempre kay Karen Mayor at kay Karen Amara ha, nga naga-monitor man. Sa mga taga-Kalibo Shopping Center ha, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agaw.
3: Berwada!
0: Sa mga taga-Sila Serna ha, from Purok 1 to Purok 13. Ayan. Iyan di kara sa may Cali Rizal, sa Istaca, sa may Sikimpo, M. La Serna, no? Iya sa may Dima Agma, sa may Crossing Bangan, New Washington, iya sa may Tuting Reyes, Agmabini, sa may Crossing Buswang, ayan, Ag Old Buswang ha, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya ga.
3: Siyempre,
0: iya sa may area ta Enroldan, J. Magno, Goding Ramos, sa Blessite, ag sa Santo Niño Village nga, kapiyastahan ko no makaroon.
3: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Ay masadyaro andang dispiras kabi eh, no? Masadyarong binaili mga katuto.
3: Todo, berwada, berwada.
0: Good morning kay Kagawad Michael Villanueva Solina ha. Kay GB Matore ha. Ang kama naman kay LC Iguban Mulas. Ina sa Barangay Daha Banga. A piyesta man, no? Sa Daha Banga, so happy happy piyesta ha sa taga barangay Daha no sa Banwa kara ita Banga.
3: Todo berwada, berwada.
0: Ay, magali makaroon do piyesta iya sa may Santo Niño Village, no, sa Poblasyon Kalibo, ag ina sa Daha. Roana it Poblasyon Kalibo sa June 24th na mga katulad.
3: Berrada.
0: Ano yung mga kaigmang huran niya, mga mangingisda nga gustong magpasakop, ay ayos ayos ayon. Iprepara rin do inyo nga mga baruto, no? Ay 10,000, 7,000 ag 5,000 ag 1,000 nga consolation prices nga tumataging ting, ha? For Kalibo only, ha, exclusive for Kalibo only. Ay request ra kuaton nga mga simple nga mga mangingisda mananagat agud maka-intra mana kami idol. Ayan. Ah. So sa aton nga mga mangingisda mananagat it Kalibo, no? Sa 16 tanan ka mga kabaranggayan, kon may baruto kamo, i-intra ninyo. Ah, agud mapakita ninyo ro inyong kamayad ag kapersado nga magbugsay.
3: Berrada.
0: Good morning kay Chris Gold Mendez, nga nag-monitor sa aton karang pagpagalagad. Una lang naton pagahiwaton do registration, ha, sa venue mismo ina sa Dilias Beach Resort sa Sitio Podlo, no, sa Barangay Mabilo Kalibo, ha. Ina lang kita kaparehas man ko dati naton nga ginahimo, pero kon may gusto nga magparehistro iya, no, like abi man na Bacau Sur, Bacau Norte, New Buswang, ag Old Buswang, ay magapit-yapit ka mo iya, ang Dagao po o kay iya lang ka mo diretso sa broadcast center, no? From Monday to Saturday. Ayan. Tama-tamaan nyo, ha, nga nag-programa kita. Ag pagkatapos itaton nga programa around 7:30, hay pwede yun ka muna kon nga ilista, no? Para nga mga contestant nato, no? Ah, mga taga-bugsay naton pag-abot sa June 24, mga katudo, no? So magguwas karon sa aton nga pinaka main event rong bakbakan sa Bugsayan year 14, may aton gihapon nga traditional nga beer drinking contest.
3: Berrada.
0: Kanay man aton do mga manginginom ag may mga abilidad sa pag-inom, ay kun kamo ro pagayawagon nga master drinker ag nag-champion, mga katudo, ay may premyo kamo nga kas nga pagabatonon. Ayan. Sa mga inunga man, 5 years old above, 5 years old above, ginakangay ko man kamo, ha, sa rayang pagbalik ko aton nga traditional pagit nya pag game dingdong, rayang padudo kay nini ag kay toto, ha. It's a milk drinking contest, padidi, gatas, daga dingdong, ring unga, ring bunso dito, pa suyop-suyop gatas, kung sino una makaubo sa biberon, may premyo kas nga nagahugat.
3: Berrada.
0: May kas nga nagahugat, no, sa unga nga 5 years old below, halin sa 5 dagon panaba kon sin oro pinaka the best agmayad magsuyop it biberon, nga maubos na narong gatas katodong Rinald, pwede na tong iintra. Ay hindi sa beer drinking tas katodong Rinald nga ron. Si katodong rulit, mayad ta sa mga padidi nga ra. Mayad tayo maro sa biberon, si Katodong Roliboy Herrera, ha? Doon doon among pangbato siguro, no? Ay matsa 5 years old below po yung manduan ng edad. Ha? Wa pa imot sa isintara, si Katodong Roli. Ay, dingdong, pwede pataro na ito ni Asoko, no? Good morning man kay Marita Silvestre Almero, no? Ag kay Rosie M. Isog, ha? Nga nag-monitor man sa aton karaga pagpangalanan.
3: Berrada.
0: So yun, pinagamang, ha, sa atong larong lahi, larong bayan, ha? Rong bakbakan sa Bugsayan year 14, roaton nga traditional beer drinking contest, kung may pagahilong, ginakangay man aton do mga inunga nga magpasakop sa padidi, ha, kay Toto ang kay Nini, gatas malang roandang ginainom, bukonta it San Miglite, bukonta at beer, bukonta at pilsen, bukonta it mutsuro andang ginainom, kundi gatas. Ha? Gina-assistihan man dun ko andang nanay ko andang tatay, no, kung paano ipaubos rong sangka biberon nga gatas. Ang konsinero yun, ha, imaw rumagadao.
3: Rencillo, komentaristang walang sinasanto.
0: I-check anay naton si Katodong John Cabisilla, pero good morning anay, ha, kay Sarhinto Romel Morato nga nagapamati man makaroon sa aton karagapagpangalagad. I-check anay naton si Katodong John direkta sa may provincial hospital. Agpaos-os sa aton nga may temporary public market.
3: Radyo Todo Live Report. Report! Report!
0: O sa Special Communication Patrol, please come in! Katodong John, please go ahead! Okay, paki-adjust abi anay dong, roana nga komunikasyon ni Katodong John ay matsa hindi magtugod, no? Hindi kami maghilibati, ay matsa abo ro suga makaroon. Abong bantayaan, abong kiwaon makaroon, may mga mamsa pa akong hakita rito, may mga pantat, no? May mga pasayan.
3: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo.
0: O, balikan ta si Katodong John, Katodong John, na please go ahead. Okay, dali yang, dali yang, dali yang. Mga katodo, no, dali yang, dali yang, dali yang. Ara na, Katodong John, na please go ahead. Katodong John.
4: Okay, Katodong John, no. Iya, makaroon kita rin kaya sa pinakalikod na porsyon. Ito ato nga tindahan, ato nga temporary nga may kalibu public market, no. Ayan, katodong nga plastar. Unahan ko, ano, Katodong John, no. Rumbalita na itong halin sa ato nga provincial hospital. May tatlo ka mga vehicular accident. Kaging nga dala sa ato provincial hospital, makarungid lang ang mga agahong Katodong John, no. Ruuna di karahay, dayang arang daywa. Hindi natin masayaran na Katodong John, sa nang daywa ra. Kung nagsunggab sa nang daywa ra, kung ano, basta halin doon sa bilog sa Habana, doon sa bilog halin sa Ibon, doon sa bilog na halin sa Ibon, dala tara ito ibahay, MDRR ito ibahay, o ambulansya ito ibahay, doon sa bilog na ra, ay dala ra ito nabas MDRR mo. Mga biktima ng vehicular accident niya, Kandaya Rubin Arnijo, 24 anyo sa Panginaron karano, ita barangay Hibon sa Banwa, ita nabas. Agro sa bilog kara katulungan dyan na dayang si Gerson and Gerson Antonio nasa legal mga Panginaron na imaro ay taga Habana nabas katulungan dyan kasi halos magdungan sa natabot riya sa ato may provincial hospital at mga last three days na pangarosan kinataga-aga dala at mga ambulansya katulungan dyan no nakonsiin sa nang daywara ha na aksidente sa motorsiklo. Hindi na rin masayaran natin sa kay Katodong Rudy kung ano rin nagsiunggaban sa darang o angkas sa motosiklo na daywa kasaya doon natin parang mga security guard kung dahing daywa rahe kay ibahan sa nang daywa o angkas na sa motosiklo

Pantay City anyo sa Pangidaron karon ang imong taga barangay Murani sa Banua kita Baliting aton diin sa kaisana nga motorsiklo pagamot ni karon sa May Sitio Hulaton ano nga barangay ra Sitio Hulaton nga man party right na bata no imorohaya na aksidente o tumumba na out balance mo sa motor nga ginasakyan yung kutsiin ginrespondihan man imorohaya katulong nga Juli ita hindi ara remote po na kuliti agrobiktima king dalaya sa atong namay provincial hospital dahil si Rony Kinisio ay nakaagom katulong nga Juli at mga nakasari-sari ng mga lastro sa nakasari-sari ng party kaya sa kutsiin dahil nga biktima hayam mo karoon sa atong namay provincial hospital. Last 350 person kinatagaga, nagamot mo niya sa provincial hospital. Dahil isang bilog pagiging nga biktima ita vehicular accident. Dahil nga nga biktima nga si Peter Jan Navarro, 32 anyo sa Pangidaron, karano, ita barangay Daha Norte sa may Banua ita Panga nga kunsiin. Nagamot mo niya sa itong provincial hospital na biktima dahil imurahay na aksidente man katulong Junilag dahil nga si Peter Jan Navarro ay nakaaguman katulong nga Junil at mga nakasari-sari man nga lastro sa nakasari-sari man nga party kanawas yung siin dahil nga biktima ay ginda maniya sa itong may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. May mga vehicular accident pagig katulong Junil, no? Galing yung iba matangaragin pang repair mat sandara sa outpatient department itatong nga may provincial hospital. Maadto lang kita sa mga nakakonfine makuriya sa itong provincial hospital katulong nga Junil, no? Sa itong surgical ward, may 41 ka mga nakakonfine sa itong nga PD wards. May 40 ka mga naka-confine sa aton nga OB wards. May 104 kananay at may 25 ka mga nga aro naka-confine sa aton nga female wards. May 57 ka mga naka-confine sa aton nga medical wards na kunsiin. Nakasari-sari ka mga bati aro naka-confine. May 106 ka mga naka-confine. So matotal ka trunga dyan, no, sa kabilugan, may 392 ka legal age at may 25 ka mga nga sa kabilugan nga naka-confine makaroon iya sa ato nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Alin sa provincial hospital katulong nga dyan, yun, nag-direcho kita rin sa ato nga masak-usako na ito nga temporaryo na ito nga may Kalibo Public Market sa makarong nga pangoraso, no? Agaya, ito isda katulong dyan, baka buhabong imarot makarong katulong dyan, kay paring Ryan na Dilacros, kay paring Judy Dilacros, abo nga marot makarong nag-abota, no? Anda nga isda makarong, kababo, binanira makarong na, ina, nakita na sa picture, binanira makarong do, mga istarya marot ang bilog dara marot nga bilog ha halin ita 170 hasta 180 kilo bilog ang marot nga puti may aton ra nga gurayan masunod ay abo man gurayan nga ra halin ita 150 180 hasta 200 kilo may tirok kita ra 180 kilo may lawayan kita ra 120 hasta 200 kilo may asorti gitang istarya 120 kilo rutamban 80 kilo may aloy kita riya 160 kilo, hasa-hasa 180 kilo, salay-salay renginto 120 kilo, bantalaan ni Bradley 370 kilo, pero ya sa piyak matanahay 340 kilo. Romalasugiya o Royang Blue Marlin ay 400 kilo. May sulig kita riya 250 kilo, banggit nato riya 250 kilo, may bisugo kita riya ay 200 kilo mat-an na ito niya kay Bradley manami rin ang mat-an 160 kilo may gusaw kita rin 200 kilo may lapu-lapu ron nakikita yung picture unang picture gano'n pero yung ginakanlasa nga ron nga mabuhalong isla lapu-lapu gano'n 450 kilo may mamsa kita rin 350 kilo agro tangigi 400 kilo nga ni makasan niyo gaya pa makaroon doon isla nga rin nga naga yan sa ito nga may temporary may Kalibo Public Market no. Pero atong bangos, si Mama Tagapo, no? Rumainto ka bangos, taginapakas ka na, ay 140 hasta 160 kilo, pero pag ipwede ito sa bawan, 180 hasta 220 hasta 240 kilo, no? Gaya, maturo bangros na itong iyas, sundit ito nga, ating prado ng may Kalibo Public Market. Magaling kay Ma'am Nining Tolentino, padto riyan sa Rodilin Bunlis Bangos, padto riyan sa Pamilya Magallanes, no? Abunda to kita at bangos, katulong nga, Adil. Pag abot sa may pasayan kita, no? Depende sa agot, pasayan na, 300 hasta 400 kilo. Pero may inamatang pasayan ron nga, tinumpok-tumpok, pwede ka mo kabakal ita 20 pesos isang pinto ko tanong, pero pwede pang lamahay ron sa ato yung mga gulay, no? May pantat riya, dahil tas gurado, tang nabas na, dahil gumpat, patasaan ang latok na yung pantat niya na, 200 kilo, no? Akita na ito, may pantat na itong amigo, 200 kilo. Kani bakas-bakasan niyo, huwag mag-abot ka mo riyan. Pag-abot sa karne, abunda, ta kinakatulong nga dyan, no? Purong puno, rato niya nga, mid-section, magaling sa printi, hasta rin ka sa akong sa likod,

0: punong-puno katunong adyo lang ito sa Fiesta Book. Inaman di karundo aton nga chicken section, no? Ang tatrobe na aton chicken section, aton nga dress chicken, o aton nga backyard ay 200 sa start, 210 matagayapon o kilo. Wa mata nagnaba, wa man magtaas, no? Ang runitib ng manok, 380 matagayapon o kilo. Pero kabo karo parte karnit man, kung mabakal niyo sa iba't ibang presyo, pili at ako mo, no problem, wak na problema. Abo tayo sa Lopez riya, abo-abo rin ang mga manok na sa kaimanang, nagabalig niya imo ron itan, ano, backyard ng mga manok, abo on, may mga native ni mga manok riya ang ginabalig niya, no. Pag-abot sa karni na to, ganit, ginambo ko to man, abunda kita sa mga karni, no. Rato niya baboy, rato niya kasim, kurchak, aglimpo, 320 hasta 330 rupilo. Pero kabo ka parte karnit baboy, yung mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili at akamus, ano lahat nyo sa parte tatong baboy, no? Sa mga orang adlaw nga, Sabadoro. Ato nyo na nga maskara, siki, ato nga paras, atong pangdiruguan, ato nga gawas ba, kanam ito nga gawas ita baboy. Sa bawan mo katong yung kanam ito nga higot sa baw, no? Pili at akamus, kumana man doon karni na itong itbakag anuang ranang unod, 420 kilo. Pero kababo tro parte ka net bakag ano nga mabakal niyo sa iba't ibang presyo pili at kamo ato pa tao nga ato gaon reading reading niya ga sa bit lang niya ga pula lang niya mga karne iya sa ato nga mitiksyon ita pa nga temporary nga may kalibo public market pabo sa gulay wa kitat problema abundal magkitat gulay no mga binugkos bugkos mga gulay na mismo sa bansakan niya riya ang gitaron sa akon nga ginatindugan sa printer may mga gulay man ang sa kilid ita to nga fisiksyon ina ro kinatantad ang mga ginasinsin nga gulay sa pinakalikod kay Mama Malapad, ila mga binilog-bilog ng mga gulay. Huwag kita problema. Abong na kita gulay no pagpagwa ni mo ito patot kita tutirod. Abo man runa ang mga gulay. Sa katungan runa tapos sa Lorin Surod, abo man mga gulay. Mga agaon na tunuran sa Juniron, kamuti, saging, balingka, kung ano runa, ina makita na ito no. Di ka lagi lang sa kabaan, ita sa Lorin Surod, no? Paan to ita lapos, ita lapos tutirod. Iya sa ato nga main building, sa ato nga may main building no. Ina di ka rin do grocery, Suwalog Sari-Sari Store, kay Mama Ria Runa Mendoza Panga Sari-Sari Store, Ina Ro Restaurant, ni Roy Buntogon Restaurant, Kanamiton, Aron yun, Adon, kamo magpamahong, kamo Runa, ala, ay, pangmasa Runa, tabarato, tabarato, tarana Runa, na presyo, kanda nga, mga suwa, katulong nga, din eh, Bro Roy Buntogon Restaurant, makita gini, Runa, punong-puno, rana, karun nga, lamisa, it mga putahe, no, pili at akamuro na kung ano gusto yung haon. Tama naman doon restaurant eh. Paring ili na bara. Dito mas daw. Paring Harley. Harley's Karindiria. Ag restaurant man eh. Paring ili no. Chamsi restaurant no. Kay paring Harley restaurant. Yan sa Ilbaryo sa Ubos. Sabaw pa lang. Ulam na. Haro na. Sige. Kiniwa dito. To haro dito. Et, nakasari-sari na nga ginagahang mga putahin. No, no, no, no. Ina sa may Harley's Karindiria. Gani bakas makasang ninyo no sa kay Papa Dad prutasan ni Papa Dad sinal mismo sa katunganan nita San Lorenzo Road na to no kay pina karon nagabaligya mat mga nakasari-sari ng mga bao ana kay iping karon nagabaligya mat mga kasari-sari manuna ng mga kunan ro gusto yung bako ninyo mga abutong pakwan mani kunan ro na abo ro na dikon mga crackers sa kadung adyol abo karon sa area ng Rolanda no aga di karon sa akong natindugan Magallanes sari-sari store kompleto sa kadus wala ka nang hanapin pa kay paring mong sa baliro nga drive position iya man di karan sa katunganan sa kilibis mo taton nga mid section katuro nga gud gani utol tempera mo kon parindahan agud pakaabot ka mo ita mga yabas pa nga mga isda nga nagabutan iya sa sud taton nga temporaryo na nga may kalibo public market ag bago ka mag istro katuro din ho bao ginagrito git happy happy birthday hinaga no akong kumpare akong kababata si paring Ronron Rimbulat kag pinamati mo makarot pare Ronron happy happy birthday gid ba nagkangay si paring Rondon nga ni may handa gid mara may anak kuno nga yung kanding ritong inalasay naga nga ni sa kubon ka maramo na ni imo gid nga kababata ni akong classmate paring Argy Milgar adto na namo ikaw hinaga kuno ro na sa imong bara imong bahay sa may barangay Puluwang sa uman haling gid sa batch 66 at Northwestern Visayan Colleges no hay ginagreet namo ni happy happy birthday si paring Rondon Rimbulat ag happy happy pista gid sa abu-abog inyo salamat no sa pamilya Mariano ina sa may barangay Pinamukano kay Honorable Bray Tagawa da Unyok Mariano ang sa akong classmate akong kababata ay akong classmate si paring Alvin Mariano ako niya class ako niya kumpare classmate ko pa ag kay Toto Danilo Mariano ba nagpagkatamyaw gid mo Toto Danilo gasay ko ga pinamati ka mo magbangod ko mo tanan nga pamilya Mariano ro na sa may barangay Pinamukan abo-abo gig na siya.
1: Matsa piyesta kahapon sa Pinamukan?
0: O, ito ka kami kahapon ni akong classmate ni Franklin. Ano, nag-imbitabi ka mo si among classmate, managa akong kumpare, si Paring Alvin Mariano Inasamay, Sintro, Pinamukan, no? Pista kahapon, no? Independent sa Piranda, karo nga pista ro na sanda nga, lugar, no, sa Sintro, Pinamukan, no? Gani, o, oh, kay Paring Joel Piñaflor, happy-happy pista man pare na sa mga barangay, wow, naku, kagikimuro na. Dahil nagabihan yung ganit kami to kay Paring Alvin, wow, kami kahalin nito, kay Paring Unyok, si kay Kagawad Unyok Mariano, no? Nagikibahan akong to, dahil Paring Raul, no? Paring Raul Pidusyo, no? Dating Kagawad meron na nga, kibahan na kahapon na, kani happy-happy lisiningit, inyo tanantan. Nagapinamati man ako si Paring Junior Alcaraz, at si Paring Rapi Alcaraz, no? Happy-happy lisiningit, inyo tanantan. Agimaman, happy lisiningit kay former SP member George Agmila Kimpo, gapinamati noon. Kay Honorable Barangay Kagawad, Jungjung kaya Polincio, happy listening kay Kapitan Anil Ibaldurasa Candelario. Happy happy listening. Yabi-yabi sa grupo ni Paring Buboy sa Buko, no. Paring former Kagawad, Paring Junito Flaviano at Kagawad Honorable Grace Latsika Iban nga gapinamati sanda makaruno. Sana mga ladies na ron nato, no. Akong classmate, no. Classmate ami, happy happy listening gid na akinyo tanan-tanan. Dahil na itong general, may ato dato nga balita, no, magaling niya sa akong nga may area of responsibility, no, magaling ito sa may Dr. Panis Tumbukon Memorial Hospital, paadto riya sa ato nga masako-sako na ito nga temporaryo na ito nga ay kalibo public market. Sa Gapon, para sa Todo Birada, ako man si Katodo nga Jun, Tabisila ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo, live report, report. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
1: Abogid niya salamat ha kay Katodong John Cabicilla, direkta nga nag-report no halin sa may provincial hospital, paus-us sa aton niya may temporary public market. Abong isda ha, abo kamong pagapilian sa rayang pangurason. So kung may inyo nga inog panindahan, agbalak nyo nga magpanindahan, ay amat-amat yun kamo. Ay base baga kung hiadlawan ag hiobos pakyaw haro mga isda sa tindahan kasi ginapamakyaw man dot iba na daga sa baryo ag ginalibod no, sa mga kabaryuhan. Iya sa aton nga banwa ita kalibo. No? Ag kung hipakyaw ro, nagiplastar sa mga talipapa ay may diferensya o takarundong presyo. Good morning anay kay Bungning. Ina sa Tangalan. Gasinuraan ang ginapatamyaw nga ra, no? Happy, happy birthday ko, no? Sa anang Tito, si Tito Antonio Tony Tabang, nga nag-birthday makaroon June 13, 2026. So, happy, happy birthday kay Tito, si Tito Antonio Tony Tabang, nga nag-birthday makaroon niya adlaw. Good morning man kay Ampod the Jinjin Mary Cipriano, nga nagapamati man makaroon sa aton karanga pagpakalagad, no? Kay Arcili Arellano, ginapatamyaw na ruan ang pinalangga nga gwapong asawa si Nung Doming, no? Ina sa Brioni Street, Numansia. Speaking of Numansia, bagantayan ta sa Lunes, no? Kunano ro pagahimuon itsanggo ni ang bayan, especially no ko dating alkalde nga si Mayor Gisrael Templo Nuevo ay igtuman ang bisita si Raprap ro na sa committee chairman on environment and sanitation, no, agkaman naman sa public works and sa disaster, ha, tanan kamo magbuguligan para resolbahon do problema nga ro sa basura agrorayang mga uyaya, no, pabaya, no, ag permiga nga nagatutumpo ko, no, mga miyembro ita kombo kung bumangon last days ng mga department head empleyado. Ha? Ina sa gobyerno lokal, it naman siya pabantayan taka mo sa Lunes. Ha? Pabantayan takin ka mo sa Lunes. Hindi pwede nga makagampuwas ka mo sa akon nga rang at tagabo. Good morning man kay Leopoldo de la Cruz, kay Irol Ibanghilyo, no? Ginapatamyaw na ro Ibanghilyo family sa barangay Malindog. Ayan. Kay Bodski Mariano Villanueva at kay Ampod Paul Malapit. Ha, ginatamyaw kuman itamaayad-ayad ginyagahon.
2: Todo Berada. Berada.
1: Ano ro mga mainit-init agabugubantayan nga mga balita makaro sa aton karaga pagpangalagad haraon kita sa aton karaga mga headline.
2: Todo Berada. Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Bilagong adlaw no, nakadaywang adlaw pangatlogon makaron nga ginainistoryahan naton. Durayang centenarian incentives it aton nga national government based on Republic Act number 10368 centenarian act of 2016 ang mga katudo no rayang hanungod sa 100,000 plus dayang additional it probinsya additional it LGU kung tagasiin ka ang mga katudo no agrorayang advance sa expanded centenarian act no of 2016 no rorayang kung umidad ka ita 80 may 10,000 kagon umidad ka 85 90 95 may 10,000 kagon nga pagabaton
2: Berada. Berada.
1: Ay di karata na pamatud-an nga kabuabo agali kabuabo patah nga mga aklanon ruwa makasayod agbukon it aware sarayang ginapaarag nga programa it aton nga gobyerno nasyonal gobyerno probinsyal ag gobyerno munisipal aman hay manarisari nga mga reaksyon manarisari nga mga comment ro aton nga nabaton kaparehas ko pamilya Torres ina sa Mabilo no. Good morning anay ha kay Nong Lini Torres ag kay Ampod Daglinin Torres no sa pamilya Torres no nga nagamonitor man makaron sa aton karang pag pangalagad ayan ay sanda ko no nag fill up ag nag-apply but until now wa man gihapon oh ay dapat siguro kara Ampod paluapon mo iya sa USCA iya sa opisina at USCA no paluapon mo ro additional nga ro no or advance ay kanugon pataro 10,000 maiba kay pagkaon ag mga vitamins ag maiba kay it mga maintenance ha ag buong o nilulo ag nilula ha dapat siguro magahalin sa anda nga mga presidente sa barangay ro information dissemination plus update ha i-update it mga presidente may anda man doon nga mga USCA meeting oh may meeting man doon sanda regularly sa barangay. Dapat, ay aware. Rwanda presidente sa listahan. O, ikaw mana. Juana. O, Imelda. Ay, 80 kayo, no? Pwede kayo mana mag-apply. O, ikaw mana Pedro. 85 kayo. Pwede kayo niya mag-apply. Hasta 90, 95, no? Especially, kung halimbawa 100 years kayo. Ha? Rosolomente, nga requirement dokumento ay imong birth certificate eh ra kasimple gilang ha kasimple gilang ro requirements ang mga katudo no kun ikaw ay 100 years yun ang mga katudo ra ro kasimple ho application form fill up kao one pieces 2x2 ID picture may 2 pieces of valid government ID with 3 specimen signature. Pirmahan nyo ha, o kaya duugan, no? Original birth certificate, no? Ag one whole body picture printed on A4. Asayo dyan kayo mga apuron kung ano man naro A4 nga ro, no? Ag rayang original birth certificate, ag daywa ka mga valid government ID, ipaserox mo, ag pirmahan mo, ha? Itatlo. Ang kung hindi nga ni ay tammark, no? Kung hindi ka katigo magpirma, hindi ka katigo magsugat, tammark yang. Ito yun malang kasimple, no? Ro mga requirements, oh. Kung active ro inyo nga mga presidente, ay hindi takamu karamalistan. Hindi takamu karama aywanan, no? Kung pribiliyo nga ra, para kay lulo at kay lula. Sorry, karan nato na sayran, nga abo patang nga mga akyanon, mga pamilya, no? Ang mga katudo, no? ruuwa makasayod, ha? Kung ano ro andang obrahon. Agkong pila ruidad ko makaabil, abinanda sang gatos nga.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
1: Good morning, anay kay Kuya Noel Kabobos, ha? Nagatabid man imaw katon, ginapatamyaw na. Arong tanan, especially sa ribanyo, no? Aga ribanyo and ribanyo clan nga naga plano mag grand reunion iya sa aklan sa December, no? From Kuya Noel Ribanyo Akabobos. Ah, ribanyo tagalima ora. Good morning man kay Rex Pilayo ag kay Marilyn C. Chanco Ramos, no? Nga naga monitor man makaron sa aton karaga pagpangalagad. Sa mga LGU, hay depende ron sa anda nga approve ordinance ag sa availability of ban kung pila rugi na tao, kasi may monitor kita nga mga banwa nga galanti tig 50 mil ta magtao kay lulo ag kay lula, no? Sa aton nga provincial government rayang hanungod, no, sa 25 mil hay sa idagom ra iting approve ko aton nga sanggo niyang palalawigan nga General Ordinance number 2022-018, ah, di karon do nakasalalay, nakasandig rong 25 mil nga additional, ha. Agro ana matat LGU base sa ordinansa agro rikara sa Republic Act 10868 or Centenarian Act of 2016 implemented by the National Government, no, National Commission of Senior Citizen, ha, hay 100,000 pesos ron nga ginapasilitar at DSWD. Nga ni sa aton niya mga lolo ag lola, ha, kung mabaskog patuhod nyo. Pangutana kamo, update kamo permi kung pila ng edad ninyo kay kanugon. Ro insentibo, ha, ro ginatao nga ra itaton niya gobyerno nasyonal, ha, ay para takin nyo ra ag may kinamatarong kamo nga magpangusisa. Ah, mag-agto sa inyong mga presidente, iya sa aton nga OSCA office nga mag-inquire ag magpabulig mga katudo, di ba gay? Inyo tara mga lulo ag lula.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Samtang sa pihak kabahin sa dugang pagidnaton nga mga balita, hara, no, ro manami nga balita ko nagatabok ka sa Islat Boracay.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Ro dating plitihan nga 50 pesos. Ah, it mga bangka nga patabok sa Islat Boracay. Hay planong igabalik. Ah, igabalik, ha, ita CBT-MPC sa July 1, 2026. Ay matsa mahagan-hagan yun mana ro presyo't gasolina. Mahagan-hagan yun do presyo't diesel. No? Kaya man, ha, sa July 1, 2026, ibalik it CBT-MPC. No? Ro dating plitihan nga 50 pesos, hindi na po 60 pesos by July 1st, no? Ah, mga katudo. Agro mga discounted rate, ay padayon man gihapon nga iga-implementar, no? Sa mga student, senior citizen, person with disability, mga workers, no? Ag CBT-MPC discount card, gina-honor man sa gihapon, mga katudo.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Para ro manami, agkabay pa, ha, para ma-eliminar o disgrasya nga sa karsada, mga katudo, no? Ay masami nga nagkanabo, hilong, may hangover, ha? Or under the influence of drugs.
2: Todo, berwada, berwada.
1: Or ano man nga mga substance, no, nga ginatira ko mga driver, ha? Rong Land Transportation Office Regional Office 6. Agrong PDEA Regional Office 6. Ag iba pa nga mga government agency hay nagbilog pwersa. Ha? Para gani sa mas mabasko nga kampanya kontra droga ag nakainom nga mga driver o rider sa karsada.
2: Berwada,
1: pero implementasyon nga ra hay across region, ha? To intensify, ha? Kurayang problema against drunk and drugs sa mga driver nato na. Raya roging confirma ni LTO Regional Director Attorney Gaudioso P. Gidospan, roaton nga Regional Director at LTO, agro Regional Director at PDEA Region 6, no, nga si Director Ralph Romel Torres.
2: Todo berwada, berwada.
1: mabilog man nakamit LTO ang iba nga mga hinsa't gobyerno, ha? Para man nga ma-intensify, mapabaskog, mapalapad ro kampanya kontra sa mga hilong, pagahilong, no, nga mga driver, no? Ang sarayang mga adik-adik nga mga driver, mga katuto.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: Good morning kay May Villarreal, kay nung Gido Reyes. Haman tangani, gahipos aro mga OSCA president. Ay sayod, sandaron. Tama, tanong Gido Reyes mo nga ron. Dapat sandaron manguna, sandaron maglead to inform sanda nga mga miyembro.
2: May punto ang bawat
1: ay
2: komentaryo.
1: Ay nagpresidente ka nga ni, hagad-hagad pamatood ka mo presidente, baton itin yung posisyon. Nga, uwa ka mo kasayod. Uwa ka mo nagpamugating rito, no? Nagpanugbati kung anong programa it mga senior citizen.
2: Todo Berrada. Berrada.
1: O, alas 6:10 aton karaga oras. Agrorayang oras kinahatod katon ita PLDT Home Fiber Prepaid. So, access ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na. Magabalik. Programang Todo Berrada pagkatapos gidya magkarastanbay.
2: Komentaristang walang sinasalto. Todo Berrada. Berrada.
3: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Anli, free Anli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTB-25238-4 Series of 2026.
4: Kapag

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog na akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itunta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Ako si Jomer. Sa tumarget ko sa T3 Bio kasang bilogong nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
6: T3 Bio! Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3. Kumakal sa mga butika. T3 Bio!
7: Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
7: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
7: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
10: Sa pag-retiro, tsimpugon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agwide advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro servisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
11: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
12: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
13: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga limang kutsara na maubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit ng katawa po at saka yung tiyan po. Pero sa walong box lang po ng recipe po, Kuya Boy, ano ba yun po? Ito, kasi glad ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
12: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
13: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung pininom ko naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung recipe. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, tututuwa lang po. So, talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boto. So, ngayon po, okay na po.
11: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
0: Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo.
14: Good morning, anay, kay May Villaurel. Si Auntie always follow-up idol sa anak kato nga 10K ngaron ay uwa man gihapon. Kahit iya sa presidente sa estansya, senior ala balita. O, kita mo ha? Doon yung problema. No. Mayad nga ni habuksan taran, no, to educate sa aton niya mga lulo at sa aton niya mga lula. No. Para matawa na to sa natgiya. Ha? Adlaw-adlawon taran. No? At sa mga gusto nga magtao ko andang nga mga comment, suggestion, reaction, pakiplas nga ni dong ko aton nga kwan, landline, hotline, haraho. Pero amon nga landline ha, 268-4456. Ramon nga mobile 0933-863-0556. Ginauman-uman ko ha. Sa mobile 0933-863-0556. Ramon nga landline 268-4456. Pwede ka mo nga magtawag. Ang magtao it inyo kara nga mga comment, suggestion, reaction, ag reklamo.
0: Komentaristang walang sinasalto.
14: Good morning, anay, ha, kay Candelon si Paul, no, nga nagapamati man makaroon sa aton karanga pagpangalagad. Ag si Wilfredo Magno Jr., si Apid, ha, nagamonitor, wow, si Madam Lorena, ag sinong daning, permi ko tang halipatan, sinong daning, nga permi ay. Mayan, siguro pamasyaran ko man dito sa anda, sinong daning, nga ra. Ay matsa may manami tanga sumsuman kahapon. Pamasyaran ko nga ni Rasampiton ta sinong nono agud mamasyar kami kay nung daning ra ko. Agud di ako hilipat adlaw-adlaw no. Pati kay Ampon Apid Wilfredo Magno no ag kay sa mga Magno family ha ina sa Tabok no. Ginatamyaw ko gid kamo ita maayad-ayad gid nga gahon kay Joby Tinga Bornales, no? Ina sa Libang Makato. Piesta man dong sa Libang Makato. Rubaybay, tapos na, no? Ito kay Manay, wagit kita kabatit yag ting. Yeah. Ha? Pero ito sa Libang, ho? Sa Laguna Makato, bukot at Libang, no? Sa Laguna Makato, no? Piesta makaroon, no? Kay Junalyn Ricasa sa good morning kuno sa Villaurel Brothers nga naga-monitor man makaroon sa aton karanga pagpangalagad. Si Katodong Rinald Banjola naka-standby yon.
0: Radyo Todo live. Report.
14: Oh, direkta sa anak karanga area of responsibility. Patrol, please come in.
15: Todong gato dahil sa aton karanga police report pagaling sa 1st District ita aton karanga probinsya Katakan. May kantanan kahapon sa ginparagawing karanga anti-gambling operation. Ita aton nga altabas sa PNP no matak na alas 9.40 ita agahon kung sino nagkaresulta no nga maaresto o ronde karanga sangka 53 anyos no nga babayi nga taga barangay Talon sa Banwa Karat Altabas no. Katodong dahil kung sin makarangani ay naguan manda no ita negatibo karanga mga komento halin sa publiko no kay bangod nga nagapangakman man ta nagaparapol katotong hotel pero gin takop no ita aton karga mga kapulisan una karon sa Panwa kara ita Altabas kahapon kara ita agahon no based sa report ita aton karga Altabas sa PNP nga kahapon hay nagpadagayon ita anti gambling operation katotong hotel una karon sa suod no ita Altabas sa public market kung sin gin aresto no ronde karang babayi matapos nga nagapanguligta gani no itray karga pusta no bangon sa nagaginaparapulan or first ball nga katotong judel nga kung sin na recover nga ni sa anakron nga posisyon dun dek nga kwarta nga nagabalor ita 141 pesos
14: kay bandik na sintok 41 no ano ro anaman nga kabaylo kung halimbawa higabutan ng numero
15: may day 1 kilos ikaw nga pork lechon katotong
14: judel wow gahagot aron
15: gahaon taron.
14: Litson nga daywang kilo ha, pilaro posta mo.
15: Gaban-gaban 30 pesos.
14: 30 pesos no kung dumaog ka, ro litson makaron tig 800. Oh,
15: di ba? Papa. Kumbaga ang bagay tiba na to.
14: Eh, gapangakman malang kunta si Manang ara galing ay hatsambahan tay mao.
15: Kasi wa-uwa man gagabi kabudlay karo pagpagabuhi.
14: Pila gilang manabi andang kitaon kara no?
15: Wa man kita sa kawal, wa man aton nga
14: 75 numbers malang magtig 30 pesos dali ang sumahon ko ha. Ara ho. 75 no, di ba? 75 malang ra, di ba?
15: Wa kung pila ka numero
14: da ka. Ako kasayod ko ay 75 times 30 pesos 2,250 bawas na mil size, di ba? Mil size, tig 800, 1,600, no? May 650 pa kung tayo. Mau, kung mapuno, ro 75 numbers.
15: Mapuno ka to doon
14: siya. Oh. May iba ka yun, mat bugas.
15: May iba ka bugas, no? Naglibre, gito, no? Dada kong pang...
14: Ang matsasakon niya paghiton ay ginaalsada malang rulitsyon pagtapos itbula bayaran.
15: Bayaran.
14: Oo, peras kurayang mga sikit baboy, bangos, grocery, no? Ay alinon mo basta involving money, game of chance nga may taya ay bawal.
15: Bawal gid ka to.
14: Bawal gid ta kuntay, no?
15: Siyempre ron do simpatiya baga magkaroon ay isa to at karaga baga pumuyo. Siyempre una gid ka daron nga wa ba ti
14: pagitan
15: baga no kay
14: ako baga nagadiskarte lang gid kunta mabuhi man, no?
15: Oo, gapangakman man gid kunta kay siyempre wa man ka to dog hotel. Galing siyempre isa na banaton pag once may una gid involved karaga kwarta.
14: Oo, kasi pag may involved nga money sa game of chance ay bawal.
15: Oo, illegal gambling kid, no? Kinakonsideral kito ang katotoga siya dahil na no, ita ato kaya baga otoridad ag kaibahan na bikara sa 141 nira is iya kara na include no rong amaik money no kita recover ita ato kaya baga pulisan kuna kahapon sa banwa kara ita altamas no kung sin makaro kaya gagahon na posibli kaya inquest no sa ato kaya provincial prosecutor's office no rasambi kara nga persona although nga available man imo katotoga dahil galing siyempre sa party try kara nga ginaresto kapit pa makaron no kakabudlay rupag arabudlay man itong pagpagabuhi kaya siyempre nagpataya ini nagparapo lang ani agod nga may una man nga magamit no santay ko nga adlaw nga kinanganon daw kada sambi kada nga misis no nga una makaron sa paghinakop ita aton kada nga altabas sa PNP katodong nga total no sa recorded drone sa aton nga altabas sa municipal police station right after kahapon nirunggin patagayon nga inventaryo una no sa sambi kada nga lugar particular sa Banwa Italtabas. So far no, matutaway ka itong Jodel, no? Roaton nga area sa 1st District, kita ito nga probinsya Katakan, kagakip, no? Sa aton nga Banwa Calibo, no? Matawai itong Friday night. Wagi ka ito pang responde, no? Roaton nga...
14: Uwa it, hilo nga nagmaoy nga nagpamagaring buti?
15: Negative. Bisan kwan itong lakapsel na ito, no? Hawan-hawan, wagi pinaadlaw na nga wag ka ito sugod doon nga lakapsel. No, ita aton karang Calibo Municipal Police Station siguro kabihin nagpupatawag sa Friday night kay araw ng kalayaan.
14: Kalayaan. Dapat magiging malaya tayo.
15: Maging no? Malaya, no? Dapat naglingkawan ay sa kwan.
14: Palayain ang dapat palayain.
15: Palayain.
14: Oh. Ay... At humanap ng iba. Ayan.
15: Oh, ay pag-abot ato sa Calibo City kay ina si ang bagagit ato nga duty ay wagit ma kwat man katawhay ta man
14: katawhay.
15: Oh, manami manarum Biyernes nga gabi no katodo del kay wagit ket may insidente no.
14: Ay tao kon nagasigidas pa ita rubing ro aton nga makapolisan sarayang corpi ordinance ay abo akot mga iispatan nga mga minor de edad nga nagawinarang.
15: Wagang kay siguro kung may mga kwa naman, may mga tiyempo ko naman nga ginapalat-palatan man baga katodong Jodel, no? Kung baga parang kwa lang, parang surprise man nga ginapatagay ko damat.
14: Pitik-pitik.
15: Pag-rubing. O, ita aton karaga baga otoridad kay bahan do aton nga bipat, no? Kasi mayro bipat ito baragay poblasyon ay ongoing matabi padagyong ta katodong Jodel, no? Kung may onda karaga baga na nasusumagang, no? May mga nagabayular. Ay ito man na no? Ginadaga sa aton kanya Calibo Municipal Police Station itong pila ka baga minor de edad nga na susumangang no nga nagabaylar sa Corpio iya sa aton sa Banwa Kraita Calibo Katodong Jodel. So matutaway
14: no? Mayad lang siguro kara magpadaha kita.
15: Ha?
14: Magpadaha.
15: Ay, kung naitunan kita to ay masulba lang ko.
14: May kangay ko no kay Kagawa dahil waman si Kagawa gahotik ako na kung magdriver lang kitang daywag ikaw ra ng bodyguard.
15: Oo. Ha? Apo yun man ako man taga-bit-bit ito na makampustik ko. Ha?
14: Do yun, aroma nami. O iya lang kita sa Santo Niño Village, oh.
15: Oy, ista ba na,
14: oh? Yes, taya. Ispiras kami, kasadya Rubinaili.
15: Ay, malapit
14: kayo. Ito kita kay Chief Junel ag kay Father Pacifico.
15: Kay Junel Pacifico?
14: Oh, ito kita.
15: Ay, mami kayo, magapit-chapit.
14: O kung iya lang kay Irpat na malulingling kita, makalibrit at ilabas.
15: Ikaw, kung sin, basta sulod lang ko.
14: Ay, dati akong taga-ina eh. Sa yun ko rin mga agagtunan, o ina kita sa pamilya tang, pwede man.
15: Kabisado, magigilid yung lugar.
14: Oh.
15: Ay, what problema? Ina lang ko sa likod ah.
14: Pwede man, gaya na kitang agtunan ina kung... may handa, pero pangutana ka na kung may handa ba ka?
15: Hey, una si Kwan mo, imugin nga sanggang dikit nga amigo.
14: Sino?
15: Si Arnel.
14: Hiwa, dugunan imaw, Santo Niño Village, sa Bisay, din na sabat ka ron.
15: Ngayon, tayo pangili ah. Tata, isansa, taga-Tinigaw imaw.
14: Peras ko atong kakilaga. Kung magpiesta sa Tinigaw, hambaw ng istansya.
15: Ang istansya.
14: Kung magpiesta sa istansya, Tinigaw, imaw. Ay, mauron man, ana ni Bro Arnel. O, taga-bless, tama na ako. Sa Santo Niño Village, tama na ro-piesta.
15: Minsay, kimuron. Adto ka mo iya.
14: Kung magpiesta sa bless, ay Santo Niño man, imaw. Doon do advantage kung sa boundary ka, no? May rason.
15: Oo, may rason niya kiti mo, eh.
14: Diba, peraski mo, ay, hindi ka kabalibad, eh. Hamutan ang kagadina sa sentro, it, ano yung mga rahimbis? Oo. Ay, na, tamatun do piyesta sa may himbis, iya, may himbis na yara. Abot ang piyesta makaroon. Abot ang galing nga, piyesta makaroon katunong
15: rin. Baliwan, piyesta, makaroon sa ginbaliwan.
14: Pati sa Laguna, makato.
15: Ah, kay Rule?
14: Oo, kaday ka... Katudong Ruli.
15: Oh, ay, Laguna, daron sa
14: Makato. Ay, wow, niya patay yung nabi ka, rababoy, hapatay, rababoy, haubod yun, uubod yun nyo to, wow, tulukan daron. Ha? Wow, taga ng baboy, ginatigana, nadisgrasya ta. Hinanda, kato sa patnog, ag sa katapusan. Agwaw mat mga ubod, makaroon yun, ay ubos tumba, kung naraniyog ito.
15: Nagkakamatay ro ubod, kaya grabe ro silak.
14: Saging baliwan.
15: O, ginbaliwan, pista makara.
14: Ito kanday paring Chris. Di ba?
15: Kay Sir Chris, nag-quantit mga kwain
14: ro. Oo, katalahiro kay paring Chris Nabor. Galing, galing. Waman ga pabatyag, waman ga pagapulit. Ang huya, manabi magagto, kuwa kay hikablit.
15: Oo, mga di, waman tatagbusina, abi, kay kapon, ito lang
14: tatagmata. Ay, ito lang kita kanday Vice Mayor Mulot.
15: Ay, dipinti, kimong matagapon ako.
14: Ha? Nga hilinambag abi kita tawo ay napangunahan tanato sandaw at sabot handa to at biso ta pala idudumdumi ay
15: kapon na nagadumduma nagmatumato kut at toto ditingdong sa linabwan kundi
14: do yon yan ni rumabula ay nagasakit ang buot ako rang ro nagtamyaw ako nagpadumdum ako pahaiwan
15: ay waman no invite man galing na matumato
14: kundi manami mataron kun invited ka
15: ay
14: mabudlay matarito gaagtong wa sabot handa di
15: ay
14: may man
15: may rason man ako, kunari makulag-agi ito kapon, ay mato ba kung takot.
14: Ay, kamusta si Kapitan Bimboy?
15: Si Kapitan Bimboy,
14: okay pa man sa all right? Ha?
15: Si Kapitan pa.
14: Gabamati, rin mo makaroon.
15: Oy.
14: Matsa nag-singingil yung takunuraan ng atong inog tao, katong kamuti ag mga mais. Ah, nag-singil yung ta?
15: Apo ko lang manok na Bisaya ang pato?
14: Ubos atay. Huwagin ako kamati. Huwagin ako kasamit kung mauno na nasa.
15: Ay, gautik, makakon kahapon.
14: Mayat paro, tagalibakaw ay.
15: Kapon. Ah?
14: Nag-aabot. Wapat magahibo. Diba? Sa pamilya na bara, ha? Good morning gali, ha? Ina sa Ugsip, Libakaw. Mayat paro, taga-Ugsip, abot pa yakaton.
15: Manami, itarawatik-utik kami kakon. Ay, kapon ay. Ang ba na ay? Apo pa naman ang pato ito.
14: Sugiro na. Puro ko yung matusugin. When it may gabot, ibisan ba yung tikong kamuti ag... May mga ugod-ugod nga mais, no? Pato ag manok pa. Mapati ako kung may una. Mayat ba kay Daddy Bert karon ay sus, tatyag ko ra mga inasay nga pantat nga gimpadakaon mat mga buaya ta kaya... Nagwapa na akong ginahuna-una ah.
15: Ang ba ni Dingdong ay gupay ko no?
14: Gupay ro ano?
15: Tapantat yung magagkuron.
14: Ha? Ha?
15: Magupay ra ng unod.
14: Ah, okay, harara may iya pa may nagpamisid pangarba si writer may imbita ka ton.
15: Oo.
14: Ano ra?
15: Aron yon.
14: Gintampaan ging baliwan do piyesta.
15: Oo, oh, gin baliwan.
14: Pero si Vice Mulot hay sintro abaw anak ah, yang puwas ta.
15: Okay gud, gali ay.
14: Tatakunta kita marangkada karayo. Ging tampaan gimbaliwan do piyesta. Kanday may smulot sa sentro. Bukon ta piyesta makaroon, sir. Ay, kita mo, may anay aging tagahambay.
15: Ay, bisan bukon ta piyesta, kanda na ikapahaom ta na. Kayo siyempre, ano ka, busy alkaldita niya Washington, eh, ginexpecta, trimorin, may mahapit kita karong katon hotel nga ng mga kwan, ng mga bisita mo. Kaya sa gimpangunahan pa nato.
14: Ano ba yung na misid nga raka kondo pagloko it FB kabi e ramdam ba ng lahat?
15: Kama ba sagan mo?
14: Ano ro sa FB nga ra?
15: Tawag nga niyo, makusayot eh. Basa ko pala nga hugot o iba nga nag-bisyo ko noong Facebook kabi e.
14: Ah.
15: Ay, basa ako na pagbugtaw ko ay wama ta. Okay man, tagapon akong Facebook.
14: Wa man sa ako na bi nga ra ho. Ano man ang Facebook nga ra, wa man ah. Ano ro problema sa Facebook kabi e ay?
15: Wa man yung idea e, tuwag man ko.
14: Hambay man at iba ro pagpangloko sa FB kabi e. Bakit niluloko kayo ng ano ng Facebook? Ha? Anong klaseng pagloko? O kabi-i pa kuno naga nagaloko-loko siguro ro FB.
15: Ay,
14: ano man abi ro nagapadayang arat mensahe katon. Good morning lang sa Magno family Taguan ha, Jeffrey Ampon, Jeffrey Magno no kay Jolly Magno no nga naga-monitor. Hindi ko magit sa pasensya gid.
15: Galo ko man irotawo Facebook pa.
14: Ah, tama. Tama. Ha? Kaya minsan dapat marunong ka, ha?
15: Marunong ka rin
14: para hindi ka masaktan. Tama tari mo kung galo ko man imatuto tawo FB pa. Nga ginapaandar malangsanat sistema ron. Kita nga ni may tagipuson, may pulso, may piniino ay habibiktima pa. Tras kahapon, ako nag-anunsyo. Ako parwa mahinbay, ti ako nasaktan. Abay, nakita ko, sos, mga kunduhanda.
15: Ano mata, ano invite man to? Kala nga, sa kahapon, nalilipatan ni Murong Huya kung huwag ka pakailabas.
14: Ang inobra, pumabakay ko't bangos ag inihaw, ag pumabakay ko't limpo, ay, solve man ah.
15: Aman eh, kapin mo, ayaman man, nawata si Jotel.
14: Amanan nyo.
15: Kaya kapimboy kapon.
14: Ay, invite ako ay kapimboy. Yun o. Sabat ko, ay invite ko ako ay. Oh. Nag-log out kabi ang FB at Messenger mga 7 PM worldwide yata. Ako ay, doon gali. Nag-log out man ay. Mag-arisyo man na in 52 minutes. Doon gali. Nga hindi, tama ko na kumaka message kay Ding Dong. Nga maapas ako ay nag-log out. Ay, doon yun doon dahilan. May rason nga nag-log out ro ako nga Facebook kami eh. Nagbalik yang after 57 minutes.
15: Oh, tamba to si Manay kahapon kay ako oh. Ay bit-bit.
14: Ara, mga 1 hour na hindi magamit ang FB at Messenger pero bumalik naman na mga 10 PM. May maano pa ko talas di sina sa kay Ding Dong. Pero ito tang maagto kara sa kwan, piyesta ito sa kwan, no? Sa may kawatihan. Ito sa may part, ita Andagaw.
15: Ah, Andagaw, piyesta man
14: ay. Ay, may ito tang nagahugat ka kon. Kung uwa man ako kaagto kabi, eh, may ito tang magamigami ginagahugat.
15: Ay, pwede rin tama, tapos mong programa sa
14: mag-umag. Alelen? Aman, invited ka? Sino po, tara, invited ka, ay. Oh, hambang ni Giselle Igat Bilarmino kabi doon. Batyag namon iya sa Australia worldwide. Imaw katudong Judel. Wow. Mga important ang makaroon doon aton niya mga viewers.
15: Oh, kasi pag bugtaw kami ay nga ako nakalag out naman ako na akong Facebook.
14: Akon man, kinubaan ako. Ah, kinubaan ako.
15: Aman ko baan kagit.
14: Ay, monetization man ah. Saan pa paano may sinsilyo? May sinsilyo, ni mong ginabuo ka ay. Kung malag out na to, paano? Ha? Ano tapakialam ko sa small blogger nga ron? Araw, bisan mga taga-abroad, hay batyag man 1 hour. Do akon hay 52, no? Nabatyagan ko, abi, 52. Ano tama akong gakatabo nga gakatabo man? Wata, gulpit ang... Hindi ko tama gamit. Gamisage kung ta ako kinyo, ay kita ko rin yung mga picture ging late post, no? Pati si Kapitan Bimboy, ay... Hindi ta. Ani, hay mga akong ay... May kwanta si... Kanyara, may Berto, si Dingdong siguro nga rin. Matsa nag-augyon, takanaro panahon. Ay, si Manay, ba yung ako si Manay Lilian, nagpagamagungot ako. Ano yung maroon nagdangdang to ay? Manapagamagong imaw? Gali. Ay, sige ah. May kinatawag man doon balos ay lumagno. Sige ah. Daya gali robot hambagon nga hugot sa FB kabi, no? Nag-log out to FB ag messenger. Akon man habatyagan ko kabi, no? Abi ko kunanot ang klasit mga hugot mga kundanga. Wa ko tabi magit si agero ginapadayang nga rait aton yung mga viewers, no? Mga tagpagamati, no? Hugot sa FB man na kabi nag-log out. Okay, sige ah.
15: Okay, sige. Sa dalagang sa tutorial, narumatong karagang report, kamarapan pila karagang senaryo, alin sa karagang area, sa first district, kita to, ang probinsya, kaya ita, akyan. Sige po, para sa todo, birada, ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan.
0: Radyo Todo, live, report.
14: Abogin niya sa gamat, Katodo nga Reynald Banjola, direkta nga nag-report, no, sa karagang area of responsibility sa may primero distrito, kuaton nga probinsya, Taklan. Doong pakiplas, ito man do aton nga numero doong ay may nagapangayo, ho. Kwan kuno iway mo makahingabot tara ho ampo jinjin tumawag ka dayo no ay hara may problema ro inyong senior citizen ina no abo kuno nagapinaluap uwa man sarayang tig 10,000 ro amon nga landline 268-4456 ayan sa mobile 0933-863-0556 ginauman-uman ko ha mobile 09-33-863-0556 Landline 268-4456 Yan po ang aming hotline iya sa Radyo Todo.
0: Todo Berrada.
14: Good morning kay Giselle Igat Tabilarmino aga kay Jima Kiswani no aga kay Noel Taay Batilis ayan at least, klaro kun ka ako na kung ano ro hugot nga ra sa Facebook, no? Raya gali, nag-log out, no? Ro FB, ag pati ro messenger ako man, batyagan ko man, no? Ag raya ay worldwide ko, no? Suno man sa mga taga Australia, no? Worldwide yata, no? Kay Herbacio M. Duran Jr., ha? Maayad-ayad gin niya agahon.
0: Komentaristang walang sinasalto.
14: Dugang pagid naton nga mga balita, mga katudo. Ayan, arapagid o.

0: Tapos tiyesa, no? Nga kung pwede ay magbutang pigto, no? Ha? It water, wastewater facility sa mainland. Ha? Para ro wastewater sa isla, dahon sa mainland na igto, ha? Idispatsa, no? Para kuno, nga maiwasan rong environmental risk it islat Boracay. Ha? May akon makaroon nga habo nga information nga matsa may nagagapta makaroon nga petisyon. Ha? Petisyon or manifesto para hinyoon sa tiyesa ang sa mga water company, no? A producer or provider nga mag-establisar ito sa mainland Malay. Ha? So, sa tanaw nyo, okay ba, no? Nga magbutang man ito sa mainland. Apisar nga uwa man dito't operation do mga dagko nga mga resort hotel, no? Mga restaurant, no? Ah, so, dapat kuno i-exit para hindi masyadong magkaroon ita distraction, no? Damage sa aton karang isla ita Boracay do rayang pag-awas permi ag uwa ma ag hindi ma-manage nga water or wastewater nga nagagawa sa kada restaurant sa kada bagay or sa kada resort or sa kada hotel sa Islat Boracay.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Okay. So, ruging patindo gali nga rangastol ha. Personal gali nga kwarta. Tagdaya baga sa nasunugan matsa 3 sibilogro no. Ging restore priority karon do mga nasunugan agro hindi man makabalik hay. Pagabutangan ko mga gina-pull out nga mga illegal vendors no. Sa aton karang Tuting Reyes no. Pagtorito sa sugod ang mga katudo. So, yun ha. Ro, nabuo naton yung mga balita, nabuo naton yung mga informasyon ha? Sa aton niya pagwarang-warang kahapon.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Okay, sige. Naka-standby yun si Katudong Rolly Boy dong. I-check naton si Katudong Rolly Boy Herrera.
1: Radyo Todo Live Report. Report.
0: O, mga natipon niya mga balita, direkta sa may segundo distrito ko aton niya probinsya Taklan. Patrol, please come in.
2: Yes, katulad nga Junel, no? Sa aton nga police report, sa ka-wanted nga persona o akusado rong ginaristo alas 10:45 ng oras sa Tagahon kahapon ng Lao sa Bahing Barangay Buena Suerte sa Banuet Nabas na kung siya rong isirbihan sa kawaran to baris ng sila ka Emmanuel Ebon Yankee Villanueva o alias Emmanuel Ebon Yankee Piuquento 31 anyo sa Pregon ang residente Raya Chichu Tagdub Barangay Unido sa Banuet Nabas. Imoran din aristo sa itatong inaba sa police by virtue of warrant of arrest for the crime of prostituted on side na may kaso criminal 18576 nga gin-issue ang impirmahan na sambit niya warrant of arrest ni Honorable Judge Bienvenido P. Barrios Jr. at Regional Trial Court Branch 3. No, yes, manos kalibang police at aklan nga napisahan na it Hunyo 5 dagon 2016 piyansa para sa nga temporaryo nga kahilwayan nagabuti 62,000 pesos and according sa aton nga nabas ni MP pinagi kay Police Master Sergeant John Celina nga inha pa makaroon imaw sa nakapsil kung aton kada nga nabas PNP subject nga i-turn over makaroon nga law sa Court of Origin kung siin nagpapanaog at nagpagwait na sambit nga warrant of arrest kontra sa nasambit man nga akusado. Sa pinatagid natin ka mga municipal police sa report ni Katudong John Cabecilla na sa may bahay ni Itnabas ang ibahay na vehicular accident wait reported no ang nakarecord sa mga municipal police station na may natabo ng mga insidente o aksidente man Katudong Judel no ay sa mga pareho abe karakatulong din ng mga ano insidente kapit pa kung self accident sometimes wala at interest ng mga reklamo sila o magpa-record sa aton nga municipal police station rong mga involbado no direkta oh, lang
0: posible nga direkta latangging dega sa hospital waon mag-agi sa police or even MDR mo.
2: Yes, so tama ron na pangayon lang sa tabang for transportation nga i-transport no
0: randa kung sa MDR mo wa man to ginahaboy abi sa police di ba.
2: Correct, tama rin katulad.
0: Ano matat MDRA mo rin nga file record? Magawa siya man yes, kung may una nga nag-abot matang polis, no? To conduct investigation, may andaman nga report, di ba?
2: Unless otherwise, kung nung involved, no? Ay sa polis.

0: nagtawag, ang nag-orsi naman yung mga witnesses, nagtawag sa pulis, ay makarespondi ka ng pulis. Pero kung nagtawag, ay ito, pagpangayit mulig sa MDR mo direkta, ay agwat IDR ng pulis. Ay,
1: sa MDR mo taro record? Okay. Ila ba nabi makaroon pag may aksidente, self-accident or nagmanggaan man, ay MDR mo gido first responder, no?
0: Yes, sir.
1: Asan daro magadaga sa mga nearest hospital, asan daga ang rumay record, no? Wa matabi nang daga nataoron dito sa pulis.
0: Pulis, amo man nagapangayit assistance sa ating MDR mo para may transport ng mga pasyente, no? Bigyan ng processor sa sitwasyon na todong gidel. So, kaya, parang namatawag ba natin mang kulit
1: pong dapat bangro. Siguro ro pulis tawan man it ambulance, no? Bukon it dupair ging tawan. Or MDR mo anda mataron normal nga may anda matang rescue vehicle, di ba? Ag ambulance, di ba? Aro pair nga ni makon hatawan naman do police ni pagtawan, agi training sa ay train sa proper handling, no? Itaray mga pagresponde sa mga biktima nga insidente aksidente. Para ro police mismo pagabot sa lugar may ambulance ang daga.
0: Oo.
1: Ah? Kay hindi man mabutang sa patrol kay back to back ang bangko basi mahugog.
0: Diba?
1: Ah, kasi pag tagabangon, watat madayag, watat dayagan karong mahinay, madasig taro, nagbasi mahugog ba, no?
0: Ay, kurbada, limog sa kurbada.
1: Ano sa palagay mo? Nga dapat tawaan ni ambulansya man do pulis?
0: Ay, amon din ganit sa magkaroon katunong gitil, nung nag-handling lahat ay nung atong nga taga-Bureau of Fire, Bureau of Fire, MDR mo, no? Ay kung na pulis
1: pero ro nagakandakt anat investigation no
0: pulis
1: hay ro pulis for record purposes or for future reference di ba
0: ano na kitao it
1: haman hindi kita matawat ambulansya ang pulis ay haro sa kababo no patrol car it ibang police station ay, ambulansya man para pagresponde nanda sa daon dai dumaagto diretso to no. Diba? Para kakon ha, naisip ko tabay ha. Amat dumambulan. Ha?
0: Pupulis mag-ugisa, higatong nataanat pasyente sa ospital eh.
1: Oh, ikarga, kung okay-okay pa nga makalingkod.
0: Oo.
1: Ay kung daya nga mga lipong ra, alinon mo. Kasi may mga policeman kita nga mga nurse, may mga medical course man do iba, diba?
0: Oo.
1: Oo nga, kaya man nga mag-handle it mga pasyente. Abisan nga mag-bogit mga vital sign. Diba? May mga pulis nga ni kitang nagapaunga. Diba?
0: Correct.
1: Para kakon ha. Haman makon do di ILG nga ra. Wata ginatawit ambulansya ang pulis. Ha? Ay kung mag-respondi ang pulis, ay purely investigation yang. Mahugat pat ato ita taga-hospital or taga-PD or MDRMO, no? Or barangay kung may anda nga mga ambulance or rescue vehicle.
0: And yun, nanay yun magtawag pag isa sa MDR, alam mo, Bureau of Fire, kundi pag-respondi na nga, kung anda nga vehicular accident or traffic accident,
1: okay.
0: Nakatabit, ginaan ka tarong anda ang ambulansya.
1: Okay, may mensahe kita halin kay Gob, no? Pwede gid, nga matawaan do mga polis ay may mga nurse man nga nag-undergo sanda it basic life support ag first aid standard at training. Hambang ni Gob Marmar. Masibaga, hambang ulan na ba? Nag-amisit, tama na si Governor kay Idol ay. Si Gob Marmar, tara. Pwede tama na ron. Kasi may mga police kita nga, hindi lang man criminology. May mga nursing, no? May mga basic life support and first aid standard training. Ha? Ato na birangkuan, pukaw-pukawon. Nga tawaan ta para pag-respondit polis direkta tara hindi ta maghugatan.
0: Eh yeah, mabot ang mga polis nga press karon ang mga course mo ta or experience sa ginatawag na course no. Nga may apply may na ganang polis kita nga abogado, may polis kita nga CPA, di ba? Ay polis ay polis kita nga pare. Ay, manabi, no? Nga, hindi namin pagtipunan na saan nga mapuslan man ito ato niya komunidad para sa hindi ang itindarari mo, hindi ang itiatong taga-Bureau of Fire, kundi sa nga nga nga, arong ato niya mga kapulis amurong murong una nga ginatawag pag-abot sa ginatawag ng mga aksidente, traffic, vehicular, no?
1: Police gid?
0: Oo.
1: Ang MDRRMO, no? Aga bihira yang ro mga punerary ang ara ko halimbawa bugtoon gin matarhogang o senda na tawag kan
0: ano wa sa nakara bugtoon
1: ang ay do police matarayon kaon gatawag
0: ay diba? Panahon na sada may mga soker sa nang mga punerary sina komisyon mo
1: may komisyon abi do ko taman ro dayo ang ara hindi ah hindi ah mga sasairan malatanamon doon. Ha? Hindi, roapon niya gina-injik makaroon. Hamat hindi pwede pagtauan. Ha? Hamat hindi pwede pagtauan, it-ambulansya ang pulis. Kasi pulis ang unang ginatawgan. Kung MDR mo, okay lang, no? Kasi kung amat, no mga MDR mo, may mga respondi man to sa iba. Like dayang mga pasyente nga rang hindi nabudlayan maginawa, na high blood, o, oh, rin mga manugunga nga ra, no? Ginaatake, ginarespondihan doon ni Team Derry mo, no? Pero kung do polis, may ambulansya, matik. Dagon niya ginoon sa hospital, no? Katodong Rolly Boy, di ba? May aton niya ni It Bureau of Fire, polis pa, wa?
0: Oo, oh, no? Dapat may una man ang polis.
1: Para ka ako, na? Bakit hindi matawaan it ambulansya ro apolis, no? Para kung may respondihan, ay ikarga lang nanda. Aga dapat ay magkaroon ita basic proper training, no? Kung how to handling, pagbuwit mga vital sign, pagbutang ita dextrose, no? Pagbutang ita dayang ginatawag nga oxygen, tama? Ay di ba, ambulansya ka na, may una mataron niya mga medical kit, kompleto mataron, may mga martayulit, may mga betadine, no? May mga gasa matauna ron, di ba? May oxygen sa sugod.
0: Kasi ba siya nabiro atin yung JRMO sa mga kapreko nga mga frontliner sa mga ginag-respondiya, no? But tulad-tulad pinaka-major lang nga ako ang ginagkaroon nga ginatutukan ng disaster.
1: Okay, oo. So ang pulis ay dapat gidbaga, no? Pangutana. Dapat baga nga tauan manit ambulansya ro aton niya pulis doon doon atong pangutana nga pag-aumpisahan makaroon. Ha? Ah, masi mariklamo taro pulis ka aton kara ubro, yung uso yan, yung pamanakabit ubro.
0: Ha? Ha?
1: Mayad git amana kamong daywa. Okay. Bukon mat pulis permi mauna sa accident, sa crime, sa incident sin. Oo nga ni. Pero kondo pulis ay hiagto ay ayang magtawag patatot MDR mo. Oh, hay kundi MDR mo nga to, sambilog daywag, ginggamit man to, may respondi sanday. Ugat dun. Oh, hambang matanimat mo lo, tama ayan. Katulad ng mga insidenteng nangyayari, sila ang unang rumirespondi, no? Kung anat MDR mo man, very good, karga nyo. Pero kung pulis, karga manit pulis, di ba? Kung taga Bureau of Fire, karga manit Bureau of Fire. Oh. Hindi kung baga magtagawgan. Ay, nung nagkatabo abig at tagawgan ay malit do Bureau of Fire. What gakarga? Oh, malit imdari mo, what gakarga? Kung okay pa man pasyente nga makapungko, nga wala pa man gahangos-hangos, ginapalingkod pulis, dahon mo sa ospital. Diba?
0: Correct. Ang katulong gini, dapat ginang matulad, kada departamento may haong tagadaan nga gamit o devices nga magamit o pang-transport. Mm. Vehicle nga magamit, no, para anytime, no, maka
1: ambay nga ni Matt Molo kung minsan ang tagal dumating ng ambulance. Oh. Di ba? Ay kung tumawag ka man sa hospital, may kung taro mga responding pulis nga ra, kabisado nang daro numero to hospital ay, di ba? Doon na rin, itawagan pa rin ito, punerarya pa.
0: Tuhoy, katimuwanak kaya.
1: Masugot ka ba? Ito'y karga ro pasyente. Hindi, agyan man lang nato ito istorya, no? Sarayang natabo nga nga aksidente yan bang mo sa iba ay nga what record do polis, no? Kasi wago nag-abot, wago nakaabot nga mag-inform pa sa polis, no? Ay direkta gun nga gindagat MDR mo posible sa kalibo or sa hospital, no? Agro MDR mo ay andamat ang record kung may ano sa nang record, no? Sa pag-respondi, wao tanan na ginatao dun sa polis. Kung do polis, ay nakasayod, pwede man nga mag-vote data rito sa MDR mo, katodong Rolly Boy, di ba?
0: Tama rin, katodong Rolly Boy. Kung may ina nga interesado ng pamilya, tanang nga gusto nga na-investigahan, pwede siya mag-vote record, no? Ay, mag-vote record data ito nga MDR mo, ay yung mga vital, una-una kan makita mo sa nga dito ay vital sign, nga sugar, nga dugo, kumbara. Makikita natin sa nga record eh.
1: Agrocos no ko pasyente ko naman imo nagmauron agaman ging respondihan no pero kon sa aksidente hay doon don aksidente tangani mang ginatawag no katodong Rolly Boy basta kantigo at sana ko magbutak oxygen magbutak dextrose kon pwede no aga kama naman magbuot mga vital sign aga mag-apply it first aid antes nga makaabot sa hospital hay okay ta no mabaho nga bagay. Ayon, gaili na mo, patrol car, ita polis eh, watat ambulansya eh, no? Di ba, nanotice mo nga may police station nga may ambulansya sa Aklan? Katodong Rolly Boy? Oh. Sin yun si Katodong Rolly, basi imauman to respondi at ambulansya ag... Dong? Basi imauman to respondihan yung tindihan mo man. Okay. Centralized Command Center, sir, Ana It Calibo. DRR, may PNP, ag Bureau of Fire Protection, yata yagi una sa compound center mismo. Okay, mayad kon mauron, kung centralized, no? Nga pagpanaw it police, masunod yagi ro MDRR, or do Bureau of Fire, no? Ayang man nga kung dumayagan do MDRR, agro Bureau of Fire, masunod ang police, no? Kung white information, do yun dun eh, no? Pero kung police magwangwang, ay automatic ang fire kag ang MDRR. Oh, katodong role?
0: Oo.
1: Diba?
0: Katodong jinelo.
1: Sika na, agto ay?
0: Naputo gani.
1: Ah, sika na malikwa, pati magkaldiro rin na sa kalibo sa anuman sa PNP.
0: Pero ito kinaya mo ito.
1: Ay, tao, at ako't may ginaminson. Ikaw talang ginaminson. Kaya ito ako pagdilahiga. Sabi ko ba ako, namalik pa ako at imot kaldir. Ay, usik at mabahaw nga humay.
0: Okay, so na yun na okay. Katodong mga information.
1: Katodong role, may pagagas yung matake ho para sa mga luman si Hanon. Di ba nga kahapon, do sentro guman, do rayang mga department head, ang mga miyembro at kumbo, kumbumangon last year, ag konsumugod sa opisina half day. Ano nga ni ron kung sa mga ilunggo? Tagore, no? Tagore, ano? Ano tawag ko? Tagore?
0: Half day?
1: No?
0: Tagore. Ara. Kung okay. Nadlaw ka, tagore ay sugod mo.
1: Okay. Good morning, Katodo. Please challenge all the department head of LGU naman siya, especially do its R department, headed by Miss Christine Grace Marabi. Ayan. Mayadray, sanda mismo ro nagapadaya kakon, ayan sa sairanta kung sino ro mga department head. Kapadaya sa abit human resource nga ra, si Miss Christine Grace Marabi. Nga mag-attend it flag ceremony kada Lunes. Wow. What at may nag-attend ay? Ara, padayon nun kanay ha. Dahil obligasyon doon it mga empleyado nga mag-attend. Bukon abi it numan si Hanon si Christine nga ra taga Dumga Makato tara imaw tao kon hamaan it imaw ta iya sa numan siya ro HR ay bukon man siguro pangutana ron ay ha appoint imaw habuog ta imaw no konsiin patang administrasyon nagumpisa pero ro panawagan. Hay namilagpilag, abi ko no, matsawaw tahagos it may ga-attend it a flag ceremony. Basi, epekto gumanda ko rin inactive budget. Was not pamasahe? Ha? Ano sa palagay mo, partner?
0: Ano sa palagay mo, ganun din sa palagay ko eh.
1: Ha? Makaroon sa time it bagong admin o wagid sanda ga-attend.
0: Kung Lunes buya katodong judil ay may kwanong sa atong civil service nga tanan nga empleyado ay nagkasusukit na yung anak ng parang
1: may andarong dress code? Dress may andarong ginatawag nga barong Tagalog ang Pilipinyana?
0: Na Pilipinyana?
1: Depende, oh. Depende ha sa andaro na nga suundanan sa numan siya kung anong isoksok na da during Monday pag nag-plug ceremony. Do issue ka ra, haywa, takunuhagos it may nag-attend. Nga mga head of department sa flag ceremony?
0: Ayaw na i-control ka na sa human resource eh.
1: O kaya nga ni, gina-challenge nga ni human resource nga na, kaya nga ni, di ka na ko nasairan nga si Juan Gali, Miss Christine Grace
0: Marabi,
1: si Marabi Gali, human resource. No?
0: Ay, by example, sa Pusulis, siya mapanguna eh. Ayaw ato nga human resource na sa kalibot na si Mr. Leonard Cristobal, kada flag ceremony, makita mo sa print eh.
1: Oh,
0: sa diskurso pa si Babaw na
1: ganyan. Si kay, kung kay Toto, Leonard, ay aktibo taron.
0: Aktibo, nag-remind mo sa mga empleyado. Kung ano nga, kasawang mga empleyado, gina-remind na taron.
1: Ang nagalilibot taron, anang ubrahe, tauro sa numan siya kara, no? Ay haraho, nag-abot yung takita sa makaranga. Halin sa basura, paagto sa budget, paagto di kara sa actuation. It mga, empleyado, no? Nga mga miyembro at kumbo. Okay. May nag-message siya ho, si Ronnie Villarreal. Base galikaw sandaro sa linog. Hindi. Flag ceremony nga ni Ron nakasalbar eh. No? mag-abot ag sa gabayad. Sa gabayad, it tax, grabe man kuno, it buhay. Mag-abot, may king meet lang abing angagan, pero hindi na naton i-mention. Okay, Ron, amba ni Ding Dong, no? May king meet lang kuno nga pangagan. Nga di karon kuno sa kwandon siguro, sa gabayad it tax, ano, sa Municipal Treasurer's Office?
0: Business and Licensing Division.
1: Oh, Business and License or sa Treasurer's Office, no? Pwede man, sa land tax o sa department, pakiklaro lang, no? Aga kung si Indang LGO, kung ano man siya man, ay no man siya ro ato makaroon ginaistoryahan katodong Rolly Boy, no? Abugot at nagapinadaga katon it mga ginatago-tago nga raho, katodong Rolly, no? Asa sairan ta naton. Ay sige, ay pabantayan ko sa Lunes na flag ceremony, ay ma-roll call kami. Pwede siguro mag-roll call kita, no?
0: Na? Kaya practice na natin noong dati eh.
1: Oh, practice natin noong upland roll call.
0: Oh, ay,
1: may sigapton sa dara sa civil service, di ba? Nga obligasyon nyo ron, ang mandato sa civil service, no? Nga mag-report ka mo itimprano, aga mag-attend it flag ceremony, ay once a week malang ron, di ba? Tapos hindi tinyo pag-attendihan, ay na naman ka mo, ah. Ah? Okay, katutong Rolly Boy.
0: So, di mo lang anay katutong Judel.
1: Ay, happy piyesta lang ron?
0: Ay, piyesta man makaroon sa bubog. Ah, okay, grabe na rin kami.
1: Eh, masa bubog ta ninyo kami itaw ay inaan sa inyo piyesta.
0: Sa Laguna.
1: Oh, Laguna.
0: Anistan ka ko.
1: Ha?
0: Mistan.
1: Sen?
0: Mistan ka ko.
1: Mistan?
0: Sa sitio may istan.
1: Ah, sa sitio may istan kating.
0: Oh.
1: Ah, bukod kay tik taga Laguna.
0: Sitio ah? Laguna. Ito may sitio Laguna eh.
1: Gumana. Matsaatap nan ka sa abilidad ko daywang raya.
0: Ay, kung pista ganito sa Kwan High, sa City Mistang High, taga Laguna ko.
1: Ah, doon yung taro-uso makaroon.
0: Amoy, so, pares mo ito sa Kwan, no? Sa Tinigaw, wag sa Kwan.
1: Stansya. Oh. Ay, Maria, kung magmaura ka po mga abilidadan. O, tisigya.
0: Okay, so dahil na ito ba niya yung informasyon nag-report noong area sa itong area of responsibility para sa Tudubilano para mas katanong Rolly Boy area sa Radyo Tudo, kaibigan mo.
2: Radyo Tudo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Tudo! Radyo Tudo!
1: Ah, sa numan siya. Okay, so salamat kin sa information na sa numan siya kuno, no, nga opisina. Ayan. Mga katudo, okay. Alas 7:10 roaton karaga oras ang roreng oras ginahatod katon ita PLDT Home Fiber Prepaid. Sumaksis ka sa Only with PLDT Home Fiber Prepaid, mag PLDT Prepaid na. Magabalik ako pagkatapos si Jamagat.
2: Rencillo, komentaristang walang sinasalto. Berwada.
3: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli, free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238 for Series of 2026. Kape.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong yawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong yawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Atavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, saka yung anti-cancer.
3: So, tinake
4: ko niya yan? Ay, tinake ko. Oo. Yung Vitamin D3 ninyo. O, saka yung, ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na-experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So, ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko, ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: Teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
5: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipaidipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. GTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
8: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Buhay na yung katawa, saka walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga limang kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit ng katawa ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, ano ba yun yun po? Ito, kasi lamak po, hindi ko lang ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka, binisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung pininom ko, maliban doon sa ano, sa Pinas ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boto. Kaya yan po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra, San Miguel. Drink responsibly.
2: Todo berrada, berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
3: Good morning, Anay, ha, kay Mariano Salazar, no, nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Kay Ronnie Villaurel, kay Jeremy Fernandez, no, ag kay Eve De Roma. Good morning, ha, sa De Roma Agrihente Family, no, nga nagapamati makaroon ina sa may Sitio Kindot sa Barangay Estancia, no. Aro pamilya De Roma ag pamilya Rehente ay nagapinamati gid adlaw-adlaw sa aton karanga programa.
2: May punto ang bawat komentaryo.
3: Abaw, ay masyadot ang madasigo, masyadot ang matulin. Ay tao kon maabot naton si Madam Banji Galiega karano, ay kahapon wa naton haabot na bitin kita sa oras. Pakikuan abi dong, susir batuhi abi, basi kon ana matakitang sabton, no? Ay manami ra nga ginainistoryahan naton permi, ruhanungod nga ra sa benepisyo it mga senior citizen. Kon amat nga ni, no, sa transport, no, may mga reklamo pa eh. Kon amat man sa pagbakag itanda nga mga maintenance, medicine, no, or mga vitamins, may mga reklamo man, no. Pero pagtao ba nga rait pilara 20 o 25% ang mga katudo sa mga senior citizen nga pribiliyo, no. Abo kita't mga nababatian, no, nga mga reklamo, no. Pero mayad man, ah, nga naistoryahan nato, no. At least bisan papalin pero mga pamilya, it senior citizen, agro senior citizen mismo nga nakapamati, ay nakatauman it idea. Ay tao iya katon sa kalibo, no, kon sa side abi ni Mr. Popoy Melgarejo, no. Ah, di ba? Kon may mga mauraman nga mga problema, no, ang mga katudo, no. Iya sa barangay poblasyon, ay barangay poblasyon linibo man iya eh. Nga mga senior citizen, oh, sa Andagaw, sa Puok, sa Estancia, ayan. Pero may pinakamabo is the barangay poblasyon. Oh. Kita ay nag-solicit malang kita it, idea, ag information, kaya na-mention naton si Maninoy Popoy, no, kung nagapamati, no, nga kung abi ay paano nanda ginatratar ag ano ro obligasyon it mga senior citizen president sa kada chapter nanda sa barangay, no. Kasi hindi lang ro pagiging presidente as president nga may nagatindog sa sangga organisasyon kundi pati man ro pagtindog sa mga problema, kaparehas kurayang arang mga additional, advance, 10,000. Oh. Ay dayat makaroon do kwan eh, dapat nga unahon eh, no? Ay kanugon patang 10,000 ka mo abo patang mabakal sa 10,000 nga ron niluluag nilula. Abo patang nang makaon karon, makarelax-relax patasanda, no? Kung may sinihan iya sa kalibo, mamantaw patasanda at sinira. Wow, matat problema eh sa mga McDo, sa mga Jollibee, ay nakakaagto mataruato mga lolo ag lola, no, kun halimbawa sa rang 10,000 isugod patanandara sa McDo, ha, or sa Jollibee or sa mga inasal, makasugod man sanda to sa Mercury ro, no, makabakal ang mga katudo, no, it mga bugong nanda or vitamins, no, ang mga katudo ay mabaut ang bagay or maibakay man itsang kering luho ani lolo ag ni lola, no, makabakay man sanda bisan papalin yung mga gambong, makabakay man sanda it mga saywal, no, mga tsinela, sapatos, no. Para baga sa aton man niya kuon, ha, kasi mga limitado lang man ang oras nanda iya sa babaot kalibutan, ha, o aton niya mga kaluluhan at kalulahan, no. Aton lang ang batunon baga realidad, no. wa man aton ginahambay ron niya ginatugo.
2: Komentaristang walang sinasagot.
3: Sa una kung ano ro angay ag bagay, ah, ina si Maninoy, o sige, mangutana malang man kami ha, ah, Maninoy Popoy, no, sarayang habuksan namon nga isyo, kung kamusta man iya sa barangay poblasyon do pagtratar, pagtatap, no, ag pagpasilitar, ag pagbulig, kasi hambay ko, hindi lang nagbutang kamot presidente, hindi lang nga may presidente nga magtindog sa organisasyon, maging presidente ka sa tanan niya mga trabaho, obligasyon, ag problema, ni Lolo ag ni Lola. Okay. Si Mr. Darius Popoy Melgarihor, o presidente, it's senior citizen iya sa Barangay Poblasyon Kalibo. Maninoy, good morning.
0: Well, Makdidela, good morning din. Dahil yung agawang sa atong palanggang pagpulmati, gabi-agi video atong senior citizen iya sa Barangay Poblasyon, it's Barangay Kalibo.
3: Okay. Okay. Pilang adlaw na binakon nga ginatalakay, Nororaya nga rang Republic Act number 10868, do Centenarian Act of 2016, no? So pagtao, it 100,000 pesos bilang incentives from the National Government Agency based on Republic Act 10868, no? Ruaton matanga, provincial government hay sandig mata sa general ordinance. Ang may ordinance sa manduaton niya banwa itakalibo, no? Abo-abo, patagali Maninoy, nga uwa nakasayod, kung paano i-claim, ag paano i-proseso, ag ano ro mga requirements, kurayang advance, okay, no, sa Expanded Senior Citizen Act, nga kung umidad kat 80, 85, 90, hasta 95, may advance kagali nga mabuo nga 10,000, no? Iya sa inyo, sa poblasyon, paano ninyo ra ginakater, ag paano ginapahisayod, ag paano ginabuligan, pero mga senior citizen nga, may mga edad yun niya makara.
0: Wala makgibil ka sa party na mo niya sa barangay. Pabuso mo ko yan at barangay poblasyon. Yagaban ka mo niya sa municipal de Kalibong na presidente. May amon mo natawag ang mga master list ba makgibil. Na gikan na mo na adlaw-adlaw, ginatanaw na mo nagkaroon kung sin or mga de edad. Si 25 po yata nga niya ang makgibil. Ay amo yung napa-inform sa ato ng mga manggagarang dagsibitipan ng mga tao ng kanda. Mag-submit yung kanda ko ang mga requirements sa mga opisina. Mm-hmm. Ako di ka-submit na mo sa opisina kung ka. Ako
3: okay.
0: Amata niya niya at yung facilitate ng mga requirements. Ako di pag-abot ang edad o sinta, hindi yung sanda maganda mag
3: hindi yung sana magkalisod, hindi yung sana magsako, hindi yung magsinako.
0: Kung pag-abot sa oras nga, na-claim nga, gina-inform na yung sandaro, ngayon sa mga makarikan mo siya ang anak yun, yung napadapad ang sa Manila, sa National Office. Pag-abot, nasa na office ay kung haon mong nagdoro, doon nga, pag-idadit doon nga, o kinta nanda, ay informan nanda yung doos ka office, sa doos ka office, mga informan sa mong sa opisina, sa barangay ng mga leader. Agot ba informan na mo doon natungban nga senior citizen nga edad o kinta nga sandaw nga pwede yung sandaw makabukod ng 10,000 pesos na para tanda sa edad na kinta.
3: Si Inanda nakiklaim ron sa Oskaw ina sa mismong sa barangay chapter?
0: Sa Oskaw, sa Oskaw may inat ako na nakibil nga nakatuka nga tao nga may nakita ko nga naka-assign siya doon nga panyan sa
3: so may naka-assign nga tao nga imauro responsable sa rayang pagpasilitar ko 10,000.
0: Alipat yung kay Liyang, pinito pero si Liyang ako naki-insurance eh. Pwede siya na naka-anto at nakapumunta na akong mga requirements. At doon mas ikamig eh, pwede siya naka-anto sa mga opisina. Ay, kapos ako yung Barangay Poblasyon ay ako ay 24/7 ako. Nag-cater ko atong mga senior citizen. Ako napabaya ka akong natabaya para kanda ako nung kabulig ako bisan pa paano mabuligan sa mga around ang mga requirements na pao mga ibago magabot pero pizza ko handang dahil pagabot ang dakot ng birthday.
3: Daya nga raman Ninoy ginaistoryahan malang naton at least ay pinagi kimo makapangayo manakot output ang matawaan it information do aton yung mga senior citizen no. Abukon yung itkalibora, bilog nga kyan, no? Mabuligan naton, itaya nga rang information dissemination, no? Tanan ba nga nag-a-apply, hay hatatawan, kasi may nag-complain ka akong kahapon, taga Mabilo, nga ginapinalo-up ko nung nanda sa Oskawa, gid, may una ko no nga, swerte mo kung hipi-outan ka, swerte man kung hindi.
0: Hindi, ara, anak niya din, no? Tama, insakto, may ako may yan sa din nga barangay poblasyon. So, tanan nga sa anak yun din, nga mga friend mo siya yung pass out, ang naman to sa Tubig Coast, kami nga pass out, ito mo sa
3: Sundalo.
0: Ito sa office of the National Commission for Senior Citizens. However, doon ito mga sa National Office, sa kusang nakamang kapadala, kung ano, gano'ng mga update ito nga kakatabo sa National Office. Pero sa tanan mga friend mo sa anak yun din ito, taon, yabi-yabi gano'n sa opisina ni Mrs. Bigna de Filipe, Maro Ato Moskay, ay wag gano'ng kapadala rin sa atong mga senior citizens basta sa kinangat buling, ay nagiging mo sa pagbuling, sa pagpadapo mga doon mga requirements. At damon doon, pasta ko yung barangay poblasyon, ay wag ako kakatapta karo, wag ako kapabaya, ang wag nila ako na lilipati rin ng pagbuling kanda. At natawa ko lagi sa Oscar, bro, Oscar, mo targa pa dahil itong sa National Office kung mga requirements. Para lagi magpuyatan sa o galing ko naman to, anak yun, eh, do National Office of Delegate, ang gawa sa mga mungkamang gabay kung ano ang kakatabo ito. Pero pinapalap rin nila po niya si Leah para nagpalap rin ito.
3: Pero bihila, bihira ma lang, no? Mami-misplaced, no? Rosang ka-senior citizen, no? Pero tanan, tanan nga qualify hatatawan. Tanan nga qualify hatatawan, Maninoy.
0: Doon may anak yun, sa mga sabato siguro, may hindi mo tatlo karoon mga miss.
3: Pero ano rin doon gina-advise ninyo karon kung halimbawa may magkapit kinyo nga inyong kwan, inyong miyembro, ano rin inyong advice?
0: Kung ang kita karoon na mga fidel, may mga hulat-hulat lang rin, pero ramon dito, ramon nila pala po ng kung ano rin sa pating ito sa National Office, ay naman naman napabot sa mga miyembro ng Galita, 15, 25, 25, asa makabot yung sinto na riyan.
3: Oo, kasi sa requirements pa yung iyakin nyo sa barangay chapter, ay gina-check ka ganin nyo nga 100% completed, no? Completor information, no? Di ba?
0: May among may kang naka-assign sa opisina, may naka-assign kong naka-assign, naka-encode na yung isang matanda ng computer. Pindot mo nga hindi mo computer na review mo kada download na kung sino orga. Na, download na, nag-abirte yung Macgudel, di ba? Kasi download na, nag-ita di Trinta, nga nila among mga encoder, kaya mo nga dahil ang mga naka-center, may nag-review to kada download na kung tinor mga single citizen, nag-ita di Trinta, agot mabuligan niya ginamong.
3: So mayad, ano? Mayad akamuya sa... Mayad amakon kamo iya sa poblasyon ay aktibo ta no ag computerize ta kamo no ag well monitor ta ninyo ro mga naga birthday nga ra no tama no pero ro akon niya pangutana sa documentation validation ginavalidate man ninyo it mayad bago makaabot sa OSCA no para perfect gito mga requirements nga hindi yon mag problema pa pagabot ito sa National Commission for Senior Citizen.
0: Correct yun, nakjudyo yung among gina-enter na yung gina-arus ang dada doon yung gina-among na-attender ng trabaho, gina-monitor, gina-among na ng mga records, doon. Ako din na-miss ba naman doon yung sangkiri. Kasi may mga sangkiri ba nga problema, na-address yan din naman mas simprano.
3: Aha. Okay. So pero iya sa poblasyon kalibo as para sa imong liderato, ay unagid, no? Hagos tanan doon nag-edad itayang advanced centenarian ay nakakabaton gid itig 10,000.
0: Ang kung nga ganyan ay nagsigil sa may din mo kung sa mga sa barangay pagkasa kung naman yung kurang mong kita o mga gamit ay naiwoos ka dito gantong dito ko kumisis di pinipidig na sa mga pisira sa OSCA ang nadaya ko senior citizen kung nga senior citizen ang record nadaya ko sa OSCA aga pakaburig ako kay Mrs. Digna de Filipe kung dito mga maroral dasyo para mapasitite siya na pag-free out sa yung natawag natin ng city na riyan.
3: Okay. Pro application sa advance nga ra nga 10,000 agro application for the centenarian sa 100,000 pesos is the same what iba nga mga documentation or mga requirements
0: actually may amas yun yung nopal sa centenarian nga ra sa edad na 200 days centenarian pagod mo pag 99 na ako ang amas yun yung haya mo niyagi isang narin na inform yung pamilya. Isa nga, kung hindi mo sa ligan, ito mga magugang,
3: leadership. Ayun!
0: Hindi ka saan nakatrabaho, nakakaam sa mga requirements.
3: Ay kapindo mga bidridin pa nga, mga bidridin.
0: Binatawagan naman gano'n, ang mga immediate family, ang mga ako, o nga, o kung naman magumankon, o kung may asawa pag isabuhi, kaya mo saan na ginatawagan. O kung di, nagtulong na naman doon, ang hamba yung saan na, pahaw mo nga doon mga requirements. Ako na mo niya, i-consolidate ang tanan ng requirements at pagdala sa OSCA, ang doon OSCA ang pagdala sa National Office.
3: Okay. Sige, ang kabay pa nga maging parihas man nimo nga maging aktibo o iba nga mga senior citizen president at mga kabarangkaya, no? Ay kanugon do 10,000 nga ron, mabaho patang bagay kay lulo, kay lula.
0: Mabaho-baho, tabuli sa mga senior citizen na makidil do 10,000. Ako nga bulig raw siyang yaybo nga katabuhan ng mga kato mo rin. Katong produce bill. Magbaho ka. Ano na yung diyan nga. Una-una ko. Anak doon yung may akong nga nga ginapoint. Tapos kami sa ato mga magulang. No, isang sinti mo nga ginatao sa magulang. Magbaho ka ng bulig naman. Ay hali, kung ang mata namin, halilipatan yung sandalong ka ng mga inunga o ang sandalong pansidawin kung ng mga inunga. Halilipatan yung baga. Kaya kung amat ang hamero na isang nangayo, nahuya, o mga magulang ang nahuya talaga pangayo sa damang nunga, ito din siyang kiri ng bulig.
3: Okay.
0: Kung pwede ito nga mga magulang, ima po ito mabulig sa damang nunga, o nahuya talaga pangayo sa damang nunga. Nanay ka ko ito naman siya. Mabawag itang bulig rin doon yung kanya lang. Yung napinsyon ng nagtaka ng 10 million.
3: Okay. Halimbawa ay nag-apply imaw, ag naka-81 wagi hapon, pwede pa na naroon maklaim?
0: O kinta po dito na na maburo na ide yung o kinta nga to ay
3: nag-apply imaw. Ang habot abutan ta 81 wag yapon ma-release. Pwede tig hapon na mapaluap ra man ni Noy.
0: Oh, po kun na di ko habra yung tomat yung chicken o yung unidad mo kinta. Pwede ta na buo pag magabutan na 81 hindi ta ma.
3: Ugat lang imaw mag 85 ag mag-apply ito man.
0: Ang mga pa sa kinta na sa 24, hindi ito makabuhurong. Okay. Pero pag kinta sa 25, pwede sa 25 ino. Nabinta, 25. Pero pag waki,
3: hindi, pwede. Hindi na pwede. Okay. So dapat 1 year pa yung 84 ka makaun-apply ka na?
0: Hindi tayo magagi.
3: Oo, para pag-abot mo 85, ay pwede yun mo maklaim. Diba? Doon ko nung ginaubrat iba eh. Gina-advance ang ginanda para may magawig ng panyempo. Okay? Sige Maninoy, base may mensahe ka sa aton yung mga senior citizen, no? Nga, una man doon andang mga presidente, agroos ka naton para nga mag-tatap sa andang arong mga problema.
0: Dato nga, kapat yung dato, anak Jodel, bilang inyong presidente at bang republikasyon, ibaan ko ako nga si Ken Melgarillo na mag-suporta ka ito sa pagbulig sa pag presidente mo kayo nga kinanganon sa inyo nga ding kinanganon sa kaya kung barangay Poblasyon Sinus nga kami haong kami di servisyo na Ken sa Kenya para din para tayo yun na pag-servisyo sa mga magulang abogin nga siya mga kaanak Gidela God bless you, God bless you, God bless you.
3: Okay, salamat Gid.
2: May punto ang bawat komentaryo. Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
3: Hindi nato napag-ungkatan ha. Adlaw-adlawon taniyo, no? Kaparehas kara kay Lilia Ramos. Akong lolo, 81 yon. Pwede yun buon do 10K? Kung naka-apply ka mo, bago imo mag-81, pwede ko nung buon. Pero kung 81 imo makaroon, nag-umapply ka, hindi ko takuno pwede. Ayo kita't guidelines para mag-guide pagid kita no sa aton nga discussion. Saligin nyo ha mga lolo at mga lola sa pamilya at mga senior citizen. Nawa pagid makasayod ay abong porsyento. At senior citizen niya sa aklan wa pata makasayod. At kung paano andang obrahon. Ayo, inaugan kita ita reaksyon kada magtalakay kita kurayang arang mga problema. Standby sa masunod nga programa, susunod na todo komentaryo, super overtime na po tayo. Standby kay Katodong Judjet Dadjet Reyes, susunod na todo komentaryo. Raya mando inyong alarm clock ng bayan, energizer ng bayan, vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Abogin niya siyamat at magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Ipanalangin nyo ang mga hari at may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan na tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakakalugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ruhatong pagkaunit kagag, makarong adlaw it's Sabado.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest back na. Radyo, Radyo Todo. Komentaryo. Todo komentaryo. Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Race.

0: Maliwala sang panahon, timprano pa tanagbutlak siyaring adlaw. Expectahon tarong mainit nga adlaw it Sabado. Mahida ito nagmahilwayon nga gahon aklan sa 327 barangay nga nagabilog sa Bogos nga probinsya. Yapak, Balabag, Agbanok, Manok. Tatlong barangay sa Boracay. Siyempre, 16 nga barangay itkabisirang Banwat, Kalibo. Maayong aga panay, Binog, Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw human, nakaginhawa pa, dapat yang nga magpasagamat kita tanan sa Diyos ay nakagising pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapanganagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw kita ang Sabado, pizza 13 kita sa buwan ni Hunyo. Long weekend kita, harin kahapon ha. Tatlong adlaw pahuway kapin empleyado sa gobyerno. Kapin regular. Walang trabaho pero tuloy ang sweldo. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamano-mano katuwang sa bagatulid mainit, nagabaga, nag-aso-aso pa.

0: Kamu sa mga magayong abaryo at sityo. Hindi mabutit landline. Importante may cellphone signal load. Kung may data or may internet connection ka, mas guwapo pagit. Reklamo banwa sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, opisyal at gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipalagay niyo mga minsay sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan.
1: Mga pasaway sa lipunan, may respawn na Radyo Radyo Todo.
0: Siyempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin niyo kami sa amon official website sa www.radyotodo.ph.
1: Komentaryo.
0: Ano mainit ka mga balita? Mainit gini. Kasing init tiyempo naton. Pero unahon tayo pa panyempo. Update na rin sa Weather Bureau Pagasa. Easterless or mainit nga hangin. Halin sa dagat Pasipiko. Nagapikto sa gihapon sa eastern part. It's southern Luzon, Visayas, at Mindanao. Rayar mga lugar ita Davao Region. Bicol Region, Samar aga Leyte Provinces, sa Eastern Visayas ag Caraga Region. Sandaro mga apektado at Easterless. Nga maka-experience at kalit-kalit nga uwan ag pagdugdugdug. Posible, rong baha ag landslide. Sa Metro Manila, mata, nabilin nga partit Pilipinas kay bahan dong Western Visayas. Ag Aklan, syempre. Naga nabilin nga partit pungsod. Maka-experience at kunamat magakagakang awan, may kaibahan mga pagdugdugdug. Epekto ta localized thunderstorm magposible man ro mga pagbahag landslide. Pupamatsyagang kamuna sa mga kilid sa pa suba ag mabukid-bukid nga parte ko aton nga probinsya. Rohangin matagbaybayon sa bilog nga Pilipinas. Mahina hasta kasarangan. Temperatura sa Metro Manila arong maximum temperatura 11 a.m. makarong agahon gabot sa 32.9 degrees Celsius. What yabot dong heat index? Agrong relative humidity ginatawag ro kapaang. Iyakaton sa kalibor aton nga panyempo masilak. Aton nga temperatura gaabot sa 31 degrees Celsius. Samtang doon nga pinakababa nga temperatura, hindi ng gabi 24 degrees Celsius. Makaroon nga alas 7:50. Atong temperatura iyagon sa 27 degrees Celsius. May porsyon sa kalibo nga masilak, mainit, like yan sa poblasyon, pero may porsyon nga may gugag-um-gag-um. Hangin na gahuyok pa south. 6 kilometros kada oras. Bugso nga nag-abot 13 kilometros kada oras. Okay pa man dong hangin. Air quality naton fair. Pagpatak alas 8 makarong agahon. As alas 9, posibleng may mga pagpangilat. Pagpangilat ba lang ah. Pero pag-abot alas 10, hasta bilog ng sangadlaw. Expectahon tarong mainit nga panyempo. Walang bagyo, walang low pressure area. Walang weather disturbance sa guwag sugod kong Philippine area of responsibility.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Radyo Todo. Mga sa lipunan, may respawn na Radyo Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita lokal? Balik kita sa dayang ongoing makaroon nga scouting. Ita opposition. Ag makaroon doon nagahugagun nga ni sa rin pag-inusoy nga rat mga kandidato it opposition pang bomba sa grupong Tibyog ang natauan banwat responsibilidad hay si dating Mayor William Lachica. Daw sige libot-libot makaroon ni Mayor William eh. Ah, Imaro nag-scouting makaroon. Consider

0: posible ang mga potensyal mga kandidatong may chansang dumaog kontra Pangbato Itibyog. Ang imama niya ni nag-endorso gali during sa meeting na natabo sa Queens Hotel ni Baby Ang nga ante ni Jojo Ang. Ngayon to si Congressman Ted Daresco, si Jojo Ang agin patawag si Kagawad Ferdinand Malakas imauman doon nag-endorso sa dati nagbalibad ngayon di magkandidato pero kulihin na pilitan gid ko no nga magpahoo nga komandidato kontra Onyet Tolentino Melgarejo. May mga barangay makaroon nga si Ginarong Diskartiman kapin mga barangay nga wat kontra ay iniun ka mo kasigurong wakamot kontra ay siguradong may kontra ka mo. Raya nga ra, preparasyon da sa 2028. Korayang pagkandidato ni Jojo Ang sa 1st District of Aklan. Na Royondo, masadya makaroon. Di ba nga, SB member, Buenjoy Villanueva Prince? Butang bagon nga, ibagon imong ilibot ka ra. Bukonyot si dating Congressman Ted Harisco, si Jojo Ang nagidgali.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Akon bumalik sa Siguro Distrito, si dating Congressman Ted, hindi na kamo magproblema. Eh, nagproblema rong mga kandidato at oposisyon, paano na lang kami? Ah, kung si Kong Ted Harisco lumumpat sa 1st District, ah, kung humalin, agbadayon sa 1st District, paalin kami sa 2nd District? Like, Alan Daguhoy, Itburwanga, nga makaroon ay masadyaman, tumatabo sa Burwanga nga ra. Ay sa 2028, Matcha mabalik. Hindi lang ni Matcha, mabalik gid sa pagka-mayor. Rumakaroon na gapungko nga ex-officio member at sanggol ang pananawigan. Concepcion, Inday Labindaw, rong PCL president.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ag ano ka ba to, Mayor Alan nga, pirmi ka kunong uwa sa Banuat, Burwanga. Ah, daw permi ka kanong out of town, Mayor Alan Daguhoy, sir. Matuod bagara.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
0: Ano undong natabo sa Burwanga, nagnami baga sa sangdagon nga pagpungko ni Mayor Alan Daguhoy? Bisan pa paano baga may development? Siyempre, 1 year pa yung money. Ah, sangdagon pa gang. Rumang alibin daw abid, dinikadat ang nagbukit in Burwanga. Ah, di kada tanggin boy tata Labindaw rong Burwanga. Si Daguhoy, oh, susobra sang dagon ba ang nagapungko. Nga ni, hindi tagin may uso yan at mabo nga mihoras. Pero bisan pa paano, may nakita baka mo mihoras Burwanga hanon. Ah, sa administrasyong Alan Daguhoy sa Burwanga.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujeth the Jet Reyes.
0: Paano rong mga oposisyon nga naglinumpat yun sa Tibyog? Kun madayon si Harisco sa 2nd District, itbalik. Te, paalin ka mo. Magumpat na naman ka mo pabalik. Ha? Mga political butterfly.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
0: Ang nabas, what problema? Te, bisan may ang or may Harisco or uwa, daw matat problema si Mayor James Solanoy. Di ba nga, Mayor James Ang Solanoy. Mayor James Solanoy, good morning. Una sa Manwat. Nabas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, may nag-back up na kay Mayor James Solanoy nga ra. Sa tangalan, araw nga magmaganghod niya Puentes, Mayor Jean at Gary Puentes, nga nagapamati makaroon. Si Vice Mayor Gary Puentes, actually, wamat at problema ra. Sino ginabi mapag-on niya pwedeng bumangga sa magmaganghod niya Puentes sa tangalan? Makaroon ha? Makaroon niya tiyempo. Makaroon niya panahon, may una pa ba? Nga mapag-on sa nabas niya pwedeng bumangga sa magmaganghod niya Puentes? Daw, wamat akot makita un. Nga potensyal. nga may winability ang kandidato sa tangalan. May risk or may ang orwa sa second district. Mapag-on tagihapon na magbaganghod gara nga Puentes. Agto kita sa Makato. Di, kung si John Legazpi malayin sa pagka-mayor, si John Legazpi gutaron. Legazpi gutaron. May risk or may ang orwa. Si John Legazpi, si John Legazpi taron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Iba tarong karisma. Iba tarong abilidad na ni John Legazpi kay Munmun Legazpi. Iba tarong ama. Iba tarong unga banwa.
1: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Race.
0: Sano man siya dumasadya? Kung maura matabo, te hindi ka na magproblema. Mayor Ogie Enero, pero masadya man sa naman siya, ay mabalik man sa pagka-mayor, si dating mayor, agbakaroon is member, Jezreel Toto Templo Nuevo.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Race.
0: Dong sangkiri, nga problema lang sa naman siya, kung ano rong istorya kara ni dating kong Ted Harisco ag Jojo Ang. Ay si Jojo Ang, ag mga Templo Nuevo, kapin gid si Toto, ag si Jojo Ang, suod gid yung mag-amigo. Daw ko daw magsaga, classmate pa nga ni.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agabangin ni Jojo Ang, hindi nagit ko na matalikdan. Bisan nga tibyog ta si Mayor Toto, agadi tara magumpat ta it partido ay tibyog ta ra, solid man nga tibyog ra. Bisan tibyog si Templo Nuevo, hindi man ko dai mamatalikdan ni Jojo Ang. Na, rin daw sa bilog sa problema.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Yes, sa pihak. Ba, nagaklaim do kampo ni Kwan. Nagaklaim rong kampo ni Jojo Ang, anda ko ninyo Washington. Di, hindi ka sure. Ha? Hindi ka sure nga imo New Washington, sa igaman sa New Washington. Ha? Sa katapos tapusan, ha? Pagwa kata bala, agwa kata ginpundar. Ha? Nga pundasyon nga mapag-on sa New Washington, malisod, malisod banwa. Agsad ba naton si dating Congressman Lito Marquez linibulibot akong umabante sa New Washington. May nga kasi manwa. So, tayo nga rin New Washington, hindi ra siguradong sulid ra. Batan nga ra, kapin mayuriya at kapitanit batan, ha? Tibyog. Bisang ginahamba na nga, ay kapitan malang mana, tao ba tagabuto, pero mabaho nga bagay nga imorong kapitan. Kapin no, ro kapitan nga nagapungko ginapatihan ita mga pumuguyo, mayad nga kapitan, may kamad nga kapitan, ginarespetong kapitan, ginasunod tarot pumuguyo. Di kon magresulta ta eleksyon sa barangay nga ra, ag pumabor hagos tanan sa tibyog, may problema. Sa Manuat Altabas, hindi man sulit actually. Rung mga ripol makaroon, book sa project lang ha. Sa project. Saan ka project, banwa? Pero naganegosyar, puro ripol. Ha? Puro ripol. Hindi man sana magkasugot ng mga ripol makaroon. Ha? Kaya bisan andarong mayor, doong kapitan ang pumuguyo, hindi man nga ni masiguro. Ay bisan nga ni mga ripol makaroon, hindi gani magkasugot. Ha? Hindi man nga ni sana magkasinanto. Rwanda nga si Kiko sa chat-chapa, bagabag, wagarong sa pihak, wagaman sa pihak. Ha? Hindi, kani ko na magsaot, gabunggo.
1: Mga pasaway sa lipunan, may resba na. Radyo, radyo, todo.
0: Pagabot sa balete, ay, sairan taman do balete. Ha? Sairan taman banwa, ro balete. Kapin si Mayor Dixter, partidista ra. Probata nga ranga kaliso aton nga vice governor. Partidista tara imaw, gatindog tara sa partido. Tindog tara sa partido. Sabanga nag-claim si dating congressman.